pagka tayo ba ay pinagpapaalap o tayo ay sagana at meron tayong pera, ibig sabihin ba tayo ay pinagpala ng Diyos? O so, ibig sabihin kapag ka ikaw ay nasa kahirapan, ibig sabihin ay hindi ka pinagpapala ng Diyos. Alam nyo, ito ay hindi magandang isipan. No? Hindi dahil sa tayo ay nagkukulang sa ating mga pamumuhay at minsan ay nahihirapan tayo maghanap kung saan manggagaling yung pera natin, hindi ibig sabihin doon ay hindi tayo pinagpala ng Diyos. Ang ating focus ngayon ay galing sa Jeremiah 29:11. Ito yung ating pangunahing teksto sa ating pag-uusapan. At ang sabi dito sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a future and a hope." No? O eto pala, mga kaibigan, ang plano ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niya mismo, alam ng ating Panginoon kung ano ang kanyang gagawin, alam ng ating Panginoon kung anong kanyang plano para sa bawat isa sa atin. Dahil ang sabi niya, sapagkat alam ko ang mga plano para sa inyo. Oh, alam niya kung ano yung ganyang gagawin. Sabi ng Panginoon yan, ang plano, ano daw yung mga plano na yun? Mga planong ipag-unlad kayo at hindi ipahamak. Napakagandang plano. Alam niyo tayo, nagpaplano tayo sa family natin. Nagpaplano tayo para sa mga anak natin. At hindi naman natin ipapahamak yung ating mga anak. Ang gusto natin, umunlad ang ating pong mga anak. Ganun din ang ating Panginoon. Ang plano ng ating Panginoon para tayo ay umunlad. Hindi tayo ipahamak. Plano na bigyan tayo ng ano daw, kinabukasan at pag-asa. Kung tayo na may mga makasalanang mga tao ay nagnanais na magbigay ng mabuti para sa ating mga anak. Hindi pa kaya ang ating Panginoon, siyempre siya ay matuwid at ninanais niya na ibigay sa atin ang mabuting kinabukasan at bigyan tayo ng pag-asa. Ang acronym natin sa umagang ito ay RISE, no? R-I-S-E. So, isulat niyo na kanina yung ating teksto, no? Yung pangunahing teksto natin, Jeremiah 29:11. At ngayon ay isulat natin yung ano natin, acronym, RISE, R-I-S-E, no? R, renew, I, initiative, S, stewardship, and E, empower. Okay? So, focus tayo doon sa R. Ano daw yun? Paano natin magagawa na tayo ay maging maganda ang ating buhay? Na parang maging maayos ang ating pong buhay? R, renew your mindset. Oh, pagbaguhin daw po natin yung ating isipan, yung ating mindset, no? Yung ating pagtingin, no? Sa paligid. Ang paglaya sa kahirapan ay nagsisimula sa pagpapanibago ng ating pag-iisip, no? Ang pag-iisip na merong pananampalataya, pag-iisip na merong pag-asa, pag-iisip na pagtitiyaga ang magbubukas ng pinto para sa ating pagbabago. Napakaganda, no? Kapag ka nagkaroon daw tayo ng ibang mindset, minsan kasi, alam nyo, who you are what you think. Kapag iniisip mo na ikaw ay pulube, eh ganun talaga mangyayari. Pag ikaw ay iniisip nyo na walang mangyayari sa buhay mo, eh wala talagang mangyayari. Pero kapag iniisip natin at nananampalataya tayo sa ating Panginoon at nag-iisip tayo na meron tayo pang pag-asa, nag-iisip na tayo na tayo po ay magtiyaga at meron tayong kinabukasan, eh mababago ang ating mga pag-iisip. Kaya umpisahan natin, i-renew yung mindset natin. Baguhin po natin yung ating pong pag-iisip o yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Romans 12:2, ito ang sinasabi, no? Isulat natin sa ating pong mga notebook, no? Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be
transformed by the renewing of your mind. Oh, wag daw po tayo mga kapatid, umayon sa mga bagay-bagay dito sa mundo, yung sa mga nakikita nating mga halimbawa dito sa mundo, kundi ano daw, baguhin no, natin ang ating pong pag-iisip. So magitan ng pagtingin sa ating Panginoon, no, yung renewing of your mind. Kaya nga napaka-importante yung renew, yung R natin ngayon, na renew your mind. Sabi pa sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan ang napakaganda ng ating Panginoon, no, bibigyan tayo ng kalakasan upang mabago ang ating pong mga bagay-bagay dito sa mundo. Okay? Ang quotation galing sa isang manunulat, pero hindi po naisulat kung kanino siya talaga galing. Sabi dito, poverty is not just the lack of money. It's the lack of hope. Oh, ang poverty daw po, mga kapatid, yung kahirapan daw po, ay hindi lamang sa kawalan ng pera. Ito rin ay kawalan ng pag-asa. So ganyan ang mga nangyayari sa mga tao natin ngayon. Pag sinabi nila wala na akong pera, wala na rin pag-asa. Tapos tumitigil na. Tumitigil na sa mabuting gawa, tumitigil na maging masipag, tumitigil na talagang naghihintay na lang. Ito ay hindi maganda sa ating pong buhay. Kaya napaka-importante, no? Baguhin natin yung ating pag-iisip. Sabi naman ni George Washington Carver, no? Where there is no vision, there is no hope. Oh, kapag wala daw tayong pangitain o vision, yung pagtingin sa future, wala rin tayong pag-asa. Kaya napaka-importante, no, na magkaroon tayo ng magandang vision. Ano ba yung vision? Pag sinabing vision, ito yung mga bagay-bagay na nais mo na makamit, no, sa mga susunod na mga pagkakataon. Kung minsan sa interview, ganyan ang mga tinatanong eh. Oh, where do you think you will be in 5 years from now or 10 years from now? So nakikita mo meron kang vision. Ah, ako ay isa ng manager after 5 years, no? O ako na ay isang supervisor after ng 5 years. So napaka-importante. Let us renew our minds. So yan yung R. Okay? Sunod ay I. Ang ibig sabihin, initiative to work and improve. Yan. Kailangan meron tayong initiative, inisyatibo, no? Na tayo ay magtrabaho at pagbutihin natin yung ating trabaho. Tayo may mag-improve sa ating pong buhay. Ang pagdaig sa kahirapan ay nangangailangan ng inisyatiba. Okay? Ang pagiging maagap sa paghanap ng mga pagkakataon, o kaya pag-aaral ng bagong mga kasanayan, at pagsusumikap na magtrabaho patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Okay? So ito rin, kailangan meron tayong initiative. Hindi tayo basta retreat na lang. I mean, atras na lang tayo at wala na tayong gagawin. Kailangan meron tayong initiative na tayo ay gumawa. Okay? So, ang sabi naman sa Proverbs 14:23, no? All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Okay? Lahat daw po ng pagpapagal ay nagdudulot ng pakinabang. Pero yung mga pag-uusap lamang ay humahantong ito sa kahirapan. So kung kayo ay nagkwento, gawin natin ito. No? Kapag tayo ay nag-iisip o magsasabi na may mga bagay na gusto nating maabot, eh pagsikapang natin na abutin ang mga bagay na ito. Alam nyo, ang isang ibon ay maagay ang lumilipad, no? Naghahanap ng mga pagkain. Early bird, ang sabi nga sa atin, catches the worm. No? Kaya nga, kung tayo ay magbibigay, no? Bibigay ng oras para tayo ay mag-umpisa sa ating pumagawain agad at tayo ay magpapagal, alam nyo,
pakinabang ang makakamtan natin. Sa Ecclesiastes 9:10, ito naman ang sabi. Ecclesiastes 9:10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. Oh, napakaganda, no? Paalala sa atin. Ano man daw yung masumpungan natin na gawin, no? Na gawin natin. Halimbawa, binigyan ka ng responsibility. Gawin natin ito ng buong lakas. Kung meron kayong trabaho, gawin ninyo ng buong lakas. Huwag na patumpik-tumpik. Kundi ito ay gawin natin na merong gusto. Ang ibig sabihin yung gusto. Yung pagsisikap, kasigasigan. No? Yan ang ating gawin kapag tayo ay magtatrabaho. Sabi ni Chris Grosser, siya ay isang manunulat. Opportunities don't happen. You create them. Oh, yun na, napakaganda, no? Opportunities don't happen. You create them. Hindi basta-basta nangyayari ang mga pagkakataon. Ikaw ang lumilikha sa kanila. No? Oh, isang paalala sa atin. Kung talagang gusto mo na merong mangyari, huwag mong hintayin na ito ay bumagsak sa iyo. Alam nyo, meron tayong ganyan, ano, yung mga salawikain natin, no? Nandun din yung mga example natin na si Juan Tamad. Anong ginagawa ni Juan Tamad? Nakahiga lang siya dun sa ilalim ng puno ng bayabas at hinihintayin niya yung mahulog na bayabas. Kaya lang hindi mahuhulog. Bakit? Pag nahinog na yung bayabas, nauunahan siya ng ibon. Oh, kaya nga, no? Yung mga pangyayari, hindi ito basta nagkakataon. Kailangan nating lumikha ng mga bagay-bagay para mangyari yung mga gusto nating mangyari. Okay? Si Benjamin Disraeli ang nagsabi naman, diligence is the mother of good fortune. Oo, talaga. Ang kasipagan daw po ay ang ina ng magandang kapalaran. Oh, minsan iniisip natin, ay, baka bukas magiging maganda na yung kapalaran ko. Pero kung wala naman tayong gagawin, ay hindi talaga ganda yung kapalaran natin. No? Kung maghihintay lang tayo, hindi gaganda. Bakit? Ang sabi dito, kasipagan daw. Ang kasipagan ay ang ina ng magandang kapalaran. Kaya napaka-importante na tayo ay magsikap, no? Para maging maganda ang ating future. Overcome natin ang mga poverties natin. Kaya nga, ang inisyatiba upang magtrabaho at pagbutihin natin yung ating pagtatrabaho. Yan yung letter I. No? At ang sunod naman, S, stewardship of resources. No? Pangisawaan natin yung mga pinagkukunan natin. Ang pagiging isang mabuting tagapangasiwa ng kung anong meron tayo ay napakahalaga. No? Kabilang ito, yung pamamahala sa ano daw, sa oras natin, sa pera natin, sa mga talento, talino, at kung ano man yung mga maliliit na mga mahalaga sa ating buhay. Kaya napaka-importante na pangasiwaan natin mabuti yung ating mga pinagkukunan. At ito, pangasiwaan natin mabuti yung oras natin, yung pera natin, yung talento, yung talino, at mga bagay-bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Matthew 16:10, ito ang sabi, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Okay? Luke 16:10. Okay? Oh, talaga po mga kapatid, totoo yan. Totoo yan na pagka ikaw ay napagkakatiwalaan sa mga maliliit na mga bagay, yung mga kakaunting mga bagay, ikaw rin ay mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay sa maraming magabagay. Totoo yan ang sinabi ng Banal na Kasulatan. Kaya nga, kung tayo ay merong mga maliliit na mga talento, pagbutihin natin, nagamitin ito, o pagsikapan natin na bigyang halaga ang mga bagay na ito, pagsikapan natin na pangasiwaan yung
kakaunting oras. Actually, tayo lahat ay binigyan ng pare-parehong oras. Sino ba yung lumalampas ang oras? Lahat tayo may 24 hours. Okay? Pero tingnan nyo kung saan nyo ginagamit yung oras ninyo. Oh, meron mga pagkakataon pag may hawak ang cellphone, no? Aba, isang oras, dalawang oras, tatlong oras na uubos para lang mag-browse doon sa cellphone natin. Oy, wag mga kapatid, mga kaibigan, pangasiwaan natin yung ating oras. Yung pera, no? Pagka nakatanggap tayo ng pera, minsan inuuna natin yung mga bagay-bagay na walang katuturan sa ating buhay. Sa halip na i-gamitin natin, i-google natin sa mga pangangailangan natin, minsan bumibili tayo ng mga bagay-bagay na hindi naman natin kailangan. Kaya nga napaka-importante, no? Kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa mga kakaunti, ayan sabi sa atin, mapagkakatiwalaan rin tayo sa marami. Napaka-importante na pangasiwaan natin yung mga bagay-bagay na binibigay sa atin. Now, yung Proverbs 21:20, ito ang sabi, "The wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down." Ay, nako, napakagandang paalala sa atin, mga kaibigan. Ito ay mga pangako ng ating Panginoon, mga magagandang mga salita ng ating Panginoon. Proverbs 21:20. Ang matalino daw po ay nag-iimbak ng mga piling pagkain at langis. Okay? Pero yung mga mangmang ay nako, inuubos agad nila ito sa isang upuan lang. Kaya kinabukasan, wala na. So napaka-importante na matuto tayo na mag-save. Matuto tayo mag-imbak para sa kinabukasan ay meron pa tayong madudukot. Isang Swedish proverb, ang sabi naman ay, "He who buys what he does not need steals from himself." Oh, minsan may mga pag-sale, no? May mga sale tayo. Minsan na dumadating yung mga sale na ganyan. Iniisip natin, "Uy, mura, bilhin ko to." Pero kahit hindi mo kailangan, binibili mo. Dahil iniisip mo, mura. Pero ano nangyayari? Nalalagay lang dun sa bahay na hindi naman ito nagagamit. Okay? So napaganda nung binanggit dito sa kawikaan ng mga Swedish, no? Mga kasabihan na galing sa mga Swedish, Sweden. Yan. Sabi dito, ang bumibili ng hindi niya kailangan ay ano daw? Nagnanakaw sa kanyang sarili. No? Kaya napaka-importante. Kapag hindi mo kailangan, huwag mong bilhin. Hindi mo naman kailangan eh. Kahit ito pa ay mura. Kasi ang nangyayari, o magbabayad ka, limbawa, 2,000 yun, nagbayad ka ng 50%, 1,000 na lang. Okay, so nagbayad ka, kala mo nakaswerte ka. Pero pag uwi mo sa bahay, itinago mo lang yon hanggang sa dumating ang mga panahon, wala na, nandun lang, nakastak lang dun, hindi mo naman nagagamit. Kaya napaka-importante, no? Na huwag tayong basta na lamang bumili. No? Minsan ito ay test sa atin. Okay? So, ano nga yung isa? S, no? Stewardship of resources. No? Pangasiwaan natin ang mga mapagkukunan natin. At yung pinakahuli, E, doon sa ating acronym na RISE, no? Yung una, R, renew your mindset. No? Pangalawa, initiative to work and improve. And S, stewardship of resources. And letter E, empower others and build community. No? Palakasin daw natin ang iba at bumuo tayo ng komunidad. Alam nyo, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang personal. No? Palakasin ang iba at lumago sa tabi ng isang mapagsuportang komunidad. No? Ang pagtulong sa iba ay humahantong din sa personal na pag-unlad at mga pagkakataon. Okay?
So sabi sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Okay? Kung paano daw ang bakal ay nagpapatalas sa bakal. Gayun din ang isang tao ay nagpapatalas sa iba. Okay? So, tulungan tayo, no, kung merong pangailangan. Alam nyo, doon nga sa San Jose del Monte, umaakit kami doon eh, no, sa mga dumagat. Sila nagtutulungan. Pag yung isa walang makain, ay tumutulong yung iba. Pag yung isa naman ay walang makain, nagtutulungan sila. Kaya nga, napaganda ng community nila doon. Okay? Kapag ka tayo daw ay tumutulong sa iba, ay nagiging ano rin tayo, sagana din tayo. At tayo pinagpapala din. Galatians 6:2, ito naman ang sabi, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. No? Pasanin daw po natin ang mga pasanin din naman ng iba. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. No? Napakaganda na sinabi dito sa Galatians 6:2 na ito na kailangan tayo ay magtulungan din naman. Katulad rin naman ng pagtulong sa atin ng ating Panginoon. Siya mismo ang nagpakita sa atin ng halimbawa na tayo ay tumulong sa ating mga kapwa. No? Si Zig Ziglar, sabi niya, you can't help someone up a hill without getting closer to the top yourself. Okay? So ano daw, kapag tayo daw tumulong, halimbawa, tinulungan niyo yung tao na makaakit doon sa hill, doon sa bundok, no? Pag tinulungan niyo lang ba siya, isa lang ba ang makakakyat? Hindi. Pag tinulungan niyo siya, kayo rin mismo ay nakakaakit doon sa tuktok, no? Kaya ganun din, kailangan tayo ay tumulong. Sabi naman ni Anne Frank, no one has ever become poor by giving. Oh, tama po, no? Wala po talagang sino man ang naging mahirap sa pamamagitan ng pagbibigay. Bakit? Tayo daw po, pag nagbigay tayo, ay pinagpapala rin tayo. No? Kapag tayo ay ibinuhos natin at tumulong sa iba, ang Panginoon din naman ay nagbibigay sa bawat isa sa atin. Kaya tandaan natin, kung kayo ay nararamdaman ninyo na kayo ay naghihirap, alalahanin niyo yung word na rise. R, renew your mindset, no? Baguhin po natin yung ating mga pag-iisip, no? I, initiative to work and improve, no? Kailangan tayo ay gumawa, no? At magtrabaho. S, stewardship of resources. Kailangan pangalagaan natin yung mga pinanggagalingan ng ating pong mga pagpapalap. At E, empower others, no? Na tumulong tayo rin naman sa iba. Alam niyo po, ang pagbangon mula sa kahirapan ay nangangailangan ng pagbabago ng pag-iisip, no? Maging masigasig na magsikap, no? Dapat tayo sa ating pong mga pangangasiwaan. At ang isang pangako ay pagpapatibay rin naman sa iba. Kapag nakipagnegosyo tayo sa ating Panginoong Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga prinsipyo, okay? Ay tayo ay ginagawang kasangkapan ng ating Panginoon upang madaig po natin ang mga hamon na nakakamit natin sa ating buhay. At tayo ay magiging sagana sa layunin ng ating Panginoon. May plano ang Diyos sa inyong buhay. Kahit sa mahirap na mga kalagayan, gawin natin ang unang hakbang, no? Ngayon na tayo ay umasa sa ating Panginoon. I-renew po natin ang ating pananampalataya. Kumilos tayo na may inisiyatiba. Alagaan po natin ang mga pagpapala sa atin, ang bigyan ng kapangyarihan din naman ng iba, at tulungan natin sila. Kaya nga, napaka-importante. Kung nais natin na tayo ay sumagana, tayo ay lubos na magtiwala sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na biyaya sa bawat isa. Kami po ay nangangako na kami ay magiging masipag
at kami ay patuloy na mananalig at magtatapat sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So ayan po mga kaibigan, amin kayong inaanyayahan muli sa sunod nating programa para sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ang mga pangako na hindi nabibigo. God bless po sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

with deep trust in his will for

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Higit 20 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyadong relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advokasya talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at nadetine sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakampangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

Good morning and happy Friday po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Finally mga kaibigan, we have reached the end of this week and we are nearing the Sabbath. Alam nyo po sa sobrang dami po natin ginagawa sa linggong ito, yung mga kabisihan natin mga kaibigan, we can finally rest in the Lord. And this morning, mga kaibigan, our playlist is a very timely, very exciting, mga kaibigan. Kamusta ba ang inyong mga pag-iintay, mga kaibigan? Alam nyo po, isa sa pinakamahirap gawin sa buhay, ay yung mag-abang sa mga bagay na hindi natin alam kung kailan darating. For example, yung mga sagot sa panalangin natin, yung paggaling sa sakit, o yung mga solusyon sa problema, di ba mga kaibigan? Pero sabi po, sa Isaiah 40 verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y lulutang na may mga pakpak na parang mga agila. Kaya ngayong umaga mga kaibigan, ang ating playlist ay isa po itong paalala na ang orasan ng langit ay hindi kailanman nagkakamali. Kaya sama niyo po ako ngayong umaga mga kaibigan and we will listen to the songs that will remind us of God's perfect timing. At kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito, mga kaibigan, binabati ko po kayo ng happy, happy and good morning to everybody. Sana po ay maging pagpapala and I pray that these songs will uplift your spirit. Our first song this morning, mga kaibigan, is entitled, I Have Fixed My Mind. Diba po, ang tema, ang theme ng ating playlist this morning is God's perfect at timing. Simulan po natin ito sa isang desisyon. Sabi nga sa Colossians 3 verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa gitna po mga kaibigan ng pagmamadali ng mundo, kailangan nating iset ang ating mga isipan na ang ating pong Panginoong Diyos yung may control. Bago po tayo makapaghantay ng tama mga kaibigan, dapat desidido muna yung mga puso natin na manatili sa ating Panginoong Diyos. Narito po ang awit, I Have Fixed My Mind.

That's the song I Have Fixed My Mind at ito po ay inawit ni Sister Ralphela Somoso. Alam niyo mga kaibigan, minsan ano, kaya tayo na-overwhelm, ano, na-overstimulate pa nga minsan ano, ay dahil tinitignan natin yung buong taon, 'di ba? Pero paalala po sa atin sa Mateo 6:34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang bahalang mag-alala sa sarili nito. Ang biyaya po ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ay sapat para sa kailangan mo ngayon. And even this morning, ano, His grace, His blessings is sufficient for all of us. Huwag po nating unahan ang bukas. Here's the song, One Day at a Time.

Ating pong narinig ang napakagandang awiting One Day at a Time. At ito po ay inawit ng Pael Siblings. Alam niyo mga kaibigan, nakala natin ano, minsan naglalakad tayo mag-isa. Sometimes we think na we are alone in this dark world. Ano? Pero pangako po ng ating Panginoon sa Mateo 28 verse 20. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kung lilingon po tayo, or we will look back ano, to our experiences in life, mga kaibigan, may kita natin na all along pala kasama natin ang Panginoong Diyos. Hindi po siya umalis at never po siyang nakalimot. Kaya pakinggan po natin ang awiting All Along.

That's the song All Along and it's rendered by the Borrelio Sisters. Alam niyo mga kaibigan, bakit nga ba kailangan natin magantay? Why do we have to wait? Sabi nga sa Roma 5:3-4, ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan ng karakter. Ang bawat segundo po ng paghihintay mga kaibigan ano ay may layunin po sa pagmold ano ng ating mga characters. Wala pong nasasayang na oras mga kaibigan kapag ito po ay inilaan natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po, ano, sa Roma 5:3-4, ulitin ko mga kaibigan, ano, ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan ng karakter. Here's the song, In the Lord's Time.

ating pong narinig ang awiting In the Lord's Time. At ito po ay inawit ni Sister Joyce Lopez. Our next song this morning is entitled 4 Days Late. Naalala niyo ba mga kaibigan si Lazaro sa Biblia? Ano, sabi ng mga tao, huli na. Pero sabi po ni Jesus sa Juan 11:40, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit akala po natin na lumipas na yung chance or lumipas na mga kaibigan, yung mga pagkakataon at 4 na araw ng huli ang ating Panginoong Diyos, lagi po nating tandaan na He is never late and He is always on time. Napakagandang mensahe po ito ng storya ni Lazaro sa Biblia mga kaibigan. At narito po ang awiting 4 Days Late.

ating pong narinigang awiting 4 Days Late, and it's rendered by Sister Lindsay Nepomuceno. Our next song naman ay galing sa grupong Loud Voice all the way from Malaysia. At ito po ay ang awiting pinamagatang In His Time. Ito po ang sandigan nating lahat, mga kaibigan. Ano? Sabi sa Ecclesiastes 3.11, ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan. Hindi po sa oras natin, hindi po sa plano natin, mga kaibigan. Ano? Kundi sa oras ng ating Panginoong Diyos. Ang bulaklak po ay hindi pwedeng piliting bumuka, ano, mga kaibigan, kung hindi pa panahon. In another example, hindi tayo pwede umani, ano, pag hindi pa ready yung mga tanim, mga kaibigan. Ganun din po ang ating mga panalangin. Kaya pakinggan po natin ang awiting In His Time.

Sabi nga mga kaibigan sa Habakkuk 2 verse 3, sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon. Bagaman ito'y tila'y mabagal, hintayin mo sapagkat ito'y tiyak na darating. Kapag dumating na po ang sagot sa ating pangapanalangin mga kaibigan, masasabi po talaga natin na grabe, napaka-perfect talaga ng timing ng ating Panginoong Diyos. Kasi alam yung mga kaibigan, alam po niya ang makakabuti po para sa atin. Minsan kasi we are praying for something pero hindi pa pala prepared ang ating mga sarili for that blessing. That's why God's timing is always perfect. Narito po ang awiting, Just in God's Perfect Timing.

That's the song Just in God's Perfect Timing. At ito po'y inawit ni Sister Annalisa Ente. Our last song for this morning, mga kaibigan, is entitled One More Time. Para po sa ating huling awit, ano, pakinggan po natin ang paalala na matatagpuan sa Galatians 6 verse 9. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon,

ating pong narinig ang napakagandang awiting One More Time. At ito po ay inawit ng grupong Loud Voice. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Nawa kayo po ay na-uplift at na-inspire ng mga awit na yan. Ano? Sana po ay naging payapa ang inyong mga puso. Ang orasan po ng mundo, mga kaibigan, ito ay very fast. Ito ay napakabilis. Ano? Pero ang orasan po ng ating Panginoong Diyos ay palaging sigurado. Gaya na lang po ng sabi sa Isaiah 60 verse 22, ako ang Panginoon, sa takdang panahon ay aking bibilisin ito. Magtiwala lang po tayo, mga kaibigan. Ano? Muli, ito po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalala ang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Let us keep trusting in the Lord's perfect timing. Happy Friday and may God bless you all.

0: This is the Voice of Health, sharing health principles, inspiring healthful living, because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. This is the Voice of Health.
1: Isang masayang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Yan po ang pagbati ng inyong programang The Voice of Health or Tinig ng Kalusugan Pilipinas, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po sa mga bumubuo ng programang ito ay walang patid na nagpapasalamat sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay. Saan man po kayo naraabot ng aming broadcast na ito, sa telebisyon, sa radyo, at sa mga social media. Nais po nating pasalamatan lahat ng nakatutok sa atin sa telebisyon, sa Hope Channel, at sa mga social media na ating account na kayo po ay pwedeng mag-like, mag-share, at mag-comment. At gayon din po sa radyo, tayo po ay malakas na malakas na napapakinggan sa ating mga AWR radio stations, lalo tigit sa 89.1 FM, AWR FM po yan, dito po sa atin sa Metro Manila at hanggang po nakakaabot kung saan-saan hanggang sa Southern Luzon, sa gitnang Luzon ay naaabot po yan. Lalo kung kayo ay naglalakbay, tumutok lamang po sa 89.1 AWR FM. At ngayon po mga kaibigan, sa atin pong gagawing episode ay nais ko po ngayon muna kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Panginoon naming Diyos na aming hinihintay at pinaglilingkuran, salamat po sa muli pagkakataon na binigay niyo sa amin at kami nagkakasama-sama upang pag-usapan ang mga aspeto ng aming pamumuhay at ang aming pagkalusugan. Salamat po Panginoon sa programang ito na patuloy ninyong ginagamit, na daluyan ng inyong pagpapala sa lahat po ng aming naabot. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At sa punto nga pong ito mga kaibigan ng ating panahon ano, na nagtutumulin no? At sa ibang lugar, lalo tigit sa Estados Unidos ay Thanksgiving week ngayon dahil ang huling Webes ng araw ng Nobyembre, ng buwan ng Nobyembre ay Thanksgiving Day. Pero dito sa atin sa Pilipinas, araw-araw ay Thanksgiving. Amen? At para nga po sa ating tatalakayin tungkol sa mahalagang aspeto po ito, ang power of forgiveness, no? Ang kanyang epekto sa ating physical, emotional, at syempre sa ating spiritual na kalusugan. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago po yon, ay panoorin po muna natin itong nag-iisang letrang Y sa ating lifestyle acronym, ang Your Faith. Your faith is medicine.
2: Y. Your faith is medicine. The divine healer. How is your spiritual health? Spiritual health is tied to wellness. People who are facing serious health issues tend to do better if they have a strong spiritual connection. Your faith gives peace of mind, brings happiness, reduces risk of depression, provides moral support, improves life satisfaction. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust more, fear less.

0: At para nga po mga kaibigan sa ating inihanda pong talakayan ngayong oras na to, pero bago ko po ipakilala ang ating makakasama, ay huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-comment sa ating pong mga comment section, lalo tigit yung mga nasa radyo po. Nariyan po ang ating mga numero sa AWR 89.1 FM. Kayo po ay pwedeng mag-text dyan at pwede natin yung bigyang daan po mamaya ang inyong mga pagbati at mga katanungan. Para po samahan tayo sa usapang The Power of Forgiveness, ay siya po ay muli nating ibinabalik. At nagpapasalamat tayo, muli nating makakasama dito sa ating studio ang isa po sa ating mga chaplains sa ating pong ospital, ang ating Adventist Medical Center Manila, at kasama po siya sa ating clinical pastoral education na tagapagturo din. Atin pong ibinabalik at binabati na magandang araw si Pastor Lemuel Arit. Welcome po, Pastor.
1: Hello po, at ako'y nasisihan na muling makabalik dito sa The Voice of Health. Maligayang araw sa inyong lahat na ating taga-subaybay sa iba't ibang mga social media, lalo na dito sa Hope Channel and AWR. Hello po sa inyong lahat.
0: Yan. So, bago po natin ibigay ang panahon kay Pastor Lemuel, kung kayo po ay merong mga naiisip na dyan na, at mga karanasan marahil, at merong kayong gustong linawin tungkol po sa pagpapatawad, no? Ang napakalaking word po na ating tatalakayin, ay pwede po ninyo yung isulat sa ating mga comment section or mag-text po kayo. At ngayon po, ibigay natin ang panahon kay Pastor Lemuel.
1: Ayan, maraming salamat, Wilson. Na-mention na nga niya yung ating title, no? The Power of Forgiveness in Emotional and Physical and Spiritual Health. Ayan. Alam nyo ba na ang pagpapatawad ay talagang napakahalaga pala nito sa ating emotional, spiritual, and physical well-being? Oh? So ngayon, explore natin yung kahulugan ng pagpapatawad, yung emotional and spiritual and physical benefits. Ano ba yung nagagawa nito sa ating buhay, maging sa ating katawan, sa physical nating well-being? And then matitingnan din natin dito yung mga barriers. Ano ba yung mga hadlang kung bakit hindi tayo nakakapagpatawad sa ating kapwa? At atin ding i-explore yung mga practical steps, no? Para magawa natin itong pagpapatawad. Kasi nga hindi madali ang magpatawad, di ba? Wilson, hindi ganun kadali, lalo na kung ikaw ay lubhang nasaktan, no? So tingnan natin ang definition ng forgiveness, no? Ang sabi dyan ay forgiveness is intentionally releasing anger, resentment, and the need for revenge, no? Ito pala yung intentional, no? Hindi ito basta automatic, kinakailangan ay by choice, no? At talagang with effort na ating maalis yung anger o yung resentment, yung maaring naipunan na matagal sa ating puso, at yung iniisip nating maghiganti, ito ay papawiin natin. Yun ang definition na binanggit ng mga writers na ito dun sa nakasulat sa ibaba. So it's not excusing or forgetting the harm, but freeing oneself from its emotional grip, no? Hindi pala ito ma-excuse dun sa maaring harm na mangyari sa iyo, o yung makalimutan yung mga pain, hurt na maranasan natin, kundi tayo ay mapalaya sa anumang emotional na damdamin natin na maaring makasira ng ating kalusugan. At sa biblical definition naman, halos pareho din, ano? Sapagkat ang sabi dyan ay the act of releasing someone from a debt, offense, or wrongdoing without holding resentment or seeking revenge. At ang nagustuhan ko dito yung ito daw ay nakaugat. It is rooted in God's character and His forgiveness of humanity. Okay? Kaya ang pagpapatawad ay hindi madali. Kaya na-mention dito yung nakaugat ito sa character ng ating Panginoon. Yung paano siya magpatawad. At kung ating pag-aaralan ng Biblia, yung pagpatawad ay hinalin tulad sa pagpapatawad sa mga utang, no? Na marami kang utang pero pinatawad ka ng ating Panginoon. At iba pang mga kumbaga yung analogy sa pagpapatawad, yung pagtatakip, no? Tinatakpan yung ating mga kasalanan at kinalilimutan ng ating Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig, no? At saka yung kanyang habag, yung mercy, yung awa niya ay kanyang pinapataw ang kanyang pagpapatawad sa atin, no? At merong tatlong types ng forgiveness, no? Merong personal forgiveness. Ano ba itong personal forgiveness? Ito yung letting go of hurts caused by others. Okay? So, pinatatawad natin. Yung letting go, sa Tagalog, ano ba itong letting go, Wilson?
0: Idadala na lang sa limot? Ilalagay na lang sa limot?
1: Pwedeng ganun,
0: or,
1: ano?
0: Pagbabali, wala na lang. Letting go,
1: no? O yung pagpapalaya.
0: Pagpapalaya.
1: Pinapaalis na. Yun. Inaalis natin yung mga mahirap o painful na mga damdamin sa ating puso. Yung pangalawa ay self-forgiveness, no? Mahalaga pala yun, yung pagpapatawad sa ating sarili, no? It is releasing guilt or shame. Diba? Minsan, guilty tayo. So, kinakailangan mapalaya rin tayo sa ganong damdamin, no? And then, yung ikatlo ay interpersonal forgiveness. So, personal forgiveness, self-forgiveness, and interpersonal forgiveness. Ano naman ito? Ito pala yung pag-repair ng ating relasyon sa ating kapwa, okay? Through mutual healing. So, pareho kayong gagaling. Kung kayo yung nagkaroon ng hidwaan, no, conflict, dispute, ay nagkakaroon ng mutual healing. Okay? Kaya nire-repair, inaayos yung inyong relationship. Okay? So, sige, simulan na natin na, Wilson, yung pamagat na forgiveness and emotional health. No? Ano bang nagagawa ng pagpapatawad sa ating emotional well-being? Okay? Unahin natin yung hindi magandang result nito. Unforgiveness o unforgiving na puso. Ito pala ay nagkokos ng chronic anger, no? Pagkawala tayong pagpapatawad, no? Resentment. And it can lead to anxiety, depression, and strained relationship. Okay? So, siyempre, kapag walang pagpapatawad, anong damdamin ang lagi mong daladala sa iyong puso? Nag-hold ka ng grudges, di ba? May galit ka sa iyong kapwa na iyong kinagagalitan o kaya yung nakagawa sa iyo ng hindi maganda. Sumama yung iyong kalooban. Ito pala ay humahantong sa anxiety, depression, and strained relationship. Di ba? Ano bang feeling kapag meron kang hindi ayos na relasyon, meron kang kaaway, ano kayang damdamin meron, ano? Mahirap, di ba? Andun yung sakit, no? Yung pain, yung hurt, no? At yung galit, no? Na-experience mo ba? Ako na-experience ko itong yung pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Tapos nasaktan ka, no? Hindi madali yung magpatawad, no? Naka-experience ako ng bagay na 'yan. At hindi madali. Hindi na magandang i-mention kung kanino, no? Yung naranasan nito, pero ang hirap, no, ng pakiramdam. At iisip-isipin mo yung sinabi sa iyo na hindi maganda, no? In-address sa iyo yung bagay na yon. Napakahirap, di ba? At yun nga, nakakaramdam tayo ng lungkot, no? Kaya ito, totoo ito ayon sa research, no? Kay Tau Saints at ang kanya makasama sa kanyang research na ito. Ayan. So, hindi pala maganda yung meron tayong kasamaan ng loob na hindi natin na pagpapatawad. Pero ang benefits pala nito ng pagpapatawad ay ito. Ang sabi nito ay it reduces stress, improves resilience, and lowers cortisol levels which are linked to mental health issues like anxiety. Nakakapagpababa pala ito ng stress, no? At nakapagpababa ng cortisol level. Ano ba itong cortisol level? Ito pala yung tinatawag nating stress hormone, no? Kapag pala mataas ang ating cortisol level, no? Ito ay nag-kokos ng yun na nga, stress sa atin, ano? At alam natin ang stress ay nakaka-affect din ng ating physical na pangatawan. Okay? At kung meron tayong pagpapatawad, ayan, ito daw ay nakaka-reduce ng stress. Di ba? Napakaganda pala nun, ano? Pag tayo ay nakapagpatawad. Mm-hmm. And then it breaks, no? Breaking emotional chains, no? Forgiveness interrupts cycles of rumination and allow emotional recovery. Okay? Dahil sa dami ng mga emotional feeling na nararamdaman tayo sa ating mga puso, no? Once na tayo ay merong ka-conflict, no, tayo nagagalit. Once na magkaroon tayo ng pagpapatawad sa ating puso, ay napapawi ang mga bagay na ito sa ating mga puso. Okay? So mahalaga pala, no, mga kapatid, na magpatawad tayo ng ating kapwa, no? Kung meron tayo pang hinanakit sa ating kapwa, nasaktan ng ating damdamin, ito na yung panahon, pagkakataon na magpatawad tayo. Okay? So, ano naman ang nagagawa nito sa physical health, ang pagpapatawad? Okay? Number one, the body's response to unforgiveness. Prolonged anger and resentment activate the stress response, increasing blood pressure, heart rate, and inflammation. This can lead to chronic conditions like hypertension and heart disease. Ito pala nagagawa ng unforgiving attitude, no, sa ating buhay, Wilson, no? At talagang nakaka-affect sa ating physical na pangangatawan, nakalusugan, ano? Increasing blood pressure. Mm-hmm. Uh-huh. Pagka nagagalit ka, di ba? Kahit sa iyong pamilya, sa iyong anak, ay talagang tataas ang iyong dugo, no?
0: Sinasabi pong na-high blood.
1: Ayan, na-high blood nga.
0: Ka na naman.
1: Oo, di ba? O high blood ka na naman, mahal. Mm. Iwasan natin yan kasi ay nakakapagbilis din ng heart rate, no? And inflammation. Kung mayroong mga sugat sa inyong organ, sa loob ng inyong katawan, o maging sa ating balat, ito pala ay nagkokos ng inflammation, no? Mm-hmm. So, hypertension and heart disease, no? So, yung mga hindi nagpapatawad sa atin dito, no? Ito palang hindi magandang nagagawa ng hindi pagpapatawad, no? May research, no, on forgiveness and health. Now, study shows, sabi dito, that forgiveness reduces physical symptoms like chronic pain and improves immune system. So, talagang nakakapagpababa pala ito ng mga physical symptoms, no, like chronic pains and improves immune function. Okay? A study found that individuals who practice forgiveness experience lower stress level, which positively impact cardiovascular health. Kaya ito ina-apply natin sa hospital, no? While yung ating mga doktor ay nagpo-focus sila sa physical na condition, nag-provide ng medicine para sa mga kanilang karamdaman sa kagaya sa puso, no? Ang mga chaplains naman ay nagpo-provide ng atmosphere sa mga pasyente upang kanilang ma-express yung kanilang saloobin sa kanilang mga puso. O kaya ay may mga problema sila sa relasyon, sa kanilang family, o sa kanilang workplace, no? Kanilang boss, no? Na nagpapasikip ng kanilang dibdib at kalooban, narito ang mga chaplain para maibsan yung kanilang mga damdamin. Mm-hmm. At pinoproseso o ina-address kung ano man yung mga issues na sa kanilang buhay, kung ito mang issue na ito ay yung mayroong hidwaan sa kanilang family, ating pinakikinggan, ating pinafacilitate at ating itong tinutulungan na proseso at kasama ng Holy Spirit na nagpa-process ng ating hurt sa ating puso, ay natutulungan natin sila na mapatawad ang kanilang mga person o mga tao sa kanilang buhay at ito'y nakakapagbigay ng kaginawahan sa kanilang puso. Kaya ito, based ito sa research, no? At nakikita natin yung healing power of forgiveness. Ayan, ang sabi dyan, forgiveness calms the nervous system, lowers cortisol, and promotes relaxation, leading to better sleep and overall physical well-being. So, nagpapakalma pala ito, Wilson, ng nervous system, no? Pagka tayo kinakabahan, tayo ay ninenervyos, no? O, yun na nga yung anxiety na effect ng hidwaan o conflict natin, ano? Nakakapagpababa ng cortisol, na paliwanag natin kanina, no? Yung stress hormone, bumababa ito, and promotes relaxation, no? Nakaka-relax pala ang forgiveness. Ako nung na-experience ko yung pagpapatawad sa isang person, no? Una ay hirap na hirap ako magpatawad kasi Wilson, ako'y nasabihan ng hindi magandang pananalita na parang pagpaparatang na hindi ko naman nagawa, pero grabe yung binigkas sa aking mga salita. Hindi talaga ako nakaka-relax. Napakataas ng aking emotion, no? At parang gusto kong sumigaw. Parang ganun yung aking pakiramdam. So, totoo talaga pala itong research na ito. Matagal bago ko talaga na-experience yung pagpapatawad sa kanya. Kasi, hindi naman siya humingi ng tawad. Pero, kaya matagal akong nakarelax, no? Pero once nung ako'y nakapagpatawad, sabi ko, ito talaga ay it's a choice. Kahit sabihin ko na ito'y naka-epekto sa aking damdamin, pero kinakailangan ko magpatawad. It's for my benefit, para sa aking ikabubuti ng aking kalusugan, ay ako'y nagpatawad. Yun, na-relax ako. At talagang gumanda yung aking pagtulog. Pero syempre, kinakailangan ko maki-express. Na-express ko sa aking misis, yung nararamdaman ko. Okay? At nakakatulong din yung merong taong nakikinig sa'yo. Hindi dahil para yung paraan na siraan mo yung tao, pero yung na may chismis mo yung tao, kundi yung pagkakataon na ma-express, ma-release mo. Ang sabi nga dun sa definition kanina, ma-release, mapalaya, ma-let go mo yung mga damdamin na mabibigat sa iyong puso. Ayan. So, ikaw ba, Wilson, meron ka bang mga ganong karanasan na nahirapan ka magpatawad, pero nung nakapagpatawad ka, talagang nakapagbigay ng ginhawa sa iyo?
0: Tunay po yan, Pastor, dahil mahirap magpatawad na hindi naman nanghihingi ng tawad, no? Or hindi siya aware na unang-una, hindi siya aware na meron siyang nagawa. Kasi lumarating lang naman yung kailangan natin magpatawad pagka merong pangyayari. Ano po? Pag yung pangyayaring yon ay hindi aware yung tao, gaya nun, salita, no? Nagsalita siya. Para sa kanya, wala yun. Pero sa iyo pala ay mabigat. So, dadamdamin mo yon, no? Hindi ka makakatulog, no, Pastor? Physically, no? Maapektuhan ang tulog mo. Tapos, pag nakikita mo siya, talagang parang iba ang pakiramdam mo, no? Sabi nga nila eh, kumukulo ang dugo mo, no? So, pero yung tunay po, pag tayo ay nagpatawad, kahit hindi niya alam, magugulat nga minsan eh, meron akong karanasan ganun po, nagulat siya na, ay, hindi ko alam, ganun pala ang dating sa iyo noon. Kaya patawarin mo na lang ako. So, pagka nagka ganun na po, sabi nga nung isang manunulat pastor, di ba? Para tayong nakakulong eh, no? Para tayong chain, nabanggit ni Pastor kanina, Pastor Lemuel, naka-chain tayo, para po tayong nakagapos. Pagka nandun yung pakiramdam na yung galit, yung puot, pero pagka tayo po ay nagpatawad, tayo ay binalidate natin yung ating sarili, nirelease natin, kinausap natin, kinumpronta natin. Alam mo, sa ibang kultura, yung pagkukonfront, eh, ano po yun eh, automatic eh. Tayo kasi medyo nag-aalinlangan tayo dyan pag nagko-confront. Ayaw natin ng confrontational, ano pastor? Kaya sa iba, sa ibang kultura, ay tapos na agad. No? Hindi na, wala nang kinikim-kim na sama ng loob dahil tapos na agad. Tayo po kasi, mga Pilipino, talagang meron tayong kulturang ganun eh. Kaya napakaganda po nitong ating pinag-uusapan.
1: Ayan, tama yun, Wilson. Ano? Yung meron tayong kaugalian na gano'n na ayaw natin agad sabihin. Baka makasakit pa tayo. Hinahayaan na lang natin. Pero ang nangyayari pala nun ay nakikimkim sa ating kalooban. At habang hindi natin na-achieve yung gano'ng yun nga, yung pakikipag-usap sa tao na yun, nananatili yun sa ating puso. No? Kaya mahalaga pala yung ating iparating yung ating damdamin sa iba. Dahil ito'y culture natin, ganun din yung nararanasan ko. Pero dahil sa aking makaranasan na sa trainings, no, like sa clinical pastoral education, natututo ako na maiparating yung damdamin na saktan dahil sa narinig ko sa isang kapwa. Pero sa paraan naman na maayos din, no? Iparating mo sa kanya na hindi naman lalo magkukos ng problema, kundi iparating mo lang yung iyong damdamin. Sabihin mo lang sa kanya, mas better na sabihin, express natin yung naramdaman natin, ano? Ako ay nasaktan doon sa iyong nasabi kanina. O parang ganun, ano? Ako'y nasasaktan, no? Minsan kasi kapag sinabing nagagalit ako sa yung ano, ginawa, kasi ganyan, sinisisi mo pa yung tao, baka lalo mag-cause yun ng conflict. Pero kung ipaparating mo yung iyong damdamin sa kanya, ay mas maintindihan niya, no? Yung communication na yon, para sa ganun ay mas madali niyang maunawaan at madali siyang mag-apologize pagka ganun yung ating sinabi. At marami ng beses na naranasan ko yan, ano? Meron nga isang taong ganun na nangyayari na nami-mention niya yung problem ko. Parang nachichika ba? Parang ganun ba? Ayan. So, nangyari ay naiparating ko sa kanya. Sabi ko, alam mo, nasasaktan ako na, ano, dahil napakinggan ko sa ganitong ibang tao na ganun yung naipaparating mo sa tao. So, nasasaktan ako. Para akong nangliliit sa aking nararamdaman. So, naintindihan niya yon. So, madali niyang naunawaan at nag-apologize siya na madali. So, hindi na nag-cause ng maraming mga problema pa. So, mahalaga yon. Tama yon, Wilson, na we need to confront. Hindi naman ibig sabihin ng confrontation na banggaan, di ba? Kasi ang alam nating word na confront is ano eh, mag-aaway, yeah. Parang ganun, ano? Ang ibig sabihin pala ng confrontation ay harapin mo, no? Face to face, tell what you feel, may parating mo yung iyong nasa sa isip. Para sa ganun ay maayos yung inyong problema. Ayan.
0: Kung si Pastor Lemuel nga po, na malaanghel, no? Talagang sinasabi, malaanghel na countenance at character, eh nakakaranas ng ganyan. Eh alam ko po, marami pang sa atin nakaka-relate din, mga kaibigan, ano? Na tayo yung pagkaminsan ay na nararamdaman natin para tayong minamarites, no? Para tayong sabi nga ng Biblia, pagka daw nagsasalita tayo laban sa isang tao, para natin sinasaksak sila ng nakatalikod, Pastor, no? Na hindi nila maipagtanggol yung kanilang mga sarili. Kaya dapat Kristiyano rin ang ating approach, ay sila'y ating lalapitan. Di ba, Pastor, sabi ay yung init ng ulo, wag mong sasabayan din ng init ng ulo. Talagang magkakarambulan kayo niyan. Ano? Sige po, Pastor. Ano
1: tama
0: pang,
1: yun, ano? So, alam ko na hindi madali ang proseso ng pagpapatawad. Kaya nga tinawag itong proseso, no? Hindi ka agad-agad. Meron kasing ganun, ano? Meron akong kilala na ang bilis magpatawad, no? Pero yung isang person na yon, babae siya, ay hindi ka agad, kumbaga, na-absorb sa kanyang damdamin yung pagpapatawad. Marahil sa isip, napatawad na, pero yung damdamin ay nadun pa yung hurt. No? Kaya hindi pala ganun yun, ano? Na mabilis na magpatawad. Kasi it's a process. No? Kinakailangan ay mapakinggan, ma-express. At minsan nga, it takes time, no? Para dumating ka sa point na makapagpatawad ka ng person. Ano? Pero ang sabi nga naman ay, wag mo na rin namang hihintayin pang patagalin. No? Kasi nga, ang sabi nga ay, yun nga yung hurt na nararanasan natin, no? Ay na pinatatagal natin sa ating puso rin, ito ay lalong pinapanis tayo. The more we are punished, na we are punishing ourselves, no? Sabi nga, it's a chain para tayong tinatanikala, no? Kinakadena, tayo ang ano. Kung dumaan na tayo sa proseso ng forgiveness, no? Na-express na natin, napag-isip-isipan na natin, ano ba yung may tutulong ng pagpapatawad sa atin, ano ba yung naka-apekto sa atin, na pag-isip-isipan na natin itong mga bagay na ito, at kung kinakailangan natin ng tulong ng Panginoon, kasi nga ang sabi nga ay forgiveness is God's, no? Ilapit natin ito sa Panginoon, at wala mang paghingi ng tawad yung isang
0: kapwa natin.
1: Ay for your sake, for your health, well-being, no? Ay ipagparaya na natin 'yon, no? Pakawalan na natin, no? Paalisin, palayain na natin sa ating puso yung hurt feeling, sapagkat ang sabi nga kanina ay ano, it can cause yung high level ng stress, at pwedeng hindi lang pwede, talagang magsasanito ng pagtaas ng blood pressure sa ating puso, pwede tayong magkasakit sa puso, no? At marami pang mga sakit, no? Na pwedeng maranasan natin. So for our for the sake of our well-being, ating i-let go na 'yon, ipagpatawad natin sila, no? At sabi nga dito sa ano na ito, healing power of forgiveness, magkakaroon tayo ng better sleep, no? Promotes relaxation, okay? At a better overall physical well-being. Okay? Nakakalma yung ating nervous system. Okay? Ngayon naman dito, may practical connection. Na, no? Recognizing the link between mind and body helps us see forgiveness not just as emotional or spiritual healing, but as a way to improve physical health. So, tinutulungan tayo para makita natin yung pagpapatawad, hindi lang sa physical as emotional and spiritual healing natin, kundi may improve ang ating physical health. Ngayon, dako tayo ngayon sa forgiveness and spiritual health. No? Of course, ito'y malaking maitutulong sa ating spiritual na kalusugan or spiritual well-being. So, forgiveness in faith traditions. Across religions, ang sabi ay forgiveness is seen as a path to mercy, grace, and spiritual renewal. Anong kahulugan nito? No? Ang pagpapatawad pala ay nakikita sa daanan ng patungo sa awa, grace, and spiritual renewal. Kaya ang malaking na itutulong nito sa ating spiritual na kalusugan, no? O ng ating spiritual well-being. Kasi kung tayo nagpapatawad, mga kapatid, no? Mga kaibigan, yung karakter ng ating Panginoon ay unti-unting lumalago sa ating pag-uugali. Kung ang Diyos ay mahabagin, maawain, tayo rin ay nagiging maawain, no? Siya mapagbiyaya, no? O grace, no? Gracious. Ganun din tayo, no? At nare-renew yung ating spiritual, yung ating malalim na relasyon sa ating Panginoon. Kasi saan ba tayo pupunta kung tayo ay nangailangan ng pagpapatawad, di ba? Sa ating Panginoon. So lalong lumalalim ang ating relasyon sa Kanya, sapagkat sa Kanya tayo muhugot ng lakas, sa Kanya tayo humihingi ng kapangyarihan upang tayo ay makapagpatawad sa ating kapwa. Spiritual growth through forgiveness, no? Lumalago yung ating spiritual na buhay sa pamamagitan ng pagpapatawad. Embracing forgiveness nurtures compassion and inner peace while aligning with values like love and grace. So kapag niyayaka pala natin ng pagpapatawad, no, lumalago yung ating compassion, no? Yung ating habag, no? Sa ating kapwa, at nagkakaroon tayo ng inner peace, no? So at na-align din yung ating mga values gaya nga ng pag-ibig at ng biyaya. Okay? So yon yung ating pinahalagahan sa ating buhay, yung spiritual things, no? Lalo itong lumalakas at lumalago. And then, forgiveness as freedom. Okay? It clears spiritual blockages, allowing individuals to grow closer to their faith and experience spiritual liberation. Okay? So, ang pagpapatawad, no, ay nagkakaroon tayo ng spiritual na kalayaan. Diba? Kung tayo'y naka-receive ng pagpapatawad ng ating Panginoon, no? Dahil sa ating mga kasalanan, no? Mga maling mga gawain, no? Kung yun, pinatatawad ng ating Panginoon, diba? Malaking kasalanan ang ating ginawa, no? Ito ay pinapatawad ng ating Panginoon. Once na tayo lumapit sa Kanya, pinatatawad ng Panginoon, no? So, ganun din tayo sa ating kapwa. Pinatatawad natin ng ating kapwa upang magkaroon tayo ng kalayaan, no? Freedom, no? Spiritual liberation sa ating buhay, no? Baka meron kang nasa sa isip mo, Wilson, yung nakakatulong sa ating spiritual na well-being ang pagpapatawad.
0: Mm-hmm. Talaga pong mahalaga yan, Pastor, no? Dahil mahirap mag punta sa simbahan, no? Pagka naroon sa simbahan yung naging ano mo, no? Naging nagka-conflict ka sa kapatid na yon, no? Kasama sa simbahan na yon, dahil hindi ka makaka-focus talagang at magiging dahilan din minsan, sabihin natin, hindi na lang ako magsisimba kasi nakikita ko lang siya. So, wag po nating paabutin sa ganong sitwasyon, mga kaibigan. At gusto ko pong batiin, mga kaibigan, itong ating mga nakatutok sa atin, Pastor, no?
1: Sige.
0: At may mga katanungan sila mamaya, si Ma'am Ineng Makmal, si Architect Murphy Sakuan, salamat po sa pagtutok. Si Ma'am Emma Redaha, siyempre, dyan sa Bulacan. At siyempre, yung ating mga ka-BOH po sa radyo, ay kayo po ay maari pong mag-text, ano, sa ating mga numero sa Smart at saka sa Globe na nariyan po nakikita niyo sa ating screen. So sa ating pong spiritual health pa, Pastor, nung
1: tama 'yun ano, naniniwala ako doon sa sinabi mo no. Alam mo pagka walang pagpapatawad, naapektuhan 'yung spirituality, no? Hindi ka na magsisimba kasi ayaw mo nang makita 'yung tao, lalo na kung ang kasamaan mo ng loob ay nasa loob ng simbahan, di ba? Oo. So nakakaapekto ng ating relasyon maging sa ating Panginoon, di ba? At saka yung relasyon natin sa ating kapwa, di ba? Kasi part ng spirituality rin yung ating relasyon sa

0: marunong magpatawad. Yan. Ano, hindi tayo Kristiyanong hindi marunong magpatawad o hindi nagpapatawad. Mahirap po siguro yun, ano?
1: Kaya lang minsan yun nagkakaroon ng conflict sa ating isipan, ano?
0: Mm.
1: O nga, Kristiyano ko, paano naman kung ako naman ay talagang in-abuse,
0: mm-hmm.
1: kumbaga ay ginawan talaga ng hindi maganda,
0: mm.
1: paano ko naman ganong kabilis na mapapatawad yung ano?
0: Yeah.
1: So, minsan ganun ba? Sisisihin, ay, Kristiyano pa naman. Ano, minsan na-judge tayo ng, mm-hmm. ng ganun. Paano nga ba natin yun ilalagay sa tamang perspective?
0: Mm-hmm. Nami-misinterpret, kumbaga, ano, Pastor? So, ako po kasi marami akong kilala ganito. Una ay nasagasaan yung kanyang ama, no? Eh, alam niyo po, sa kanyang pagiging Kristiyano, ay sabi niya, I will just let the rule of law happen to that person who accidentally killed my father, pero I will forgive him and I will minister to him. Pini-prison ministry pa po niya, no? Yung kanyang dapat nga magalit siya eh, dahil yun ang nakadisgrasya sa kanyang ama. So may mga ganun pong tayo kasi ine-expect tayo dahil si Kristo po ang ating Diyos, ang ating huwaran, ang ating halimbawa. Talagang malagay man tayo sa mga sitwasyon na ganun, Pastor, ay talagang very challenging. Very challenging.
1: While we are expected na tayo magpatawad, no? Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong damdamin, di ba? So we are also allowed to feel, halimbawa makafeel tayo ng anger, makafeel tayo ng hurt, no? Kasi part yan ng human being, no? Na tayo ay nasasaktan. Kaya nga ang forgiveness ay proseso. No? Hindi naman madali na makapagpatawad biglaan, di ba? Kundi we allow ourselves to feel, no? Acknowledge yung ating nararamdaman. And I believe God understands, di ba, yung ating nararamdaman. At kahit sa Bible, may mga instances na nakaramdam ng sakit, no? Pain sa kanilang damdamin, ano? At sila ay marahil nagalit, no? So, inaalaw natin yung mga bagay na ito sa ating buhay, pero huwag natin kaliligtaan na lumapit sa Panginoon upang tulungan tayo na kumbaga'y makaraan, dumaan tayo sa proseso ng papapatawad para at the end, no? Tayo ay makakapagpatawad at makakaluwag ng ating damdamin. Marahil sa ibang tao, madaling sabihin, no? Sa isip, makapagpatawad na, pero deep inside ay nadun yung sakit. Kaya I believe na yun nga, yung process ng forgiveness ay ating damahin muna natin yung ating pain sa ating puso. At kapag ka merong nakinig sa atin, especially God, no, na nariyan upang umintindi sa atin, ay tutulungan tayo ng Panginoon sa proseso ng healing.
0: Mm-hmm.
1: Tayo ay gagamutin ng Panginoon yung ating sugatan na puso. Yan.
0: Napakaganda po. So kasama po yan sa power of forgiveness, no? Kailangan may healing tayo, personal. Kaya nga merong personal forgiveness, self-forgiveness. Kanina po natin binanggit ni Pastor Lemuel, ay mahalaga po yan. Siguro ay marami pa tayong mga sa tingin kong mga katanungan na papadala po ng ating mga nakatutok ngayon kasama si Ma'am Sunshine Pangatungan. Salamat po sa pagtutok. At ngayon po, bago tayo magpatuloy, ay panoorin po muna natin itong ating Lifestyle is Medicine Intervention Program We Can Help You video na nagtuturo din po, tumutulong upang mas lalong maging malinaw itong proseso ng pagpapatawad. Panoorin po natin ito.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension?

0: Tayo po ay nagbabalik sa ating ginagawang talakayan tungkol po sa The Power of Forgiveness with Pastor Lemuel Arit. Ibigay po natin ang panahon pa sa kanya. Meron pa siyang gustong idagdag po.
1: Okay. Meron ditong strategies to overcome or yung practical steps atin na lang lalaktawan. Ano? Mm-hmm. Practical steps to cultivate forgiveness. Una, self-reflection. Mm-hmm. Okay. Pwede kang magsulat, no? Isulat mo yung mga nasa sa isip mo to process emotions and acknowledge pain. Okay? So, yung proseso ng pagpapatawad, maging pagpapatawad sa sarili mo, di ba? I-acknowledge mo yung sakit na nararamdaman mo, no? To feel it, no? Huwag mong i-ignore yung nararamdaman mo. Huwag mong basta yung i-deny yung nararamdaman, no? Mahalaga na i-acknowledge mo yung iyong nararamdaman. And then, the second is empathy and perspective. Understanding the offender's humanity can reduce resentment. Siguro yung nakasakit sa'yo ng damdamin, pwede mong gawin yung paraan ng empathy, no? Ilagay mo rin yung sarili mo sa kanya. Bakit siya nagalit? Bakit niya ako pinagsabihan ng ganon? Baka hindi niya ako naintindihan, no? So, sa ganong perspective ay nare-reduce yung iyong galit o yung sama ng loob, no? Pangatlo ay letting go. Ito na yon, actively deciding to release negative emotions tied to the past. Ano nga yung term natin kanina? Atin ang palalayain, paalisin, no? Kasi it's a choice, no? Bagaman ito'y damdamin na parang hirap alisin, pero we still have a choice, no? Para maalis, mapawi yung bagay niyan. Pero of course, sa tulong pa rin niya ng Holy Spirit, di ba? We pray for the power of the Holy Spirit upang tulungan tayo na mapalaya ang mga masasakit na damdamin na ito tied to the past, okay? And then for self-forgiveness, recognizing personal growth through learning from past mistakes. Okay, pagpapatawad naman din sa iyong sarili. Kasi mahirap magpatawad sa iba kung sarili mo ay hindi mo napapatawad, no? So mahalaga pala yung self-forgiveness. Of course, yung self-forgiveness, pagpapatawad sa iyong sarili, you ask the Lord to forgive you. Minsan kahit humingi ka na ng patawad sa Panginoon, ay minsan hindi mo pa rin napapatawad yung sarili mo. Kaya paulit-ulit na naiisip mo yung mga kasalanan na ginawa mo, nagigilty ka pa rin. Kasi sinabi na ng Panginoon, pinatawad ka na, nanalangin ka na, pero andun pa rin yung guilt feeling. So, self-forgive, no? At paniwalaan mo na pinatawad ka ng Panginoon. Okay? And then yung 5, incorporate practices like yung prayer, meditation, symbolic acts to externalize and process forgiveness. Mahalaga ito yung panalangin, no? Sapagkat sa Panginoon lang tayo humuhugot ng lakas na tayo ay makapagpatawad. So through God's forgiveness, through God's help and God's forgiveness, tinutulungan tayo ng Panginoon na makapagpatawad ng iba.
0: Mm-hmm. Yeah. Parang yan po ang kasagutan sa katanungan pong pinadala sa atin, Pastor. Ano daw po ang maisasuggest nyo kung di pa handa ang isang taong magpatawad? Yeah. So parang yung mga huling puntos po ninyo na yun ay mahalagang sangkap yun para matulungan po ano ang isang tao na maging handang magpatawad ng iba.
1: Mm-hmm. So yun, yung una nga yung self-reflection, mm-hmm. Di ba? So magmuni-muni ka. Una, acknowledge your pain, mm-hmm. No? Kumbaga ay hindi naman natin dinideny yung ating sarili ng ating damdamin, di ba? Mm-hmm. Pero don't dwell too much on that. Once na tayo naka-express na, okay, na karoon tayo ng reflection, ano ba yung dinudulot nito sa akin na sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Mm-hmm. And then, may maganda kayang idudulot ito. Kung wala naman, ano ang aking susunod na step? Okay? ano kaya yung nasa sa isip nung tao na yon? Yun nga yung pangalawa, empathy and perspective, no? Isipin mo, baka naman nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, siya rin meron ding damdamin, di ba? So nakaka-reduce nga yun ng resentment. And then yun na nga, manalangin, ipag-pray mo sa Panginoon na bibigyan ka ng lakas upang tuluyan ka ng makapagpatawad at ma-let go mo yung mga hindi magagandang damdamin na na-express mo na sa ating Panginoon o sa iyong kaibigan. And I believe, no, naniniwala ako na pagkakaluban ka ng kapangyarihan ng Panginoon,
0: amen,
1: na ka makapagpatawad.
0: Napakaganda po. Siguro ito last na lang, Pastor. Sabi, paano daw po yung mga taong sinasabing nagpatawad na pero palagi pa rin daw pong inuulit-ulit minsan pinapaalala yung pagkakamali. Ano kaya yan?
1: Ayan, totoo bang, tunay ba yung kanyang pagpapatawad? Siguro isang tanong, ano? Sa tingin ko ay baka hindi pa lubos ang kanyang pagpapatawad. Yung hurt, marahil na nasaktan siya ay hindi pa siya get over. No? Marahil ay baka kinakailangan pa niya na mag-reflect. No? I-reflect niya at ma-express pa niya yung kanyang damdamin sa Panginoon kung paano siya nasaktan. O baka kailangan pa rin niya na ma-express din doon sa tao. No? Yung tinatawag mo kanina na confrontation. Hindi kasi ganun kaagad na kabilis ang pagpapatawad. Kagaya ng mga bata tayo, di ba, usually.
0: Away-bati.
1: Sasabihin ng magulang, o bati na kayo. O mag-kiss na kayo. Hindi man na proseso yung damdamin, di ba? Yung sama ng loob, hindi na express, no? So siguro kailangan na masabi mo na ako talaga ay lubhang nasaktan, no? So yun yung paraan. Hindi na yung paalala mo yung maling ginawa nung nakasakit sa iyo, kundi express mo yung kung gaano ka nasaktan, gaano ka yun nga, nasira ang iyong kalooban sa ginawa nung taong yun. Baka kailangan pa ng ganong confrontation bago talaga lubos na makapagpatawad.
0: Full forgiveness. No? Okay.
1: Kasi nga ang forgiveness ay
0: process.
1: Pagpapalaya na.
0: Yeah.
1: Letting go. I-release na yung mga sama ng loob sa iyong mga puso.
0: Okay. Maraming salamat po, Pastor Lemuel, sa inyo pong mga ibinahagi. At ngayon po ay hilingan natin si Pastor Arit ng isa pong panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat sa topic na aming napag-usapan ngayon. Marahil maraming mga baggages, barriers sa aming puso kung bakit hindi kami kaagad nakapagpapatawad. O Diyos, iproseso niyo po kami. Tulungan kami na aming mailapit ito sa inyo at aming matutunan ang tunay ng pagpapatawad upang sa ganon ito'y magpapalaya sa amin. Magkakaroon kami ng tunay na kapayapaan at kagaangan ng kalooban at malalayo sa anumang mga malulubang karamdaman, sakit sa puso, high blood pressure at marami pang iba. Kaya Panginoon, sa mga kaibigan naming tagapakinig na may mga problema, Panginoon, tulungan niyo po sila. Bigyan sila ng kapangyarihan upang ang pagpapatawad na ito ay magkaroon ng kalakasan sa kanilang buhay at mapagaling ang kanilang mga karamdaman. Sapagkat hiniling po namin lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Lemuel Arit. Sana po ay muli maiunayahan uli namin kayo dito sa programa. Marami talaga tayong mga aspeto po ng ating relasyon at ng ating pananampalataya na malaki ang kaugnayan po sa ating mga kaulusugan at mga lifestyle. Kaya sa patalakayan po ng power of forgiveness, talagang hindi natin mailaalis ang ating emotional, physical, and spiritual health ay nakadikit po dyan. Kaya mga kaibigan, nawa matuto tayong magpatawad ng ating sarili at ng ating kapwa. Muli, mga kaibigan, tayo po ay nagpapaalam. Patuloy niyo po kaming subaybayan dito po sa Hope Channel North Philippines sa tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasama po ninyo dito sa Voice of Health Pilipinas. Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Okay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programa na Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pong inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang Love Not the World. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagkapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos. Si Apostol Juan, na tinawag siyang John the Beloved, ay sumulat siya ng maraming mga bagay na may kinalaman sa pag-ibig tungkol sa ating Diyos. Subalit sa kanyang pastoral letter, ay meron siyang kakaibang sinulat ng wika niya sa kanyang payo sa 1 Juan 2:15 hanggang 17. Ito yung kanyang sinabi. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang masamang pag-anasa ng laman, ang pag-anasa ng mga mata, at ang pangamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pag-anasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaibigan, ano ba yung ibig sabihin dito ng sumulat na si John the Beloved? Bakit ang kanyang sinasabi ay huwag ibigin ang sanlibutan? Samantalang ang sanlibutan ay nilikha ng ating Diyos. Ang sinasabi nga sa ating Biblia sa Genesis 1:31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng 6 na araw. Kaya nga nung nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, ang sinabi niya ay napakabuti. At nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Meron pang binabanggit ang ating Biblia ayon sa mga awit 111:4. Ginawa niyang maalala ang kanyang kahangahangang magawa. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbigay. Kaya nga kahangahanga ang paglikha ng ating Panginoon. Kaya ang sabi pa ni Haring David sa mga awit 46 versikulo 8, pumarito kayo inyong masdan ang sa Panginoong gawa kung paanong gumawa siya ng pagwasak sa lupa. Kaya ito yung sinasabi ng pantas na lalaki o yung hari na ang sabi, pumarito kayo, inyong masdan sa Panginoong gawa, ang wika niya. Kaya nga, ang gawa ng ating Diyos ay napakabuti at ang sanlibutan noong nilikha niya ay napakabuti, ang sabi ng ating Biblia. Pero ang sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. At ito ang kanyang pinaka text na very popular. Itong sinasabi sa Sangwan 3:16, ang wika, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia na ang Diyos ay kanyang minamahal ang sanlibutan. Pero ang sabi naman ni John sa ibang kanyang sulat ay huwag ibigin ang sanlibutan. Ano ba yung nasa sanlibutan? Ang wika sa pinanggalingan na salita ng sanlibutan sa Grego na kanyang orihinal ay ito ay may kinalaman sa dekorasyon. May kinalaman sa adorning o yung paggayak ng isang tao. Katulad ng ating damit, ng ating mga jewelries o mga gamit sa ating mga katawan at makeup. Meron ding binabanggit na translation sa Amplified Bible ang ganito. The lust of the flesh or the craving for sensual gratification. Ito yung binabanggit sa 1 John 2:15 to 17. Yung lust of the flesh. Ito ang sinasabi ng Biblia na huwag ibigin. At ang sabi pa, the lust of the eye or greedy longing of the mind. In other words, o sa ibang mga salita, ang pride of life or assurance in one's own resources and in the stability of earthly things. Ito yung ang sabi, huwag nating ibigin ang mga ito. Sapagkat kapag ka ating inibig ang mga ito, ang wika ay pansamantala. Maaring tayo nasisiyahan sa mga bagay sa sanlibutan na ito. Pero itong mga bagay na ito ay pansamantala, hindi panghabang buhay. Kaya yung term na world, ito ay may kinalaman sa sinful, sa mga bagay na may kinalaman sa kasalanan at ang mga ito ang siyang nagpapahiwalay sa atin at saka sa Diyos. Na ang mga ito ay nagiging balakid sa ating pagiging kandidato sa langit na bayan o sa kaharian ng ating Diyos. Kaya nga ang sabi ng ating Biblia, ayon sa sinabi ng ating Diyos kay Samuel, ayon sa 1 Samuel 16:7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya yung binabanggit na bagay sa sanlibutan ay yung mga bagay na pansamantala at ang mga ito ay laban sa prinsipyo ng ating Panginoon. Ang sabi pa sa sulat na binabanggit sa San Mateo 10:37 at 38 ang wika, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano bang ibig sabihin ng ating Panginoon? Hindi ba sinabi ng ating Biblia na ating ibigin ang ating mga magulang, ang ating mga anak? Pero ang sabi naman dito, ang wika ang umiibig sa ama o sa ina ng higit. Pansinin mo kaibigan yung salitang higit. Nangangahulugan, hindi natin dapat na bawalan ang sino man na umibig sa kanyang ama at sa kanyang ina o sa kanyang mga anak. Kundi ang ating pag-ibig sa ating kapwa-tao, yung sinasabing philos adelphos, yung pag-ibig kapatid, ay hindi sana higit kaysa ating pag-ibig sa Diyos. Kung minsan, ang ating pag-ibig sa kanila ang silang nagiging balakid kung bakit tayo ay hindi maaring umibig sa Diyos na ating malalalang. Kaya nga kaibigan, ang pinaka-supreme love o yung pinaka-pag-ibig na kailangan makita sa isang tao ay yung pag-ibig sa Diyos, sapagkat kapag ka ang Diyos ang ating inibig. Kaibigan, ang lahat na mga ito ay magiging kaakit-akit din sa atin. Yung ating mga magulang na sila ang pangalawa kung bakit tayo ay nasa sanlibutan na ito, nakita natin ang mga bagay sa sanlibutan na ito at tayo ay pinanganak dahilan sa kanila, ginamit sila ng Diyos. Pero nais ng ating Diyos, huwag tayong umibig ng higit sa mga bagay o yung mga bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan. Kaya nga, dahilan sa selfishness, yung pagkamakasarili, yung pag-ibig sa sanlibutan, nakakalimutan na natin ngayon yung pag-ibig sa Diyos. Maring sasabihin natin na iniibig ko naman ang Diyos. Pero kinakailangan, ang sabi nga ng isang secular na awit, minamahal kita, pangalawa sa may kapal. Merong binanggit sa sulat ni Ellen G. White, napakaganda, Testimonies Volume 2, page 198 ang wika, "The Lord has lent means to His people to prove them, to test the depths of their profession, love for Him. Some would let go of Him and give up their heavenly treasure rather than decrease their earthly possessions." Dahilan sa kanilang mga earthly possessions o yung kanilang tinatangkilik sa buhay, na hindi maiwanan, yung kanilang pag-ibig sa Diyos ngayon ay hindi nakikita. At ang Diyos na umahatol maging yung laman ng ating mga puso ay hindi nakikita sa kanila yung supreme love natin sa ating Diyos, kaibigan. Kaya nga, He calls for them to sacrifice, but the lover of the world closes their ears and they will not hear. Ang sabi, nananawagan na tayo ay mag-alay sa Diyos, umibig sa Diyos, hindi sa sanlibutan. Subalit dahilan sa kanilang pag-ibig sa sanlibutan, kanilang tinatakpan ang kanilang mga tenga na huwag makinig sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, ang wika pa, "The love of the world has a terrible hold upon the people whom the Lord has commanded to watch and pray, lest coming suddenly, He find them sleeping." Kaya nga, ayaw ng ating Panginoon na tayo habala sa mga bagay sa sanlibutan na ito. Ito naman ang gusto ng kaaway para ang ating mga damdamin, ang ating mga attention ay mapofocus sa mga bagay sa sanlibutan, hindi sa mga bagay na makalangit. Pagpahalimbawa, itong sinabi ng ating Panginoon sa isang bahagi ng ating Biblia, ang wika, "Alalahanin ang asawa ni Lot." Bakit binanggit ng ating Panginoon? Hindi masama ang magkaroon ng mga kagamitan. Subalit ang mga kagamitan ng asawa ni Lot ang nagpahamak sa kanya. Noong sila ngayon ay sinabi ng anghel, "Umalis na kayo sa Sodom at Gomorrah sapagkat magpapaulan na ang Diyos ng apoy at saka asupri." At marahil noong narinig ng asawa ni Lot ang mga kagamitan, yung magandang tahanan ay nasusunog na, lumingon siya. Ano nangyari? Siya ay naging pillar of salt. Kaibigan, ang hindi maiwanan ang mga bagay sa sanlibutan na ito, hindi tayo karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaya nga, marahil kanyang naisip din, meron siyang mga anak, meron siyang mga apo, sa Sodom at Gomorrah, binigyan naman sila ng babala, subalit ang babalang ito ay hindi nila pinansin ang mga babala. At ang sabi pa ng ating Biblia, ayon sa aklat ng San Lucas, yung huling bahagi nito na 33 ang wika, "Kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaring maging alagad ko." Sapagkat nagiging balakid sa kanya ang mga bagay na ito. Ang tanong ngayon, laban ba ang Diyos sa ating mga earthly possessions? Laban ba ang Diyos sa ating mga tagumpay sa buhay? Laban ba ang Diyos na tayo ay magkaroon ng maraming mga kagamitan sa lupang ito? Hindi ba ang mga banal nung una ay pinagpala ng Diyos? Naging generous ang Diyos sa kanyang pakikitungo at sa lahat ng mga tao ang Diyos ay generous, kaibigan. Subalit, ang mga ito ay naging balakid sa kanila. Ang sabi nga sa 3 John chapter 1 verse 2, ang wika ng ating mababasa, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Nanupat, siya ay concerned sa ating mga pagsulong sa buhay na ito, sa ating mga tinatangkilik ay pinagkakalob ng Diyos. Pero wag sanang maging balakid ang mga ito sa ating paglilingkod sa Diyos. Sapagkat merong halimbawa ang ating Biblia kung papaano ang Diyos ay pinagpala niya si Abraham. Tingnan mo, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia. Dito sa Hebreo, kapitulo 11, versikulo 8 hanggang 10, ang wika, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya'y pumunta at hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sinabi lang ng Diyos, kaibigan, ako'y nakaranas ng pumunta sa isang lugar, first time kong pumunta. Dinescribe lang sa akin na ako ay pupunta sa lugar na yon. At ang Diyos ay pinatnubayan ako, nakarating ako. Ganon din si Abraham, kaibigan. Sinabi ng Diyos, umalis ka dyan. Meron akong ibibigay na lupain sa iyo. At naging problema naman sa lupain na yon nung si Abraham ay nandoon, nagkaroon ng kagutom. Pero sinabi ng Diyos at ang lalaki ito ay sumunod. Ito ang sinasabing lupang pangako. At ang sabi pa ng ating Biblia, o ating pagpapatuloy, sa pananampalataya siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasaman sina Isaak at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Sapagkat siya'y umasa sa lunsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Sa makatuwid ang ating binasa, kapag ka sinabi ng Diyos, tayo ay manampalataya. Kaibigan, ano pa ba ang sinasabi ng ating Biblia? Ano ba yung sinasabi sa aklat ng Hebreo 2, versikulo 14 hanggang 17? Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang Diablo. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Kaibigan, ang tinutukoy ni Apostol Pablo walang iba kundi ang ating Panginoon. Nanupat ang ating Panginoon alang-alang sa ating ngayong kaligtasan, kanyang binata ang lahat ng mga bagay na punta sa lupang ito. Ang sabi nga, sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. May malasakit ang ating Panginoon sa binhi ni Abraham at sabi nga ng ating Biblia, ang sinumang tumanggap kay Kristo Jesus, ayon sa Galacia, siya'y maging binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Nanupat ang ating Panginoon, iniwan niya ang langit alang-alang sa atin. Siya ay nagdusa alang-alang sa atin na bilang kanyang mga anak at kanyang pinagkaloob ang kanyang buhay upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Kaibigan, hindi ba natin maaring iwanan ang sanlibutan at ang mga balakid sa bagay ng ating kaligtasan? Hindi ba natin gagawin, kaibigan, na tayo ay manampalataya sa ating Panginoon? At nanupat sa ating pamumuhay sa araw-araw, ipakita natin sa ating Panginoon, tayo ay nagmamahal sa Kanya. Ang ating Panginoong Jesus, ang sabi nga sa ating Biblia, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukan ay maging mayaman kayo. Ibigan, ang ating Panginoong Jesus ang siya nating halimbawa, na bagamat siya ay sinasamba sa langit ng mga anghel na mga nilalang na hindi nagkasala, subalit alang-alang sa kanyang pag-ibig sa tao, siya ay nagpakadukha, ang sabi ng ating Biblia, upang ipakita sa atin na mahal tayo ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa Galacia 4:4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Nanupat ang pagparito ng ating Panginoong Jesus, kaibigan, ay upang tuparin ng ating Diyos ang kanyang pangako, ang Mesiyas. Ang ating Panginoong Jesus ang siyang pinatay na kordero simula pa noong ang tao ay nagkasala. Ang wika ng ating Biblia ayon sa Genesis kapitulo 3 versikulo 15, pinangako ng ating Panginoon ang unang ebanghelyo sapagkat ang tao noong siya'y nagkasala ay dapat mamatay. Subalit ang ating Panginoon, naparito siya, kaibigan, upang siya ay magdusa para sa atin. Ano pa't maraming pinagkakaloob ang sanlibutan. Ang sabi nga ng kaaway, sumamba ka lang sa akin at ang lahat na mga ito ay aking ipagkakaloob sa iyo. Nanupat ang mga bagay sa sanlibutan, ang kanyang pinangako, kaibigan, ganon din. Tayo na umaharap sa maraming pagsubok sa buhay, yan ang pinagkakaloob ng kaaway. Kaya ang sabi ng ating Biblia, huwag nating ibigin ang sanlibutan, sapagkat sa sanlibutan, narito ang mga masamang nasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagganasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailan paman. Kaibigan, isang paalala sa atin na kapag ka ang sanlibutan ay inibig natin, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Anong mga bagay sanlibutan? Itong mga makalaman na bagay, mga kasalanan na bagay, at ang Diyos ay ayaw niya ang kasalanan. At ang kasalanan ay labag sa prinsipyo ng ating Panginoon. Kaibigan, hindi ba natin pipiliin ang pag-ibig sa Diyos? Sa ganang akin, ang sabi nga ng lingkod ng Diyos na si Josue, sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ano pa't ikaw ay kanyang pinagpala sa araw na ito. Magpalaing kanawa ng ating Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po tayo ay maraming natutunan at pinagpala po sa ating mensaheng napakinggan. Ito po ay paalala na ang ating puso ay dapat nakatuon sa Diyos at hindi sa mga pansamantalang kasiyahan ng mundong ito. Hindi masama po ang paggamit ng mga biyaya ng Diyos, ngunit hindi natin dapat hayaang ang kayamanan, kasikatan, o makamundong hangarin rin ang maging sentro ng ating buhay. Bilang mga Kristiyano po, tinatawag tayong mamuhay ng may kabanalan, unahin ang kaharian ng Diyos at maging liwanag sa mundong nangangailangan ng pag-asa at katotohanan. Ang tunay po na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ating naipon o nakamit sa mundong ito, kundi sa katapatan nating sumunod kay Kristo. Ang sanlibutan po ay lilipas, ngunit ang taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay may pag-asang walang hanggan. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin. At kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman gusto nyo pong mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Once again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick?
1: Tayo po ay patuloy na mag-aaral dito sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya po ay isa ring guro. Subalit siya ngayon ay naglilingkod dito sa Central Luzon Conference Headquarters para sa Department ng Communication. Kami pong dalawa ang magkasama ngayon. Ma'am Mildred.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
1: Patuloy po kaming lumalapit sa iyo o dakilang Diyos upang ikaw ay aming purihin at pasalamatan sa lahat ng mga pagpapalang iyong ipinagkaloob sa amin, lalo na sa karanasan ng pagpapamilya. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita na may kinalaman sa pamilya o pag-aasawa. Dakilang Diyos, patuloy po kaming samahan at pagpalain sa mga aral na ito na iyong ihahatid sa amin. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Ang ating pong serye, Pag-aasawa at Biblia, mga kaibigan, iniimbitan po namin kayo to stay tuned, makinig, manood po sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe, at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang ating panahon kay Pastor Nick.
1: Tayo po ay magpapatuloy sa ating series na ito ng Pag-aasawa at Biblia. At ang atin pong pag-uusapan ngayon ay si Huda at ang kanyang pamilya. Itong Huda na ito ay isa sa mga anak ni Jacob, apo ni Isaac at kaapu-apuhan ni Abraham. Si Huda ang kahuli-hulihang survivor ng lahi ng Israel, ang mga Hudyo. Pag-aasawa ni Huda, aklat ng Genesis 38:1. Nang panahong iyon, lumusong si Huda papalayo sa kanyang mga kapatid at tumira malapit sa isang Adulamita na ang pangalan ay Hira. Si Huda ay dumating na sa kaniyang edad ng pagkabinata at pwede na siyang humiwalay sa kanyang mga kapatid sapagkat sila ay mayroong rivalry. Meron silang mga hindi pagkakasundo. Kaya ang inisip niya, ang siya ay humiwalay sa kanyang mga kapatid. Mayroon siyang kaibigan na Adulamita na ang pangalan ay Hira. At ito ang naging dahilan para sa kanyang pag-aasawa. Kaya kung ang pag-uusapan ay pag-aasawa, malaking bagay po ang naitutulong ng kaibigan sa paghahanap ng asawa. Kaya kung kayo po ay mga binata, kayo ay magkakabarkada, kayo na mga magkakaibigan ang magkakasama-sama sa paghanap ng mapapangasawa. Ganyan po ang nangyari kay Huda at saka dito sa kanyang kaibigan na si Hira. Aklat ng Genesis 38:2. Doon ay nakita ni Huda ang anak na babae ng isang kananeyo na tinatawag na Suwa. Siya ay naging asawa niya at kanyang sinipingan. Ganun lang ang pag-aasawa. Lumipat ng lugar itong si Huda malayo sa kaniyang mga magulang at mga kapatid. At doon sa lugar na yon, siyempre meron ding mga pamilya na nandoon. At siya'y nakitira doon sa kanyang kaibigan na si Hira. Ito namang Hira na ito ay mayroong kapitbahay na ang pangalan ay Suwa. Ito namang Suwa na ito ay may anak na dalaga. Siyempre, lagi silang nagkikita, lagi silang nagkakatanawan at ang babaeng iyon ay kanyang napangasawa. At ang sabi dito, at kanyang sinipingan. Ang Biblia ay madali lang at ginhawa lang para sa Biblia ang pagkasulat ng salitang pagsisiping, sipingan, magsiping. Yan po ay salitang ordinaryo sa banal na kasulatan nang walang mali siya. Kaya lang sa ating ngayong panahong ito, pag pinag-usapan yan, ay mayroon na kaagad na mali siya. Yan ang kwento ng ating pagkamakasalanan. Pero ang Biblia ay simple lang na nausapan ang pag-aasawa at ang pagsiping. Ito ang mga anak ni Huda nang mapangasawa niya ang babaeng iyon. Siya, nakasulat ito sa Genesis 38:3-5. Siya ay naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Er. At naglihi uli at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Onan. Muling naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Siela. At si Huda ay nasa Chesib ng siya'y manganak. Ang ibig sabihin, si Huda ay nagkaroon ng tatlong anak na lalaki na ang pangalan ng panganay ay Er, ang pangalan ng pangalawa ay Onan, at ang pangatlo ay Sela. Nang malaki na ang tatlong magkakapatid na ito at magbinata na, ganito ang pagkasulat, pinag-asawa ni Huda si Er kay Tamar. Genesis 38:6-7. Pinapag-asawa ni Huda si Er na kanyang panganay at ang pangalan niyon ay Tamar. Subalit si Er na panganay ni Huda ay naging masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay ng Panginoon. Hindi naman nasulat sa Biblia ano ang masamang ugali ni Er. Bakit hindi siya naging mabuting asawa para kay Tamar? Kung anuman ang naging kwento, basta ang sabi ay nagalit ang Panginoon sa kanya at siya ay pinatay ng Panginoon. So, si Tamar ay naiwan na balo. Nang maiwan na balo si Tamar, ito naman ang iniutos ni Huda kay Onan na kapatid ni Er na pangalawa. Genesis 38:8. Kaya't sinabi ni Huda kay Onan, pumunta ka sa asawa ng iyong kapatid at pakasalan mo siya at ipagbangon mo ng lahi ang iyong kapatid. Ikaw ngayon sa kwentong ito, sige nga Ma'am Mildred, ikaw yung kapatid na sumunod, namatay yung kuya mo, ikaw ngayon ang mapapangasawa noong nabalo mong hipag, papayag ka ba?
0: Para sa akin, Kuya Nick, parang yun na sinasabi, responsibility and duty, nandoon na tayo. Pero yung integridad na nagamit na ni Kuya, parang hindi ko po maisip na gagamitin ko rin.
1: Kung ano man ang kwento, ay hindi natin po pwedeng masamain. Ito po ay pwede. Sa kanilang kultura noon, sa Biblia, sa kultura ng Biblia, ganyan talaga ang usapan. Pag ang iyong kapatid ay naulila, namatay ng walang anak, ay kailangang bigyan ng anak. Ganyan talaga. Pero kung sa ating panahon ito'y mangyayari ngayon, ay pwede naman. Hindi naman iyan sinasaway.
0: Pero dapat, Pastor Nick, patay yung kuya.
1: Oh, siyempre.
0: Dapat ganun. Pero kung buhay ang kuya, ibang usapan din yon.
1: Merong mga ganyang pangyayari. Hindi na naman lahat ay mamasamain natin. Depende yan kung sila naman ay nagkagustuhan. Pero ito ang kwento. Yun ang utos ni Huda kay Onan. Pumunta ka sa asawa ng iyong kapatid, pakasalan mo at ipagbangon mo ng lahi ang iyong kapatid. Kaya lang, ayaw ni Onan. Yun nga, kaya nga ako nagtatanong, kaya ako sinasabi. Siyempre, parang hindi ayon sa kalooban ng ordinaryong tao ang ganitong kwento. Pero kung sakaling ito'y mangyari, wala namang masama dito. Subalit yamang nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang anak, tuwing sisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, itinatapon niya sa lupa ang kanyang binhi upang huwag niyang mabigyan ng anak ang kanyang kapatid. Ang tawag yata dyan ay withdrawal. Oo, binubunot bago pumutok. Ganyan eh. Ito palang mga ginagawa nating technique na ito, na style na ito sa sexualidad, sa pakikipagtalik. Meron na palang kwento ng Biblia na ganyan. Kapag ka umiiwas mga anak, meron din palang paraan ng birth control noong panahon nila. At yan ay nasulat na sa Biblia. Kaya lang, ito ay hindi ikinalugod ng Panginoon. Itong mga kwento na nangyayari sa ating kasalukuyang panahon ng birth control, kung papaano hindi magkaanak, ginamit na pala yan ng panahon ng Biblia, libong taon na ang nakararaan. Pinatay ng Panginoon si Onan. Ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, kaya't siya rin ay pinatay niya. Ibig sabihin, dalawa na sa anak ni Huda ang patay, ang una at ang pangalawa. Ay ngayon, sino na naman ang susunod? O si Sela, yung pangatlo. Kung ano man ang kadahilanan at ang Panginoon ay hindi nalulugod sa mga ganitong kwento ng buhay, ay para bang hindi rin naman natin saktong maunawaan. Kung uunawain naman natin ang kwento ng mga taong ito, siyempre meron din silang kanilang pagpili, meron din silang sarili nilang disposisyon. Ang susunod na asawa ni Tamar, Genesis 38:11, nang magkagayoy sinabi ni Huda kay Tamar na kanyang manugang na babae, "Mabuhay kang isang balo sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Sela na aking anak, sapagkat natakot siya na baka ito rin ay mamatay gaya ng kanyang mga kapatid." At tumayo si Tamar at nanirahan sa bahay ng kanyang ama. Anormal lang ding usapan ito. Dalawa na ang anak ni Huda na namatay kay Tamar. Meron ganyang mga babae. Nakakadalawang beses ng mag-asawa, nakakadalawang beses na mabalo. Kaya ang paraan talaga ay basta huwag titigil ng pag-aasawa. Yun ngang kwento sa Panginoon eh, kahit daw pito eh. Sige. Kaya lang, si Huda ay natakot na namatay na ang kanyang dalawang anak. Eh kung ang pangatlo nga naman ay mamamatay pa, eh talagang mawawala na siya ng pag-asa. Tinukso ni Tamar si Huda. Ang kwentong ito'y nangyari na sulat sa aklat ng Genesis 38:15, si Huda ay balo na masyal-masyal siya doon sa lugar ng kanyang manugang na si Tamar. Sa kanyang pagmamasyal, kasama niya si Hira. Si Hira ang kanyang matalik na kaibigan. Ay namasyal sila at naghanap sila ng kaligayahan doon sa lugar na yon. Siyempre nga, balo si Huda. Siyempre, nangangailangan din siya ng physical na pangangailangan. Eh nang makita niya, sabi dito sa Genesis 38:15, nang makita siya ni Huda, ay inakalang siya'y upahang babae sapagkat nagtakip ng kanyang mukha. Sa ibang mga talata sa pagsasalaysay ng kwentong ito, nang mabalitaan ni Huda na ang kaniyang biyan ng lalaki na si Huda ay nagpunta sa lugar na iyon, nagpalit siya ng damit, tinanggal niya ang kanyang kasuotan ng pagkabalo at nagdamit siya ng damit na kagaya ng damit ng patutot, yung kaakit-akit. At lumagay siya sa isang lugar na doon ay kapansin-pansin. At nakita naman siya ni Huda. Lumapit, Genesis 38:16, lumapit siya sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, "Halika, sisiping ako sa iyo." Sapagkat siya'y hindi niya nakilalang kanyang manugang, sinabi niya, "Anong ibibigay mo sa akin upang ikaw ay makasiping sa akin?" So, si Tamar, ang manugang ni Huda, ay alam niya na ang kanyang customer, ang kanyang kausap ay ang kaniyang biyanan. Kilala niya si Huda. Pero si Huda, hindi niya nakilala ang kanyang manugang. Siyempre, excited siya. Meron siyang gusto. Meron siyang hinihingi. Siyempre, ang kanyang mata hindi naging matalas. At si Tamar naman, naitago niya ang kanyang sarili. Walang nakalitaw kundi kapirasong butas ng mata. At marahil naglagay siya ng isang bagay sa kanyang bibig o kaya naman binago niya ang kanyang boses para hindi siya makilala ng kanyang biyanan. Kaya kung ako ang tatanungin, si Huda ay may kasalanan dahil siya ay hindi naman kasal. Bakit siya lalapit sa isang patutot? Si Tamar naman na isang babae, alam naman niya na yun ay kanyang biyanan. Eh bakit siya nagkunwaring siya ay pupwedeng gamitin ng ganun na lamang? Ang dalawang ito ay nagkasundo na sila ay magtalik. Kaya kung ako ang tatanungin, pareho naman silang balo. Bakit hindi pa sila humanap ng mapapangasawa kung bakit naman napakaliit ng mundo para sa kanilang magbiyanan? Ang bagay na yan ay hindi katanggap-tanggap kahit sa kanilang kapanahonan hanggang sa ating panahon ngayon. Marami namang mga lalaki sa paligid. Marami namang mga babae sa paligid. Bakit tayo gagawa ng ganito na hindi umaayon sa prinsipyo ng buhay? Kaya, nagtanong naman si Tamar, may dialogue din dito eh. Anong ibibigay mo sa akin upang ikaw ay makasiping sa akin? Simple lang ang usapan na ganito sa Biblia. Siguro kahit din sa tunay na buhay sa mga prostitute, ganyan lang din siguro ang mga usapan eh. Magkano ibabayad mo sa akin? Kaya lang, eh hindi ako sanay sa ganyan. Yan ang kwentuhan.
0: Yun lang, Pastor Nick. Kayo po ay nakikinig ngayon sa AWR Manila 89.1 FM. Pagpatuloy po natin.
1: Sige. Ay nagkasundo ang dalawa. Ang bayaran ay isang tunika at isang tungkod. Yung belt. Si Huda ay isang taong mayaman, mamahalin ang kanyang sinturon. At marahil may tatak ito, may pangalan niya. At gayon din ang kanyang tungkod. Sabi niya, ibabayaran kita ng kambing, ng isang batang kambing. Eh, wala ka namang dalang kambing ngayon. Anong sangla ang ibibigay mo sa akin? Eh, sige. Ibigay mo sa akin ang iyong tungkod at ang iyong tunika, ang iyong sinturon. Nagkasundo silang dalawa. Ganyan ang kwento ng pagkakamali ni Huda at ni Tamar. Nang ipadala ni Huda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na Adulamita upang tanggapin ang sangla mula sa kamay ng babae, siya ay hindi niya natagpuan. Dinaya ni Tamar si Huda. Nagtago na siya. Alam ni Tamar na siya ay fertile at si Huda naman ay matagal nang hindi nakakagamit, kaya fertile din. Kaya minsan lang buntis agad si Tamar. Nagtago si Tamar. At nung hanapin siya ni Hira, hindi na siya makita. At nagtanong si Hira sa lugar na yon at sinabi ng mga tao doon, ay walang patutot dito sa lugar namin. At si Huda at si Hiram ay nanahimik na. Subalit pagdating ng araw ay nabisto na si Tamar ay buntis, kaya't gustong ipapatay ni Huda si Tamar. Kaya lang nagpadala ng mensahe si Tamar na ang lalaking nakabuntis sa akin ay ang may-ari ng belt na ito at saka ng tungkod na ito, at nakilala na ang ipinagbubuntis ni Tamar ay anak ni Huda. Yan. Ang mga anak ni Tamar at Huda ay anak sa pagkakasala. Anak sa pagkakasala. Kaya lang ito ay kambal. Nakatala ito sa aklat ng Genesis 38:29-30. Ngunit nang iurong niya ang kanyang kamay, ang kanyang kapatid ang lumabas at kanyang sinabi, paano ka nakagawa ng butas para sa iyong sarili? Kaya tinawag ang pangalan na Peres. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid na may pula sinulid sa kamay at tinawag na Sera ang kanyang pangalan. Ang mga anak ni Huda at Tamar ay kambal. Ang pangalan ay Peres at Sera. Ang mga batang ito ay unwanted child, mga anak sa pagkakasala. Ang kwento ni Peres. Nang dumating sa kasaysayan ng Ruth, ganito ang kwento ni Peres. Ruth 4:12. Ang iyong sangbahayan ay maging gaya ng sangbahayan ni Peres na ipinanganak ni Tamar kay Huda dahil sa mga anak na babae ng Panginoon. Dahil sa mga anak na ibinigay ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng kabataang babaeng ito. Nang si Obed ay ipanganak kay Boaz at kay Ruth, ay binasbasan nila ang bata at ang sabi sa kanila, ikaw nawa ay maging kagaya ni Peres. Bakit si Peres ang naging halimbawa? Dahil itong si Peres ay nag-anak ng napakarami. Ito ang tumayo na nagpatuloy ng lahi ni Huda. Dahil itong Peres na ito ay kambal. Ang kanyang lolo ay si Jacob, kambal. Di ba ganyan ang ating kwento, ma'am? Kapag ka may lahi ka ng kambal, ay magkakaanak ng kambal. Kaya itong si Huda, kung mag-anak, ang lahi niya ay kambal-kambal kagaya ni Peres at saka ni Sera. Kaya ang lahi ni Huda ay napakabilis na dumami at na naging makapangyarihan at dominante sa lahi ng Israel. Iyan ang pinagmulan. Pag-asa kay Peres, Ruth 4:18. Ito ang saling lahi ni Peres. Naging anak ni Peres si Gerson, naging anak ni Gerson si Ram, naging anak ni Ram si Abinadab, naging anak ni Abinadab si Naason, naging anak ni Naason si Salmon, naging anak ni Salmon si Boaz, naging anak ni Boaz si Obed. Itong Boaz na ito yung napangasawa ni Ruth at naging anak si Obed. Si Obed naman ay naging anak si Jesse at naging anak si David. Kaya ito... Itong lahi kasala ay isang tao na pinagmulan ng lahi ng ating Panginoon. At yan ay nakatala sa aklat ng Mateo 1:3. Ang mga kasaysayan ni Huda at ni Tamar. Ganito ang pagkasabi. Naging anak ni Huda kay Tamar. Binanggit po, ang pag-aasawa ni Huda at ni Tamar ay pag-aasawang mali. Pag-aasawang hindi tama. Pero sa pag-aasawang ito na mali at hindi tama, ay lumitaw si Peres at saka si Sera. Si Peres ang pinagmulan ng lahi ng ating Panginoon. Naging anak ni Peres si Gerson at naging anak ni Gerson si Aram, inulit-uli hanggang kay Obed at hanggang kay Jesse. Ang mga kwentong ito ng pagkakasala ay nagkataon at nangyari sa banal na kasulatan. Subalit ang mga batang ito na ipinanganak sa pagkakasala ay pinagpala at sinamahan ng ating Panginoon. Ang tao sa ano pamang kaparaanan, kapag lumitaw sa ibabaw ng sanglibutan, siya ay mahal at inaalalayan ng Panginoong Diyos. Opo, marami sa atin ay ipinanganak mula sa tahanang marangal, mula sa tahanang mayaman, mula sa may sinasabing pamilya. Subalit meron ding mga taong, mga bata na ipinanganak sa napakahihirap na antas ng buhay, lahat sila ay pawang mahal at pinapatnubayan ng Panginoon. Mayroon natural na tayo ay ipanganak ng hindi sa pagkakasala. Normal ang ating mga magulang na mag-asawa, sila ay mga ikinasal ng legal at tayo ay legal na anak ng ating mga magulang. Subalit narito may natala ng mga pagkakaroon ng anak na outside marriage. Hindi ko ini-encourage na ito ay inyong gawin. Ito ay ipinakikilala rin ng banal na kasulatan na hindi tama. Subalit ang mga hindi tama na ito ay nangyari sa banal na kasulatan. Ito'y nasulat hindi upang ating gayahin, kundi upang ating iwasan. Piliin natin ang tama sa harap ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Pastor Nick, ang buong kwento ni Juda ay nakaka-intriga.
1: Yan. Yes, oo.
0: Kasi parang yung complexity ng human behavior ay nakita po natin dito, no? Talagang parang web ang kanilang yung marriage nila o yung sinasabi natin yung naging relationship ng bawat isa sa kwento. Yun, illegal po. Pero despite po nitong human failings, nakita po natin yung ibinigay pa rin ng Panginoon sa kanila dahil yung linya ni David at yung linya ng Panginoon, yung kanilang pagka, you know, they were born through the Judah na tribe ay talagang pinagpala po ito. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, ipapanalangin po tayo ulit ni Pastor Nick.
1: Ang kasaysayan po ng Biblia, lalong-lalo na sa kwento ng pag-aasawa at ng pagpapamilya, ay hindi po lahat ganun ka-smooth, hindi ganun ka-payapa, ganun katiwasay. Sa mga nakaraang mga paksa natin ay mga pamilyang labis na devastated ng mga trahedya, mga pagsubok, mga kahirapan, mga sama ng loob. Ito naman ay kay Huda at kay Tamar ay kwento ng pagkakasala. Kung bakit ang Biblia ay nagbigay ng ganitong halimbawa ng pagkakasala? At ito ay may sensation din kung paanong nagtagpo si Tamar at saka si Huda na pareho silang naghahanap ng laman. Pareho silang gustong makinabang ng kaligayahan. Subalit ang kanilang maling paraan ng pagtatagpo ay nagkaroon ng bunga. At ang bunga nila ay pinagmulan ng lahi ng ating Panginoon upang ipakita na sa kasaysayan ng tasang katauhan, ang Panginoon man ay nagmula rin sa mga taong may kasalanan, kahinaan at pagkukulang. Tayo po ay manalangin. Salamat po o dakila naming Diyos sa iyong kagandahang loob sa amin, na sa kabila ng lahat ng mga karanasan at kwento ng buhay, narito kami sa landas na aming tinatahak. Minsan ay maliwanag, minsan ay madilim. Minsan ay may tagpo ng kahinaan, may tagpuan ng pagkakasala at pagkukulang. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong kapangyarihan ng pagpapatawad, sa iyong kapangyarihan ng pagtubos, na siyang nagpapagaling sa lahat ng uri ng aming karamdaman. Pagpalain po ang bawat tahanan sa amin na aming kinabibilangan. Gayon din po ang aming mga tagasubaybay, samahan po sila sa lahat ng kanilang mga kalagayan sa buhay. Patuloy po silang iyong subaybayan, bantayan at ingatan. Hanggang sa isang araw makarating na po kami sa langit na bayan. Ang iyo pong basbas pagpapala igawat sa lahat ng aming tagapakinig sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
1: Ito pong kasaysayang ito ni Huda, itong kasaysayang ito ni Tamar ay nasulat sa banal na kasulatan. Si Tamar ay binanggit ng Biblia na babaeng makasalanan. Opo, lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang kahinaan, mayroong kanya-kanyang pagkukulang. Subalit ang pagpapatawad ng Panginoon ay sagana para sa bawat isa sa atin. At sa kabila ng pagkamakasalanan ng isang tao, ay hindi rin natin matatawaran ang dakilang pagpapala ng Panginoon. Kaya kung minsan tayo ay mananaghili, bakit yung mga taong mga makasalanan, bakit yung mga taong mali ang buhay, bakit sila ay nakakaranas ng pagpapala at pag-ibig ng Panginoon? Samantalang yung iba naman na mga matuwid at mga maaayos ang buhay, bakit nakakaranas naman sila ng trahedya ng buhay? Lahat po ng kwentong ito ay upang matutuhan natin ang magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano man ang inyong karanasan, ano man ang nasulat sa banal na kasulatan, lahat po ng ito ay upang ituro sa atin ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwang ko sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung ano, nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tambias. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Tambias, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayo magkakasama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyo pong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin muli ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters, Manila, si Pastor Nick Francisco para po sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. Welcome po, Pastor Nick.
2: Salamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay patuloy na magkakaniig sa ating pag-aaral na ito ng serye ng Pag-aasawa at Biblia. Akin pong kasama ngayon si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession at siya rin po ay isang guro. Subalit siya po ay naglilingkod ngayon dito sa ating tanggapan ng Central Luzon Headquarters bilang tagapangasiwa sa ating komunikasyon. Salamat, Ma'am Mildred, tayo'y patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa ating panalangin.
2: Tunay o Diyos na ang iyong kagandahang loob at pagpapala ay sagana sa aming buhay, sa bawat araw, sa bawat sandali, iyo kaming iniingatan. Kasama ng aming mga taga-subaybay sa oras na ito, kami mag-aaral ng iyong banal na salita na may kinalaman sa pagpapamilya. Kami po ay samahan, maunawaan namin ito sang-ayon sa iyong banal na panukala na dapat mangyari sa isang tahanan. Pagpalain po kami sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o sa pakikinig o panonood sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, share at subscribe at mag-follow din sa ating programa, Tinig ng Pag-asa, through our FB page or YouTube channel. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nicolas Francis.
2: Narito tayo sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. At ang ating topic ngayon ay si Abraham, ama ng pananampalataya. Ipinagmamalaki ng bansang Hudyo na sila ay nagmula sa lahi ni Abraham. At iyan ay pinatututuhanan ng ating Panginoong Hesus. At ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo sa mga taong ito na sila ay isang lahing hirang, isang bansang banal at pinili ng Panginoong Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan ng kanilang lahing pinagmulan, kay Abraham na kaibigan ng Diyos, tayo ay mag-aaral ng pagpapamilya. Si Abraham ay asawa ni Sarah. At nagsipag-asawa sina Abram at Nahor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai, at ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milka, na anak na babae ni Haran na ama ni na Milka at Iska. Dito'y natala na si Abraham ay nag-asawa kay Sarai. Ang pag-aasawa sang-ayon sa kasaysayan ni Abraham ay pasimula ng panibagong yugto ng kaniyang buhay. Gayon din tayo, pagkatapos na tayo'y isilang, tayo ay magdadaan sa pagkabata, pagbibinata, at maghahanap ng ating kapalaran at kinabukasan sa buhay. Subalit narito ang Biblia ay nagbibigay ng panibagong yugto ng karanasan ng buhay, at ito ay sa pamamagitan ng pag-aasawa. Sa pamamagitan ng pag-aasawa ay magsisimula tayong magpundar, mangarap, at papanatilihin ang tahanang ating itinayo sang-ayon sa banal na panukala ng Diyos. Kayamanan ni Abraham, ito ang kanyang naipundar. At si Abraham ay napakayaman sa hayop, pilak at ginto. Sa ganitong tala ng banal na kasulatan, mayroon pa bang kulang kay Abraham na siya ay naging napakayaman? Opo, wala na. Sa ganitong mga pagpapala, hindi man tayo makaabot sa ganitong kalagayan, subalit ang tayo ay may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo, magkaroon tayo ng isang simpleng panukala ng paraan ng pamumuhay upang tayo ay makatakas sa maraming mga stress at kapaguran ng ating lupang katawan. Meron ding ganitong sinabi ang Panginoon kay Abraham. Ang pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa isang pangitain, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag, ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila." Ito rin ang kapalaran na nakilala natin ang Panginoong Diyos. Ang Diyos na ating sinasamba, kinikilala at pinaglilingkuran ay tinatawag na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya nga aking katuwaan na ngayon ay ating pag-aralan sa bahagi ng pagpapamilya na ang Diyos ni Abraham na ito ay sigurado at tiyak na siyang nagpapala ng ating buhay kung papaanong kanyang pinatnubayan, ginabayan at sinamahan si Abraham sa mga paglalakbay at antas ng buhay na kaniyang pinagdaanan hanggang sa kaniyang kamatayan. Upang patuloy nating maunawaan, patuloy nating malasap sa ating buhay na ang ating Diyos ay siyang ating gantimpala at ang Diyos ay siyang nagpapala sa ating buong buhay. Subalit si Abraham ay mayroong suliranin. Ano ang suliranin ni Abraham? Narito ang kanyang hikbi sa Panginoon. Ngunit sinabi ni Abraham, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Yamang ako'y patuloy na walang anak at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco." Nag-uusap ang Diyos at si Abraham sa isang simpleng paraan at pagkaunawa ng isang abang tao na kagaya natin. "O Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Ako'y walang anak." Ito ay isang mabigat na pasanin ng buhay ng sinumang mag-asawa, lalo na kung sila ay nagbibilang na ng mga taon, 2 o 3 taon o 5 taon o 10 taon na hindi sila nagkakaanak. Ito ay hikbi ng bawat mag-asawa. Ganon din si Abraham, pero meron pa siyang isang sinabi sapagkat binasa natin kanina na si Abraham ay napakayaman sa hayop, sa ginto, sa pilak, pero wala siyang tagapagmana. Ito ang kanyang pinanghihinayangan sa kanyang buhay. Pagkatapos na siya ay makapagpundar at maging napakalaking kayamanan at napakaraming mga tao ang umaasa sa kanya, subalit wala siyang tagapagmana. Ito ay bigat ng damdamin ng bawat padre di pamilya. Subalit ang pangako ng Panginoon ay ganito. Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo." At sinabi sa kanya, "Magiging ganyan ang iyong binhi." O anong laking pangako ng Panginoon. Isang gabi ang Diyos ay nasa langit. Si Abraham ay nagpapahinga na marahil, nakahiga na. Subalit ang kanyang diwa ay gising, hindi siya marahil makatulog. At ang tinig mula sa langit ay nagsalita sa kaniyang pag-aalala na siya ay walang anak at walang tagapagmana. "Abraham, lumabas ka. Bilangin mo ang bituin sa langit kung mabibilang mo at magiging ganyan ang iyong binhi." Ito ay pangako ng Panginoon kay Abraham. At ang sumunod na pangyayari, pagkatapos ng pangakong ito, siyempre sasabihin niya kay Sarah, "Sarah, magkakaroon pa tayo ng anak. Kailangan gumawa tayo ng anak sa lalong madaling panahon sapagkat ipinangako ng Diyos na ang aking magiging anak ay kasing dami ng bituin sa langit." Subalit, ganito ang sagot ni Sarai kay Abraham sa kaniyang pagpapaliwanag sangayon sa pinag-usapan nila ng Panginoon. Sinabi ni Sarai kay Abraham, "Ako'y hinadlangan ng Panginoon na magkaanak. Sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya." At pinakinggan ni Abraham ang sinabi ni Sarai. Ito, mga kapatid, ay mga kwento ng isang simpleng pamilya. Ito ay nangyari rin sa ating kapanahunan at sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Subalit ang Biblia ay nagbigay ng halimbawa na nangyari mismo kay Abraham na ang kaniyang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Si Abraham ay matanda na, wala pang anak. Si Sarah naman ay gayon din at matanda na at wala ng anak. Tanggap na ni Sarah na siya ay matanda na at hindi na magkakaanak. Subalit ang Diyos ay nagsabi kay Abraham, "Abraham, ikaw ay magkakaanak." Kaya si Sarah ay nagmungkahi kay Abraham, "Huwag na ako, matanda na ako." Ang pagtanggi sa asawang lalaki ay hindi tama. Ito ay para nating itinataboy ang ating asawa na lumapit sa ibang mga babae upang doon gumawa ng anak. Kaya ito'y isang aral sa mga kababaihan na ang pagtanggi sa asawang lalaki ay ang tawag dito ay Sarah Syndrome. Pero ang nakakapagtaka naman dito sa ganitong pangyayari, si Sarah, iminungkahi niya, nandiyan naman yung aking katulong. Sa kanya ka na lang gumawa ng anak, siya na lang ang buntisin mo. At yung magiging anak niya ay magiging para sa akin. Ang nakakaano dito ay kung bakit si Abraham ay nakinig kay Sarah. Kaya tinatanong ko rin ang mga lalaki, ikaw ang lalaki, sinabihan ka ng iyong asawa ng ganito, susunod ka ba? Eh siyempre, ang isasagot ng lalaki, oo, oo nga, kung hindi ka susunod, gugulo ang buhay mo. Bakit kaya mayroong ganitong kwento na lumitaw? Lumitaw ang kwentong ito dahil sa si Sarah ay tumanggi kay Abraham. Mga babae, bawal tumanggi. Resulta ng third party, siyempre, yun na nga ang nangyari. Siya'y sumiping kay Hagar at naglihi. At nang makita ni Hagar na siya'y naglihi, tiningnan niya na may paghamak ang kanyang Panginoong babae. Ama Mildred, tingnan mo yung kwento na yan. Sa isang bahay, meron na kaagad na sigalot. Isang lalaki, dalawang babae, dalawa ang asawa. Anong masasabi mo sa ganyang kwento ng buhay? Third party ang tawag diyan.
1: Meron na pala yan, Pastor Nick, dati pa, no? Kaya hindi po pala yan bago sa atin, mga kapatid. Nang gulumihanan lang po ako yung bawal tumanggi. Maliban po siguro sa kaedadan ng mag-asawang ito, ay talagang isang reason din po siguro yung pero bawal tumanggi. Baka naman po kailangan po nating i-expound pa yon, Pastor Nick, para at least maliban to sa resulta ng third party, ay dapat maliwanagan din po tayo dito.
2: Bunga ng pag-iisip, hindi lang naman tumatanggi ang babae dahil sa siya ay matanda na. Maraming mga pagdadahilan kung bakit ang babae ay tumatanggi sa kaniyang asawa. Gayunpaman, nasulat ito sa Biblia na si Sarah ay tumanggi, sumiping kay Abraham sapagkat tanggap na niya na siya'y hindi na magkakaanak sangayon sa kaniyang kapanahunan. Kaya nga akin lamang na dinadagdagan na sa anumapamang kadahilanan, ang mga babae ay hindi dapat na magdahilan. Anong ibig kong sabihin? Pagbigyan niyo na ang inyong asawa sapagkat yan ang kwento ng pag-aasawa. Ay ganito nga ang nangyari. Siyempre, nalungkot ang lalaki, maghahanap yan ng kaligayahan niya at natagpuan niya sa ibang babae. So ano ngayon ang magiging resulta? Ang magiging magulo ang ating tahanan. Ito pa namang babaeng ito na pangalawa, siyempre nung malaman niyang siya mabuntis, nagmalaki na siya sa kanyang sarili at nilait-lait na niya si Sarah na siyang baog. Yan ang kwento ng third party. Tingnan natin. Pang-aabuso sa loob ng tahanan. Subalit sinabi ni Abraham kay Sarai, "Ang iyong alila ay nasa iyong kapangyarihan. Gawin mo sa kanya ang mabuti sa iyong paningin." Pinagmalupitan siya ni Sarai at si Hagar ay tumakas. Ito ngayon ang kwento sa pamilya ni Abraham. Mapakahirap tanggapin na ang pamilyang ito na makadiyos, ang pamilyang ito na pinapatnubayan ng Panginoong Diyos, ang pamilyang ito na sinasamahan ng Diyos ay mayroong ganitong suliranin ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Mga ginigiliw kong mga taga-subaybay, ang pang-aabuso po sa loob ng tahanan sa ano pamang kaparaanan ay isa sa pinakamalupit na karanasan at kwento ng buhay ng isang tao. Sapagkat kung ang isang tao ay nakaranas ng kalungkutan, siya ay pupunta kung saan siya magiging maligaya. Kung ang tao ay makaranas ng kalupitan sa loob ng tahanan, saan siya pupunta? Oo, talagang ito ay pinakamalupit na kwento ng buhay. Kaya, sabi ng tala, si Agar ay tumakas sa kaniyang kabuntisan. Ito naman ang sabi, nang siya ay 99 years old na, nagpakitang muli ang Diyos kay Abraham. Nang si Abraham ay 99 taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan." Ay ganito pala ang required ng Panginoon. Ako'y nag-uusisa. Bakit si Abraham sa kaniyang pagtanda nagkasala pa siya? At pagkatapos ay sinabihan siya ng Diyos, "Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan." Pero ang totoo, mayroon ang unang pagkakamali si Abraham na mayroong kinalaman sa pagpapamilya. Ang kwentong ito ng Genesis 17 ay nagpakita ang Diyos mismo, bumaba ang Diyos mismo kay Abraham, nakipag-usap ng mukhaan na tarapan. At ang kwentong ito, ang pinakabuod nito ay tinuli si Abraham nang siya ay 99 years old na lang. At nang mga panahong yon, ang edad naman ni Ismael na kanyang anak kay Agar ay mga 14 years old or 15 years old. Binatilyo na. Kaya ganito ang sagot ni Abraham. Pangako kay Sarah, siya'y aking pagpapalain at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Siya'y aking pagpapalain at siya'y magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Inulit pala ng Panginoon ang pangako niya kay Abraham at ito'y inulit din niya para kay Sarah, "Huwag kang mag-alala, Abraham." Ang edad ni Sarah noon ay 89 years old na. Siyempre, talagang matanda na, lipas na sa panahon. Pero ang Panginoon ay nagsabing, "Bubuksan ko ang bahay bata ni Sarah at siya ay magkakaanak. At ang pangalan na iyong itatawag sa kanya ay Isaak." Nang magkagayoy, nagpatira pa at tumawa si Abraham at sinabi sa kanyang sarili, "Magkakaanak pa kaya ang isang tao na 100 taong gulang na? Manganak pa kaya si Sarah na 90 taong gulang na?" Ito ay talagang malalim na karanasan ng kwento ng buhay ng isang tao. Ang aral sa akin na aking ibabahagi sa inyo ay, ang lahat pala ng kwento at karanasan natin sa lupang ito ay upang tayo ay matutong magtiwala sa Diyos. Sa panahong ito na si Abraham ay 100 taong gulang na at si Sarah naman ay 90 taong gulang na at ang pinag-uusapan ay paggawa ng anak, ito ay bagay na imposible sa buhay ng tao. Gayunpaman, si Abraham ay nagtiwala sa ating Panginoong Diyos at kanyang kinausap si Sarah at sila nga ay nagkaroon ng anak. Kaya makikita natin ang pag-aalinlangan sa buhay ng tao. Ang mga pagpapala ng Panginoon ay hindi natin masusukat. Subalit matuto tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng karanasan at kwento ng ating buhay, maging sa pagpapamilya, sa paggawa ng anak, sa pagpapalaki ng anak, pagpapaaral ng anak, at sa pagpapamilya ng ating mga anak para sa susunod na henerasyon. At nangatwiran pa uli si Abraham at sinabi ni Abraham sa Diyos, Bakit hindi na lang si Ismael na lang ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin? Oh, kontento na si Abraham na mayroon siyang anak sa labas. Okay na yon. Kasya na si Ismael na kanyang tagapagmana. Satisfied na si Abraham na isa lang ang kanyang anak. Subalit ang Diyos ay hindi. Hindi kalooban ng Diyos na si Ismael ang kanyang maging tagapagmana, kundi ang kanyang pangako, ang pagpapalain niya ay si Sarah na kanyang tunay na asawa. Ito pang karagdagan. Ipinangako ng Diyos si Isaac. Sinabi ng Diyos, hindi ang iyong asawang si Sarah ay tiyak na magkakaanak sa iyo at tatawagin mo siya sa pangalang Isaac. Itatatag ko ang aking tipan sa kanya bilang isang walang hanggang tipan at sa kanyang lahi pagkamatay niya. Mayroon palang ganitong kahangahangang pangako ang Diyos para kay Isaac. Ito ay ibinigay kay Sarah at kay Abraham na ang kanilang magiging anak, ang Diyos mismo ang nagbigay ng pangalang ito na Isaac. At itong Isaac na ito, kahit patay na siya, ito'y magiging isang walang hanggang tipan at magpapatuloy ng kanyang lahi. Kaya ang lahing ito ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay nagpapatuloy hanggang ngayon sapagkat ito'y tipan ng Diyos na walang hanggan. At sa ganitong mga kwento ng pag-aaral na may kinalaman sa pagpapamilya, narito inihatid ko sa inyo ang isang kasaysayan ng isang pamilyang prominente, bida at sikat sa kasaysayan ng Biblia na ipinagmamalaki ng mga Israelita na sila ay mga taong binhi at lahi ni Abraham. Gayunpaman, aking natagpuan na si Abraham ay mayroong pagkukulang, mayroong pagkakamali. Sila ay mag-asawa na nag-uusap. Maayos naman ang kanilang usapan, maayos naman ang kanilang sunuran. Subalit nagkamali sila sa namay kinalaman sa pag-aasawa. Subalit ang Diyos ay hindi sila pinabayaan na sila ay manatili sa ganitong pagkakamali. Ganon din, ang ating Diyos na dakila ay Diyos na manunubos. Anuman ang kahinaan ng ating pamilya, anuman ang kakulangan ng ating pamilya, mayroon tayong Diyos sa langit na palaging gumagabay, pumapatnubay at nagpapala sa atin. Simulat sa pool sa kwento ng buhay ni Abraham, ang Diyos ay bahagi ng kaniyang buhay. At ang kaniyang pagpapamilya ay hindi basta-basta. Nagkaroon siya ng karanasan na hindi angkop sa ordinaryo at simpleng buhay ng tao na dapat sana ay nakalibre siya sa pagkakasala. Ang pamilyang ito na ating pinag-usapan ngayon ay minsan ay nadapa, minsan ay nagkamali, minsan ay nahulog sa pagkakasala. Subalit nananatili pa rin na ang Diyos ang kanilang manunubos. Sana ang mga ganitong tagpo ng kwento at kasaysayan ay magsilbing aral at pahiwatig sa atin na ating bantayan, pagsikapan na maging maayos, matibay at matatag ang pamilyang itinayo sa atin ng Panginoong Diyos. Yan po ang ating pag-aaral sa oras na ito.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno ng kaalaman na naman ang ating napakinggan. Totoo po, Pastor Nick, no?
3: Yes.
1: Ng Abraham and his wife, the story is about faith and patience. Bagamat napakatanda na nila, ay talagang binukas pa rin ng Panginoon ang opportunity para kay Sarah na magkaroon ng anak. Bagamat kagaya ng binanggit ninyo na nagkaroon sila ng pagkakamali, ay talaga namang natapos sila kay Isaac. Ano po?
2: Oo. Yun nga, kaya nga binanggit ko rin na ang Diyos ang ating Redeemer. Ang Diyos din ang manunubos natin sa kabila ng ating mga kabiguan at pagkakamali.
1: Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din po sa ating ibang programa katulad ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, ipapanalangin po tayo ulit ni Pastor.
2: Tunay po na ang pag-aaral na ito ng Biblia at pag-aasawa, pag-aasawa at Biblia ay isang inspirasyon at paalala para sa ating lahat. Kagaya ng kwentong ito ni Abraham, ito po ay ating itutuloy sa susunod na pag-aaral sapagkat masyadong mahaba at madetalye ang buhay ni Abraham. Pagkatapos na ipangako si Isaac, pagkatapos na ipanganak si Isaac, pinagpala pa rin ng Panginoon ng mahabang buhay si Sarah. Umabot siya ng edad na 127 at si Abraham naman ay umedad pa ng 175. Gayon ang pagkakaroon ng anak, minsan ay maaga, minsan ay may edad na tayo. Subalit ang pagpapala ng Panginoon ay ibibigay niya upang patuloy nating masubaybayan, magabayan ang ating mga anak. Kailangan tayo ay manatili sa ganitong pag-asa at pagtitiwala sa Diyos na sa pamamagitan ng pagpapamilya ay maranasan natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tunay o Diyos na ang iyong kagandahang loob ay sagana sa ibabaw ng lupa, lalo na sa karanasan ng pagpapamilya. Narito Panginoon kami sa aming pag-aaral ngayon na ang pamilyang aming binanggit ay mayroong kahinaan, may pagkukulang, may pagkadapa. At ito ay ang iyong anak, ang iyong tinuturing na kaibigan na si Abraham. Gayunman Panginoon, tunay o Diyos na ikaw ay Diyos na mapagpala, Diyos na mahabagin, Diyos na nagkakandili sa aming buhay. Kaya ang kwentong ito Panginoon ay isang aral para sa amin upang kami makapagpatuloy sa kabigatan ng mga pasaning aming dinadala sa pagpapamilya na kami po ay iyong sasamahan, gagabayan at pagpapalain hanggang sa aming maitawid ang pamilyang ito na aming tinataglay at tinatangkilik at kami ay ipinaghahanda mo ng tahanan sa langit sa buhay na walang hanggan. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan. Basbasan po at pagpalain ang aming mga tagasubaybay sa kanikanilang mga tahanan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas kasama si Pastor Nick. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang, kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
2: Patuloy po tayong magkakakita sa mga magkakaniig sa mga susunod na pagkakataon sapagkat ang pag-aaral na ito ay tunay na paalala at inspirasyon sa ating panahon ngayon sapagkat ang mga pamilya ngayong panahong ito ay maraming pinagdadaanan, maraming mga bagay na sigalot at impluwensya ng sanglibutan na nagbibigay ng pagkasira at pagkawasak ng tahanan. Ang pag-aaral na ito ay para sa atin upang mapanindigan natin at mapalakas natin ang kasiglahan sa ating sariling tahanan sapagkat tayo'y umaasa at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang mga talata sa Biblia na kung saan ay meron pong iba't iba ang pangunawa at merong iba-iba ang interpretasyon at iba't iba ang pagpapaliwanag. Dito po sa Reasoning from the Scripture, ang bawat issue po na yan ay dinidil po natin at pinag-uusapan po natin at ginagamit po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation, kung sa gayon ay makita natin, mapalabas po natin ang ibig sabihin ng talata po na yan. At na-excite po ako sapagkat napakaganda po ng talata na pag-uusapan po natin sa oras po na ito. Pero bago po yan, ay nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking pong partner. Walang iba kundi si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating viewers and listeners. Nasaan man po kayo naroon, ay nawa po ay muli po namin kayong inaanyayahan na samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung saan, again, kung inyo pong kayo po ay nasa mga radyo at walang ginagawa, ay buksan po ang inyo pong mga pahina ng banal na kasulatan kasama namin para po sa pag-aaral ng atin pong tupiko. Na excited, partner, sa
0: yes, partner,
1: mga oras po na ito.
0: Ayan, all right. Maraming salamat, partner. At ganun din naman, gusto po nating pasalamatan ang atin pong mga viewers sa iba't ibang lugar mula po dyan sa Mindoro. Ayan, good evening po sa bawat isa po sa atin. At ganun din naman sa dyan po sa Metro Manila, dyan po sa AWR Manila 89.1 FM na kung saan nandun po ang ating main studio. Ayan, gusto po nating batiin ang atin pong mga technician dyan, ang atin pong mga operator, sila Sir Andy, sila Sir Leo, and also Sir Herbs. Ayan, isang mapagpalang oras po sa inyo. At ganun din naman sa atin pong mga tagapakinig dyan po sa Metro Manila, isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At gusto rin po nating batiin ang atin pong mga viewers patungo sa norte, patungo po sa Pangasinan, ano, hanggang patungo po rito sa northeast dito sa Region 2. Isang mapagpalang oras po sa bawat isa po sa atin. At kung hindi pa po natin na-share ano ang programa po na ito, okay, pwede po nating i-click yung share button para po ma-share po natin sa atin pong mga friends at matuto po tayo sa banal na kasulatan. Ano? At natutuwa po ako sapagkat ang atin pong susing talata ay matatagpuan mula po sa Epeso Kapitulo 2, Versikulo 8. Ito po ay napakagandang usapin sapagkat pinag-uusapan po rito ang kaligtasan na kung saan ang tao ay maliligtas at kapag siya ay naligtas, ano na ang kanyang gagawin? Ano? Marahil ang kaisipan ng bawat isa or ang kaisipan ng ibang mga nanonood sa oras na ito ay kapag ka ikaw ay naligtas, ikaw ay totaling ligtas na, period, ibig sabihin ay ikaw ay talagang wala nang tsansa na ikaw ay hindi maligtas, no? Or tsansa na ikaw ay hindi na makatamo ng buhay na walang hanggan. Kundi kung ikaw ay tumanggap sa atin pong Panginoong Jesus, ibig sabihin ikaw na ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, period, kahit na anong gawin mo. Ano, alam niyo po, ito po ay madalas na tawagin, ang layman term po nito ay once saved, always save. Yan po yung ating ididil po ngayon gamit po ang talata ng Ephesians chapter 2 verse 8. Gusto ko pong basahin ang talata ng Epeso chapter 2 verse 8 at ito po ang sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. No? Dito po ay makikita po natin na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, kaya walang maipagmalaki ang kahit na sinuman. Ano, kami po ay ang Reasoning from the Scriptures ay agreeing, no? talagang 101% ay umaagri po ang reasoning from the scripture sa talata po na ito at hindi po mali ang talata po na ito, no? Pero ang gusto po nating i-deal, ano, dito ay ano na, pagka nakilala po natin ang ating Panginoong Jesus, tumanggap tayo sa ating Panginoong Jesus, ano na yung susunod nating gawin? Ang ibig sabihin ba nito na kahit na anong gawin natin sa ating buhay, kahit na makagawa tayo ng mga hindi kanais-nais, ang ibig sabihin ba nito ay okay lang? So, distinction ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya? Dito ay makikita po natin, ano, na ito bang once saved, always saved na sinasabi na layman term po na ito? Ito ba ay sinasang-ayunan, ano, ng banal na kasulatan? Or in short, ito ba ay sinasang-ayunan ng reasoning from the scriptures, ano? Dito ay makikita po natin kung ano po ang katayuan ng reasoning from the scriptures sa bagay po na ito. Ano? So ano na pagkatapos po nating maligtas, ano na yung ating status, ano? Ayan. Kaya dito po ay sisimulang ipapaliwanag yung talata, ano? Ina-apply natin yung tinatawag po nating word study doon po sa talata. Pag-aralan po natin yung bawat salita doon lang sa talata na binasa po natin, ano? Doon lang tayo, doon lang muna. No, 'yun ang ipapaliwanag sa akin ng partner. Pangalawa ay pagkatapos ng resulta ng kanyang pag-aaral ay ilalawak po natin at pupunta po tayo sa tinatawag na immediate context. Ibig sabihin, may konteksto po 'yan. Ito po ang konteksto po na ito ay mula po sa chapter 1 hanggang sa chapter 10. Yan po yung konteksto. So pag-aaralan po natin yung immediate context. Yan po yung sabing immediate context. Pag-aaralan po natin yan pagkatapos po nating mapag-aralan yung word study. Then titignan po natin yung tinatawag po nating the wider context. Ibig sabihin, i-apply po natin yung resulta ng ating pong pag-aaral sa buong Biblia kung ito ba ay lumalaban, kung ito ba ay sumasang-ayon. Ano yan? At ibibigay ko po sa akin pong partner ang unang pagpapaliwanag. Pero bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito, nais po naming lumapit at hingin ang inyong katalinuhan upang maunawaan namin, Panginoon, maipaliwanag po namin ang inyong ibig sabihin. At ganun din naman, maunawaan po ng aming mga tagapakinig. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito pong aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ibigay po natin sa akin pong partner ang unang pagpapaliwanag, partner.
1: Ayan, isang pagbati po muli sa atin pong mga viewers and listeners. At nais kong, again, i-unpack ulit ang atin pong pag-aaral sa mga pagkakataong ito. Ano, it is a very interesting, and well, in fact, ito po ay isa sa mga most quoted Bible verses. Pagka ang pinag-uusapan po natin ay kaligtasan. Pagka ang pinag-uusapan natin ay biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang verse po na ito, ang sabi po dito is, "For by grace you have been saved through faith. This is not your own doing. It is the gift of God." Ito po ay clear dito. Ano? Ang kaligtasan po dito ay sa pamamagitan ng biyaya, pananampalataya. Sabi dito, "For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing." So, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Not your own doing. Hindi ito resulta ng ating ginawa. Hindi po ito resulta ng outside of God's work. Ito po ay gawain ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ano po bang ibig sabihin ng salitang biyaya? Now, ang verse 8 po ay inintroduce ni Paul. By starting the word for, ito po ay gar sa wikang Griego. For, ibig sabihin, he explains. Ito yung ini-explain niya, yung previous verse. Saan ba nanggaling ang grace ng Panginoon? Gaano pa ka mapagbiyaya ang Panginoon? Saan ba nanggaling ito? Sabi sa verse 7, "So that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace and kindness toward us in Christ. So ang sinasabi ni Paul, for by grace you have been saved. Ine-explain niya po yung richness ng kanyang biyaya na ipinagkaloob sa pamamagitan sa atin sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang grace? Oh, dito pa lang partner sa salitang grace, wala na tayong maidadagdag dito sa sarili nating gawa. Kasi ang ibig sabihin ng salitang grace ay ito po ay undeserved. Kaya nga po grace ang tawag or biyaya. Ito po ay unearned, hindi po ito napag-iipunan. Kaya po ang term na ginamit ay grace. It is given freely. Oh. Wala pong additional ng works. Ito po ay unfair and unmerited. Hindi ka nakakatanggap ng biyaya dahil meron kang ginawa para maging merits mo, para matanggap mo yung biyaya. Ito po ay unfair kasi ang grace ay ibinibigay doon po sa mga tumatanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ay biyaya dahil ang dapat na matanggap ng tao dahil sa pagiging makasalanan ay kamatayan. Ito yung sinasabi ni Paul dito sa verse 1, partner.
0: Mm-hmm.
1: And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. So pansinin po ninyo ito.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi po niya, you are dead. Ano bang ibig sabihin ng salitang dead dito? Describing hindi yung physical experience, kundi yung nature of spiritual experience na sinasabi niya na ito yung karanasan ng mga taga-Efeso. Ang sabi dito, partner, you are dead. Ano bang ibig sabihin ng dead? Nekros. Ano ibig sabihin ng nekros? Ito po ay lifeless. Disease. No? Ito yung karanasan. So walang nagagawa po ang patay. Wala pong magagawa ang patay para may magawa siya para sa kanyang sarili, because he is dead in the trespasses and sins. Therefore, in that sense, wala kang magagawa para iligtas mo ang iyong sarili, sapagkat wala kang buhay sa spiritual na kalagayan. Kaya sabi dito, merong ginawa ang Diyos, partner.
0: Mm-hmm.
1: Para tayo ay mabuhay at matanggap natin ang biyaya ng Panginoon. Sa verse 5, ang sabi dito, verse 4, after i-describe ng verse 1 hanggang verse 3, yung reality ng death, sa verse 5, sa verse 4, sabi niya, but, kinokontra niya ngayon yung unang mga verse, sabi dito, but God being rich in mercy. Pansinin po ninyo kung paano po hina-highlight ng author yung reality ng pagiging makasalanan ng tao at yung reality ng grace ng Panginoon at ng kanyang mercy. Sabi sa verse 4, being rich in mercy. Ano iba yung mercy? Ito po ay binibigay, awa, kasi kaya awa po ang term, kasi what we need is really God's mercy lang para tayo po ay maligtas. Naligtas tayo hindi dahil po sa kung anumang bagay, kundi dahil ang Panginoon ay rich in mercy. Abundant in mercy. No? He is full of love and full of grace. Ang sabi dito sa verse 4, tuloy ko, but God being rich in mercy because of the great love. Tingnan po ninyo, lagi pong mataas ang pagkakadescribe. God is rich in mercy because of the great love. Hindi niyang sinabi, partner, dito na because God is merciful.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang sinabi dito na because God is love. Hindi lang sinabi dito na ang Diyos ay mapagbiyaya. Hina-highlight mismo dito. Ang sabi dito, God is being rich in mercy. Dinidescribe yung kalaliman ng kanyang awa. Because of the great love with which He loved us, then anong resulta nun? Sa verse 5, even when we are dead, di ba sabi ng verse 1 tayo ipatay? Sa verse 5, sabi dito, kahit nang tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsalangsang, dahil sa pag-ibig, dahil sa biyaya, at dahil sa awa ng Diyos, ang sabi dito, sa verse 5, He made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So, this is very clear. Na ang sabi dito, God made us alive together in Christ and raised us up with Him, seated us with Him in the heavenly places in Christ, so that in the coming ages He might show immeasurable riches. Ito na, ang gaganda ng mga term to describe the mercy of God, to describe the love of God, to describe the grace of God. Napakaganda ng pagkakadescribe ni Paul po dito. And raise us, sa verse 7, or in the coming ages He might show His immeasurable, yung hindi nasusukat, na yaman ng kaniyang biyaya at ng kaniyang kaawaan sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So, clear dito, mga minamahal po naming ka-reasoning, na ang biyaya ay sa pamamagitan lang ni Kristo, ang kaligtasan ay initiative ng Panginoon, ang kaligtasan ay dahil sa awa at kanyang kadakilaan. And then sa verse 8, this sums up sa sinasabi ni Paul. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. This is very clear. Sa mata ni Pablo, walang room ang works ng magdadagdag sa kaligtasan natin. Na para bang kung hindi mo gawin ito, hindi ka maligtas. Merong dalawang klase ng extreme pagka ang pinag-uusapan ay biyaya. Una, kapag ka ikaw ay naniniwala na ikaw ay naligtas sa biyaya, therefore, okay lang na walang good works. Extreme po yan. That is wrong teaching of the scripture. Ang tawag po doon ay cheap grace. Ang grace po ay hindi cheap. Ang grace po, according kay Pablo dito sa Talata Partner, is through Christ. Ano bang ginawa ni Kristo? Christ died for us. So, ang grace na tinanggap mo ay free, but it is costly to God. Hindi po ito cheap. Therefore, we must understand na yung salitang yung good works ay hindi na kailangan matapos na ikaw ay maligtas. That is another form of saying, okay, niligtas ako ni Kristo, gawin ko na kung anong gusto kong gawin. That extreme description of grace. Another extreme is that when you say that obedience contributes to the works of God in saving you, that is another form of extreme. So here's the balance. Ang sabi ni Paul, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing. Clear po ito. Ang salvation is not our own doing. It is the gift of God. Pero hindi po naputol doon sa verse 9, sabi dito, not the result of works, so that no one may boast. Sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk with Him. So, hindi sinasabi ni Paul, okay, saved by grace ka. Therefore, ang works ay huwag mo nang problemahin. Ang sinasabi ni Paul dito, yes, you are saved by faith. You are saved by grace through faith. Walang labis, walang kulang, walang dagdag. Pero sabi ni Paul, you cannot say that you are saved. Natapos yung buhay mo ay kabaliktaran doon sa kaligtasang iyong tinanggap. Salvation produces good works. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Pagkatapos na ikaw ay maligtas, ang good works ay sumusunod. Again, hindi po ito nakadadagdag sa kaligtasang tinanggap mo. Pero matapos na ikaw ay maligtas, the life that you have will manifest according sa creation ng Panginoon that you are created for good works. So ito po ang clear na sinasabi ni Paul. Again, salvation is by grace alone through faith. Dapat maintindihan natin yon dahil man is dead and cannot do anything for himself without the initiative of God. Pero dahil may ginawa ang Diyos, ang reason ng kanyang paggawa ng pagligtas ay puno ng kanyang pag-ibig, kanyang mercy, kanyang biyaya. Pero pagkatapos na ikaw ay maligtas, ang sabi ni Paul, you are created, you are his workmanship created in Christ for good works. So wag po nating sasabihin na okay lang na gumawa ng masama. Dahil ang biyaya po ay hindi lisensya sa paggawa ng kasalanan. Balik ko sa iyo, partner.
0: That's right. Ayan, nakita po natin mga ka-reasoning ano na malinaw po na sinasabi po sa atin ng talata ano ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na napakalinaw ano na ito ay pinag-uusapan po rito ay totoo po 'yon na tayo po ay niligtas ng Panginoon by grace through faith. Kasi sapagkat kung titignan po natin ang konteksto na sinasabi ng aking pong partner, pinag-uusapan po rito yung isang buhay ng isang patay. Ano po ba yung buhay ng isang patay? Buhay ng isang patay, ibig sabihin ay patay po sa kasalanan. Ibig sabihin ay isang patay ay walang mabuti sa kanya. Ibig sabihin na patay ay wala po siyang connection sa Panginoon. At dito po ay nakakatuwa sapagkat ay sinasabi ng akin pong partner na tayo po ay binuhay. Ano, paano po tayo binuhay? Binuhay po tayo sa pamamagitan ng biyaya ng atin pong Panginoong Hesus. At nung binuhay po tayo ng biyaya ng atin pong Panginoong Hesus, ay nagkaroon po tayo ng isang panibagong identity. Ano, kaya tama po 'yon ano ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 ay sinasabi po rito na tayo po ay niligtas sa pamamagitan po ng atin pong pananampalataya. Pero malinaw din po nasabi po ng aking partner doon po sa verse 10, no? Malinaw po 'yon. Na so ano na ngayon? Kaya nga ang sabi ko kanina, so after po nating maligtas, tinanggap ang biyaya ng Panginoon, so what? Ano po yung susunod na ating gawin? Napakahalaga po no, sapagkat sa verse 10, sinasabi po doon na we are a workmanship. God's workmanship. Ano po ba yung ibig sabihin ng workmanship? Ibig sabihin tayo po ay ginawa ng Panginoon sa mabuti. Ibig sabihin, alam niyo po, pagka kayo ikaw ay gumawa ng electric fan, halimbawa po, no, kayo po ay lumikha ng electric fan, ang purpose ng electric fan ay mabuti. Bakit? Kasi ang purpose ng electric fan, para ikaw ay mahanginan, para ikaw ay ma-refresh, para mawala ang init sa'yo. Yung init ng panahon, gagamit ka ng electric fan para ikaw ay mahanginan, para ikaw ay malamigan, sapagkat ikaw na lumikha, ma-appreciate mo yung iyong nilikha sapagkat meron siyang mabuti na naipuproduce sa iyo. Hindi po pwede, kaya po sinasabi na aking partner kanina, hindi po maaari na tinanggap mo ang atin pong Panginoong Hesus, pagkatapos nun ay wala na. Pagkatapos nun ay magpapatuloy ka sa kasalanan, ang tawag po doon ay cheap grace. Kasi bakit? Kasi hindi naman talaga yon ang total na kung malaman po natin ang ibig sabihin po ng grasya ng Panginoon, it is not actually free. No? It is free given to us by our Lord, through our Lord Jesus Christ, but it is not really free. Why? Because it cost the life of our Lord Jesus Christ. So it is not totally free. It is actually the most expensive one. Dahil kailangan pa ng buhay ng isang hari, buhay ng isang Diyos para lamang matubos tayo sa kasalanan. So kaya ang tanong, why we are saved? Why we are saved? In verse 10, my friends, makikita po natin doon na we are workmanship. Why we are saved? For good works. Yun po yung purpose noon. Ano kaya? Hindi po, alam nyo po, meron kasing minsan, kailangan po nating madistinguish yun. Pag pinag-usapan po natin na tayo ay naligtas, nakakilala tayo sa ating Panginoong Jesus, tinanggap natin ang biyaya. Nung tinanggap po natin ang biyaya ng Panginoon, wala po talaga tayong partition doon. Wala po talaga tayong contribution doon. Talagang lahat talaga sa biyaya ng Panginoon. Pero ang tanong, pagkatapos po nating maligtas, magkaiba po 'yon, ano? Kaya meron po tayong sinasabi po minsan, ano, na ang resulta po ng atin pong kaligtasan ay ang paggawa ng mabuti. Yan po yung kailangan po nating malaman. Dahil ang ibig sabihin po, ang isang ligtas ay kailangan mamuhay ng isang transform. Kaya sinasabi ko po kanina, nung tayo po ay naligtas, meron po tayong tinatawag na panibagong identity. Ano po yung identity na yun? Yung identity na hindi na gumagawa ng masama, kundi gumagawa ng mabuti. Hindi na lumalakad ayon sa sanlibutan, kundi lumalakad ayon sa Diyos. Pag sinabi mong lalakad ka ayon sa Diyos, hindi naman po pwede na ikaw ay patuloy na nagpapatuloy sa iyong kasalanan. Kundi pag sinabi mong lumalakad ka ayon sa Diyos, ibig sabihin lumalakad ka palayo sa mundo. Di ba po? Ikaw ay lumalayo, lumalakad patungo sa atin pong Panginoong Diyos. Tayo ay lumalakad by purpose. Dahil meron po tayong purpose nung tayo po ay niligtas po ng atin pong Panginoong Hesus, ano. Kaya po malinaw po rito mga ka-reasoning, ano, na we obey not because we want to save, but we obey because we are saved. Kaya mali po yung view, ano, kung iniisip nyo po na yung view na yung kaligtasan, ano, I obey so I can be saved, yun po yung mali, no? Yung magsusunod ka para ikaw ay maligtas, mali po yun. Maling-mali po yun, ano? Pero ano po ba yung tama? I am saved, so I obey. Naligtas na po kasi tayo, kaya po tayo ay susunod na sa atin pong Panginoong Jesus. Alam nyo mga ka-reasoning, whether you like it or not, kahit man gustoy nating sumunod sa Panginoon, kung wala po tayong grasya, hindi po tayo naligtas, hindi rin tayo makakasunod. Yun yung kapangyarihan ng kaligtasan, kapangyarihan ng grasya ng Panginoon, sapagkat ikaw ngayon ay pwede ka nang sumunod sa kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. Ano? Kaya po ang reasoning from the scripture, tumatayo po tayo, ano, na ang kaligtasan ay walang kinalaman ng gawa. Naligtas po tayo sa biyaya ng Panginoon, true faith, no? Naligtas po tayo sa biyaya ng atin pong Panginoong Jesus. Wala pong ano yon, wala pong contribution doon ang works, no? Pero asan po yung lugar ng works? Asan po yung lugar ng works? Yun sa verse 10 na sinasabi po doon na we are workmanship. Ibig sabihin, nilikha po tayo para gumawa po ng mabuti. Niligtas tayo para tayo ay gumawa ng mabuti. Kaya napakalino po, yan po yung katayuan ng reasoning from the scripture. So napatunayan po natin mula sa talata, no, sa Efeso 2 versikulo 8 kapitulo verse 8 to 9, pinapatunayan na po natin, ano, na naidiin po natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa grasya ng Panginoon. Pero hindi po nagtatapos doon, ano? So natapos na, no, pagkatapos po nating maligtas, merong susunod na verse. Yung verse 10, doon po na reconcile, ano, na tayo po ay naligtas para po tayo ay gumawa ng mabuti. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na okay lang na tayo ay magkasala. Cheap grace po 'yon, ano. Okay lang na ligtas na ako, kahit anong mangyari, kahit anong mangyari pa dyan, kahit anong gawin kong kasalanan, no, huwag po nating paglaruan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, napakahusay, napakagandang, very specific po ang kanyang instruction. Kaya po dito sa reasoning from the scripture, hindi po tayo nahihilo dyan, ano? Hindi po tayo nalilito dyan. Malinaw po sa atin na ang kaligtasan ay mula sa biyaya ng Panginoon. Mula po yan sa trabaho, lahat yan ng Panginoon. Pero ang purpose po natin na kaya tayo niligtas, nagkaroon na tayo ng relasyon sa Panginoon ngayon, tayo ay makakagawa na ng mabuti. Ayan. So malawak po, ano, nakita po natin sa immediate context, napakalinaw po doon na sinasabi po doon na tayo ay naligtas para sa mabubuting gawa, para tayo ay gumawa ng mabuti. Ngayon, titignan naman po natin yung tinatawag nating wider context, partner. Ito ba ay sasang-ayon sa prinsipyo ng buong Biblia?
1: Yeah, partner. Pagka titignan natin ang banal na kasulatan, mga minamahal po naming ka-reasoning, ano, at titignan natin ang karakter ng Diyos, no? Bago ako magko-quote, partner, ng ibang talata sa Biblia. Mm-hmm. Pag titignan natin as a whole ang karakter ng Panginoon sa Biblia, God is holy, God is righteous, and God is just in yung kanyang, yung justice niya, partner, yung kanyang holiness, yung kanyang righteousness, non-negotiable yun. Ibig sabihin ng non-negotiable, we cannot bargain to God na sabihin natin, Panginoon, pwede bang itong bagay na ito ipahintulot mo na lang sa akin kahit hindi ayon sa iyong kalooban? You cannot bargain with that. Kasi the cost of our salvation is the blood of Jesus. Huwag po natin itong kakalimutan. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon through His blood. And that is very costly to God. Then, saan kanya niligtas? Sa kamatayan at sa kasalanan. No. Kung iniligtas kanya sa kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo, bakit niya ngayon, bakit ka ngayon niya iniligtas para maging free ka sa paggawa ng kasalanan? And that's illogical, partner. Sa sequence ng karakter ng Diyos, hindi logical na sasabihin mo sa iyong pananaw, okay lang na gumawa ka ng kahit anong kasalanan. Kasi naligtas ka na sa pamamagitan ng biyaya. And in the first place, doon ka nga iniligtas ng Panginoon sa kasalanan at sa kamatayan na magiging bunga, na bunga ng iyong kasalanan. Then sasabihin natin sa Panginoon ngayon, Panginoon, naligtas mo na ako sa biyaya. Pwede mo na akong, pwede na akong pumatay ulit. Pwede na akong magnakaw ulit. That is not logical according sa sequence ng banal na kasulatan at kung paano ang karakter ng Diyos ay ipinahahayag niya sa ating sarili. You are saved by grace through faith in Christ alone. Not to excuse you to do sin, but for you to live according to the goodness of God. God is good. And God is righteous. Therefore, sinave ka niya that you may live ethically according to the righteousness and the holiness of God and according to His goodness. The good God will not say, okay, you can do everything whatever you want. No, the good God will say, you do good. Because you have been saved by the good God. So, kailangan maintindihan natin ito kasi yun ay nagpapalabo ng karakter ng Diyos. Nagpapalabo yun ang karakter ng Diyos. Now, pag binasa natin ang ilang pages ng banal na kasulatan, gusto kong basahin, partner, same author, Romans chapter 5. Romans chapter 5, verse 8. Ang sabi po dito, but God shows His love for us in that while we were still sinners. Ito yung isa sa pinakapaborito kong verses pagkang pinag-uusapan natin kaligtasan. Sabi dito, while we were still sinners, Christ died for us. Makita mo dito, partner, ang grace nauna na bago mo tanggapin.
0: Yes.
1: So, grace was already prepared. Forgiveness is already reserved for you. Bago ka pa lumapit sa Panginoon, may reserved na forgiveness. Bago ka pa lumapit sa Panginoon para maligtas, merong reserved na grace. Kasi ang sabi niya, while we were still sinners, Christ died for us. Kaya wag mong sasabihin, kapatid, na ay gagawin ko munang maayos ang aking buhay bago ako lalapit sa Panginoon. Oh, hindi ka magiging maayos ang buhay mo. Mag-senior citizen ka na lang. Hindi magiging maayos ang buhay mo. Hindi ka magiging good. Because you will only be transformed and able to do good according na acceptable sa harapan ng Diyos if you are in Christ. So bago ka maging ligtas, o bago mo tanggapin ang kaligtasan, sabi ng Panginoon, He died already for you. So, the only way, you don't need to wait that you should be good before accepting Jesus. You accept Jesus just as you are. And God will transform you according to His grace and mercy. Sabi ng verse 9, since therefore we have been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Pansinin po ninyo yung salitang justified. Kailangan po natin itong maintindihan. Yung salitang justified is acquitted. Ang salitang justified, pagka tayo ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, yung justified, para itong nakaharap ka sa korte, partner, na puno ka ng guilt, puno ka ng kasalanan at ikaw ay guilty beyond reasonable doubt, but you were justified. Because, not because justice was neglected, but because justice was paid by someone, and that is Christ Jesus, our Lord, acquitted. Kasi ang iyong manlalalang at ang iyong attorney at ang judge, partner, ay siya rin ang nagbayad ng iyong sariling kasalanan. This is beautiful. This is grace. This is the face of grace that we have to comprehend. You have been justified. Ang justification is, ang term nito, partner, is forensic. Ano bang ibig sabihin ng forensic? It is outside of us. Na bago ka ma-justified, yung justified is parang in-impute ito or inilagay sa iyo sa pamamagitan ng cost ng someone. Kaya sabi dito, you are justified. Hindi nagtapos doon, sabi niya, by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. This is very beautiful. Doon sa cross ng Calvary, partner, doon sa cross ng Calvary, the wrath of God was justified. Anong ibig sabihin nun? The wrath of God was satisfied. Ibig sabihin, lahat ng galit ng Diyos laban sa kasalanan ay doon na ilagay kay Kristo upang yung mga dapat talagang kagalitan ng Diyos ay mapa sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon na walang bayad, na libre sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano pa? For while we were still enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Shall we be saved by His life? We are saved by the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ. He died for us. He lived for us. And He rose again from the dead for us. Para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So hindi mo kailangan na antayin maging mabuti bago mo tanggapin ang Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoon ngayon. Just as you are. And you will be saved. Dahil babalutin ka ng katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Then after that, yan itong sinasabi natin, partner, paulit-ulit. After that, the salvation that you have received

0: Ito ay ang term kasi sa grammar niya, partner, is created in Christ Jesus unto good works. For good works, sa ibang translation. Yan. For good works in Revised Standard Version. In New King James Version, for good works. And NIV is to do good works. NASB, for good works. English Standard Version, for good works. So this is very clear that the purpose that we are created as His workmanship. Pansinin niyo, partner, ha? Pansin natin, mga ka-reasoning. You are His workmanship. It is God who works in you. You are created in Christ Jesus for good works. So itong good works na ito, it is God's workmanship through us sa pamamagitan ni Kristo. This is the purpose that we are saved and we are created for or to do good works. Kaya wag po nating aalisin, wag nating gagawing contradicting po ang kuan, ang good works at ang grace, because grace produces good works, because grace transforms. And good works is the reason na ito yung for day, ang tawag dito, partner, sa grammar is dative of purpose. We are in Christ Jesus for good works. It is the purpose that we are created in Christ Jesus as His workmanship. Huwag po nating sasabihin, ah, okay lang pala na hindi na ako sumunod kasi naligtas na ako sa pamamagitan ng Diyos. Yan po ay parang hindi ko maintindihan. Kahit mag-usap tayo ng isang taon, hindi ko maintindihan kung paano pumasok yun sa iyong pag-iisip, na pagkatapos kang naligtas, okay lang na, kwan, na ano, na gumawa ka ng hindi maganda ayon sa kalooban ng Diyos. Salvation stays in you when you are in Christ. Pero pagka ikaw ay wala na kay Kristo, nawawala din ang kaligtasan. Just to refute, partner, yung salitang once saved, always saved. Pagka wala ka kay Kristo, wala kang kaligtasan. Ganun lang. If you are in Christ, may kaligtasan ka. And if you are in Christ, in your life will manifest ang good works na sinasabi ng Panginoon that you are created for that. Okay,
1: Amen.
0: partner, balik ko na sa'yo.
1: Yes, thank you so much, partner. Ano? Nakita po natin, mga ka-reasoning, napakalinaw, ano? Na dyan po natin mapapatunayan na tayo po ay na kay Kristo. Madali lang po kasing sabihin na tayo po ay may pananampalataya kay Kristo, tayo po ay na kay Kristo. Pero alam niyo po ba kung ano yung magpapatunay kung talagang tayo ay na kay Kristo? Sa pamamagitan po ng atin pong mabubuting gawa. Yang atin pong pagsunod sa kalooban po ng Panginoon, yan po yung magpapatunay na tayo po ay kabilang ni Kristo. Tayo po ay nasa ilalim ni Kristo. Masasabi po natin na tayo po ay talagang tunay na mananampalataya ni Kristo kung tayo po ay sumusunod sa kanya pong kalooban. Kaya hindi po tayo nalilito. Ang reasoning from the scriptures ay hindi po nalilito sa bagay po na yan, sapagkat malinaw po yan. Sometimes, ano, sinasabi po nila na yung mga tao na niniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon, at kapag siningitan po ng mabubuting gawa, nalilito. Sabi po nila, itong mga tao na ito, they are confused in the doctrine of salvation. Hindi po yun, mga ka-reasoning. Ano? Malinaw po sa atin na ang biyaya ng ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang po ng biyaya po ng Panginoon. Ngunit, ano, hindi po nagtatapos doon. Sabi po ng aking partner, nilikha tayo for the purpose of what? For producing good things. Ay, ano, kaya po ano, gusto ko pong iiwan sa inyo ang talata mula po sa Titus kapitulo 2 bersikulo 11. Sabi po rito, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Verse 12, sabi niya, na nagtuturo sa atin nang matapos itakwil ang kasamaan. Look at this. Matapos itakwil ang kasamaan at dapat tayong mamuhay ng may katinuan.

0: Remember this? Dapat tayong mamuhay ng may katinuan, sabi niya, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Look at that. Mm. Matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Malinaw po ang banal na kasulatan, no? Ang pinag-aaralan po natin Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na nagsasabi po na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At tayo po ay gumagawa ng mabuti dahil yun tayo po ay workmanship ng Panginoon, tayo po ay nilikha para gumawa po ng mabuti. Kaya po tayo sumusunod sa kautusan, ano? Kaya hindi po natin binuvoid or hindi po natin ninanal or tinatanggal yung kautusan po ng Panginoon, especially the Ten Commandments, ano? Kaya po malinaw po yan sa reasoning from the scripture. So nakita po natin ang pinag-aralan po natin kanina, Ephesians, ang binasa po ng akin pong partner kanina ay nanggaling po sa Roma, tapos kumuha po sa iba-ibang mga libro. Kumuha rin po ako sa libro ng Titus, at isa po yung kanilang ibig sabihin. Sinasabi po nila na talagang kailangan po nating itakwil ang kasalanan, ang kasamaan, at pagkatapos nating itakwil ang kasamaan, tayo po ay mamuhay ng may, ano, sabi po rito, tayo po ay mamuhay, ayan, sabi niya, itakwil ang kasamaan at na makamundong pagnanasa, dapat tayong mamuhay ng may katinuan, no? Sabi po rito, may katinuan. Ibig sabihin po, hindi po gumagawa ng masama. Hindi po ang masama ay okay na lang. Hindi po yung masama ay normal na lang. Hindi po yung iisipin natin, total, tinanggap naman na natin si Kristo. Nasa atin na si Kristo, naligtas naman na tayo, okay lang tayo ay magkasala. Kaya gumagawa tayo ng kasalanan. Nagpapatuloy yung kasalanan. Hindi po yun ang ibig sabihin. Sabi niya, dapat mamuhay ng may katinuan, sabi niya, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Napakalino po yun, ano? Kailangan po nating mamuhay ng matuwid. Kaya po, ang reasoning from the scripture ay tumatayo at tinatayuan at sumasampalataya at ini-impose na ang kaligtasan po ay wala po tayong contribution dyan. Sa pamamagitan po yan ng pananampalataya at sa biyaya po ng Panginoon. Wala po tayong contribution sa kaligtasan. At pagkatapos tayong niligtas, meron po tayong purpose na magpapatuloy. We nilikha po tayo para po tayo ay mag-produce at gumawa po ng mga mabubuting bagay. Eh, napakalinaw po, ano? Yan po ang katayuan ng reasoning from the scriptures. Partner, pwede bang ikaw ay magbigay ng panghuling salita bago po tayo magpaalam?
1: Ayan, partner. Sa halip na magbibigay ako ng panghuling salita, gusto kong basahin, partner, ang isa sa mga sulat ni Pablo kay Tito.
0: Mm-hmm.
1: May nabasa ka na portion kanina. Gusto kong basahin ito. This is very interesting, connecting salvation at then going doon sa sinasabi mo kanina. Ang sabi ng Tito chapter 2, verse 11 to 13, sapagkat nahayag sa atin ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan ng lahat ng tao. Sa verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran, ano daw?
0: Mm-hmm.
1: Ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Sa verse 11, kaligtasan. Verse 12 is living a life that is ethical in accordance to the will of God. Verse 13, habang inihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. And then sabi sa verse 14, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti.
0: Wow! Amen! Napakaganda.
1: I think that's very clear, partner.
0: Yes! Talagang, alam mo, partner, hindi na natin kailangan ipaliwanag yung binasa mo. Ano talaga? Self-explanatory. Malinaw na malinaw po yan. Sabi nga po ng mga ano, mas malinaw pa sa sikat ng araw. Eh, napakaganda po, ano, ng katuruan ito. Kaya wag po tayong magsasawang gumawa po ng mabuti. Wag po tayong tumitigil na gumawa ng mabuti. Kahit na ang mundo po ay hindi po mabuti sa atin, kung tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, wag po tayong tayong gumawa ng mabuti sapagkat yun ang ating purpose sa mundo na ito, na gumawa po tayo ng mabuti. Kaya po kung parang nagsasawa na po tayo dahil tayo po ay matatagal na sa pananampalataya at kung saan ay parang gusto mo na ring maranasan yung buhay ng karsiyahan ng iba. Ano, alam niyo po mga ka-reasoning, wag na wag po tayong gagawa po ng ganung bagay sapagkat tayo po ay nilikha. Tandaan niyo po, tayo po ay nilikha sa mabubuting bagay na gumawa ng mabubuti pong bagay. Ayan, ano po? Kaya sa reasoning from the scripture, hindi po normal na magkasala. Sa reasoning from the scripture, hindi po okay lang magkasala. No, bagamat tayo nagkakasala, at tayo nagkasala, dinadamdam po natin 'yon, no? At hinihingi po natin ng kapatawaran ng may pagpapakumbaba at kumbaga parang pagsisisi sa atin pong mga kasalanan. Ano? 'Yan po yung atin pong ayan po ang ating pananaw sa kasalanan. Pero ano, pagkatapos po niyan, tayo po ay bumabangon at gumagawa po ulit ng mabuti. Maraming salamat po, ano, sa inyo pong pakikinig sa lahat ng dako po dito sa Luzon, sapagkat meron po tayong ang atin pong radio ay naabot halos ang area po ng buong Luzon. At sa lahat po ng nanonood live broadcast, ano po, ito po ay live pero hindi po kami makagreet po sa inyo sapagkat wala na po tayong panahon. Ngunit gusto po nating pasalamatan ang atin pong mga viewers sa Facebook, sa AWR Alicia, and also sa Adventist World Radio Manila. Ayan, isang mapagpalang oras po sa bawat isa po sa atin. Bago po kami magpaalam, ay hingin po natin ang akin pong partner upang ibigay ang panghuling panalangin. Partner.
1: Ayan, tayo po yung manalangin. O Diyos na banal, dakila ka po sa lahat. Salamat Panginoon sa kaligtasan pong inyong ipinagkakaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus naming Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na kung meron man pong mga nakikinig ngayon na nagdadalawang isip na tanggapin ang aming Panginoong Jesus, nawa po'y patuloy po kayong kumatok sa kanilang puso. Tanggapin ang kaligtasan inyong pong ipinagkakaloob sa pamamagitan niya at nang sa ganun, Panginoon, ay mamuhay ng ayon sa inyong kalooban, ayon po sa inyong panukala sa pamamagitan po ng mga mabubuting gawa. Inyo pong inilagak o Diyos at purpose ng inyo pong pagkalalang sa amin bilang inyo pong mga anak. Salamat po sa pagpapala ng langit sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen, amen. Maraming salamat po. Salamat partner, ano, sa inyong panahon. At pakikamusta na lang dyan sa AWR Tugigaraw. Maraming salamat po mga ka-reasoning. At sapagkat wala na pong panahon, oras kami po ay magpapaalam na. Ano, tayo po ay makita-kita po muli MWF Monday, Wednesday, and Friday alas 6 hanggang alas 7 po ng hapon dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Si James the First, isa sa mga hari ng England, ay sinasabing sumubok na maging isang hukom o judge. Maingat siyang nakinig sa magkabilang panig ng kaso. Noong una ay handa na sana siyang magpasya sa panig ng isa. Subalit nang marinig niya ang parehas na panig, siya po ay nalito at hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Ang taong una niyang inakalang guilty ay lumalabas na ngayong inosente. Dahil sa kabiguan, kalaunan ay iniwan niya ang kanyang posisyon bilang isang hukom. Ganito ang sabi po ni King James, "Malinaw kong nauunawaan kapag nakikinig ako sa isang panig. Subalit kapag ka narinig ko na ang magkabilang panig, hindi ko na alam kung ano ang tama." Dahil po sa kwentong ito, sa palagay ko, kahit ako po, ayaw ko na rin siyang maging isang judge. Karamihan po sa mga tao ay hindi maganda ang pakiramdam kapag iisiping sila ay dadalhin sa korte para husgahan. Subalit sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, makikita nating nagsasalita ang mga manunulat ng Biblia na ang paghukom ay isang napaka-positibo, na ito ay isang bagay na dapat nating asam-asamin. Isinulat ng mga awit sa mga awit 96, 11 hanggang 13 ang ganito, "Matuwa nawa ang langit at magalak nawa ang lupa. Umugong nawa ang dagat at ang lahat ng naroon. Maging masaya nawa ang bukiran at lahat ng mga naroon. Sapagkat siya'y dumarating, upang hatulan ang lupa. Kanyang hahatulan na may katwiran ng sanglibutan at ng kanyang katotohanan ang mga bayan." Inaasam po ni Haring David ang panahon kung saan gagawing tama na ng Diyos ang lahat. Ang paghukom ay isang bagay na kanyang kinasasabikan. Marahil ang dahilan kung bakit napakasaya ni David sa pag-aantay sa paghukom ay dahil kilala niya at pinagtitiwalaan niya ang Diyos na maghuhukom sa lupa. Sa isang di makatarungan at di makatwirang mundo, ang paghukom ng isang nagmamahal at patas na Diyos ay isang bagay na dapat po nating asamin. Kinikilala rin ng mga manunulat ng Biblia na ang paghukom ay isang napakahalagang bagay. At ito po ay magaganap sa hinaharap. Isinulat po ni Apostol Pablo sa mga Gawa 17:31 ang ganito, "Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay." At ang paghahatol na ito po ay hindi lamang nakaka-epekto sa kakaunti. Sabi po sa 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 10, "Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Maniwala man tayo o hindi, gusto man natin o hindi, nagpapakilala man tayong Kristiyano o hindi, maging sino man tayo, tayo pong lahat ay may pananagutan sa lahat ng desisyong ginagawa natin sa ating buhay. Sinasabi po ng Biblia sa Roma kapitulo 14 versikulo 12 ang ganito, "Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili." Hindi lamang po inihahayag ng Biblia ang katotohanan na tayo po ay huhusgahan. Nagbibigay rin ito sa atin ng mga kaalaman kung paano
at kailan mangyayari ang paghukom na ito. Ganito po ang sabi ni Propeta Daniel sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 9 at 10. Habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay, at ang matanda sa araw ay umupo. Ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng niyebe, at ang kanyang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab na apoy, at ang dulo nito ay nagniningas na apoy. May dumadaloy na isang ilog ng apoy, lumalabas mula sa harapan niya, libo-libo ang naglilingkod sa kanya, at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom, at ang mga aklat ay nabuksan. Sa mga talata pong ito ay nakita ni Propeta Daniel ang Diyos Ama o ang matanda sa mga araw na nakaupo sa kanyang walang hanggang trono at napapalibutan ng di mabilang na mga anghel. Pansinin po natin kung ano ang nakita ni Daniel sa sumunod na pangitain sa Daniel 7:13. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumating kasama ng mga ulap. At siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Ang eksena pong ito ay parang katulad po ng korte dito sa lupa. Dito, ang anak ng Diyos ay inilalarawan na nakatayo sa harapan ng matanda sa mga araw o ang Diyos Ama na nag-preside sa korting ito. Meron pong mga saksi, ang mga banal na anghel na nakakakita at nagtatala ng lahat ng mga bagay. At ang nakatayo sa harapan ng trono ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus, ang tagapamagitan ng tao. Siyang gumagawa para sa atin. Ah, ganito po, pansinin po ninyo ang sinasabi sa 1 Juan 2:1. Tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Well, may magsasabing parang nando na ang lahat maliban sa mga isasalang. Sa esensya po, ito po ay totoo. Subalit, pansinin po natin ang sinasabi ng Biblia. Balikan natin ang Daniel 7:10. Ganito po ang sabi. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang mga aklat ay nabuksan. Napakaliwanag po na ang mga aklat natin ay naglalaman ng tala ng mga gawa nang nakatayo sa paghatol. Ang sabi po ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 11:9, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan. At pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit, alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa paghukom. Kahit na nga ang mga salitang binibitawan, ay nakatala at isinasaalang-alang. Isinulat po ni San Mateo sa Kapitulo 12, versikulo 36 at 37 ang ganito. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay papawalang bisa ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Inilalarawan po ni Propeta Malakyas ang mga talang ito sa ganito namang kaparaanan. Malakyas 3:16. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan.
napapansin po ng Diyos ang bawat sandali na ang ating mga puso ay nalalapit sa Kanya. Minamarkahan niya ang bawat salita na nagpapalakas na ibinibigay natin sa ibang tao at ang bawat gawa ng kabutihan. Kumpiyansa po si Haring David sa pag-iingat ng talapo ng Diyos sapagkat ganito ang sinabi niya sa mga awit, Kapitulo 56, versikulo 8. Ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo. Wala ba sila sa aklat mo? Nalalaman din po ng Diyos kahit na ang pinakamalalim nating mga kalungkutan sa buhay. Nauunawaan niya ang mga pinagdadaanan po natin. Ang mga aklat sa langit ay kahanga-hangang detalyado. Iniingatan ng Diyos ang mga talang ito. Hindi po para sa kanyang kapakinabangan, kung hindi sa kapakinabangan ng mga nanunood sa sandibutang ito. Sapagkat inaakusahan ng demonyo ang Diyos at ang kanyang pamamahala at karakter. Ngunit tandaan natin, nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang mga nilalang ay lubusang masatisfied, na hindi totoo ang inaakusan ng demonyo, na mahal tayo ng Diyos at siya ay makatwiran at makatarungan. Sa atin pong Diyos, wala po tayong maitatagong sekreto. Lahat po ay transparent. At sa ganito rin ang paraan niya sa pagsasagawa sa paghatol. Pansinin po natin sa 1 Corinto kapitulo 4 versikulo 5. Ganito po ang sinasabi. Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Tandaan po natin mga kaibigan, walang mangyayaring pagtatakip sa araw ng paghukom. Maaaring madaya ng tao ang kanyang mga kaibigan, kahit na ang kanyang familia. Subalit, tandaan po natin, walang makakapandaya sa Diyos. Bakit? Sapagkat nababasa niya ang bawat sikreto ng ating mga puso. Sinasabihan tayo na kapag dumating si Jesus sa Mateo 16:27, ganito po ang sinasabi. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ngunit, maaaring magtanong po kayo, paanong ang ating mga buhay ay nasa ilalim ng paghukom gayong tayo'y naligtas na ng biyaya? Ito po ay dahil ang mabuhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos ay isang nagpapatuloy na resulta ng isang puso na napupuno ng pag-ibig sa Diyos at sa tao. Ito po ay isang relasyon ng pag-ibig kay Jesus na naguudyok sa mga tagasunod na tayo po ay sumunod sa Kanya. Ibinuod ni Haring Solomon ang lahat ng kanyang natutunan sa buhay sa mga sumusunod na konklusyong ito sa Ecclesiastes Kapitulo 12, 13 at 14. Ito po ang kanyang sabi. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Kung makikita po natin mga kaibigan, kapag dumating ang araw ng paghukom, makikita po natin ang ating mga sarili sa dalawang posisyon. Maaring ang buong tala ng mga nakalipas na pagkakamali natin ay matatakpan ng dugo ni Jesus. O ang ating tala ay mananatili upang tayo po ay parusahan. Ang atin pong kaligtasan ay hindi nakabase sa ating pagsunod. Ito po ay sa biyaya ng Diyos. Subalit, ang mabubuti nating mga gawa
ay nagpapahayag na ang ating pong puso ay nakatalaga na sa Diyos. Dahil sa ang relasyon ng tao sa Diyos ay huhusgahan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Meron dapat malinaw na pamantayan kung saan susukatin ang ating mga gawa. Sa paghuhukom po ng Diyos, gaya sa mga korte dito sa lupa, ang atin pong ikinikilos ay maikukumpara sa pamantayan ng kautusan. At sa kaso pong ito ay sa kautusan ng Diyos. Sinasabi po sa atin ni Apostol Santiago sa Santiago 2:12 ang ganito. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Anong kautusan ang tinutukoy po ni Santiago? Sa mga naunang talata, binabanggit ni Santiago ang dalawa sa mga kautusan, ang huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay. Kaya po, maliwanag na ang sampung utos ng Diyos ang kautusan na binabanggit na kalayaan, kung saan ikukumpara ang buhay nating lahat. Ang paghatol ay ang pagpapasya kung saan panig tayo nakatayo sa malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Tayo ba ay na kay Kristo? Pinapayagan ba natin siyang mabuhay sa ating mga buhay? Minamahal ba natin siya at ang kanyang kalooban sa pinakamataas na antas na inihahayag sa sampung utos? Nagkakaroon ba tayo ng pagnanais na sundin ang kanyang kalooban at hayaan siyang isulat sa ating mga puso ang kanyang mga utos? Hindi sapat na ipahayag na tayo ay tagasunod po ni Kristo. Dapat nating hayaang maipamuhay sa ating mga buhay ang sakdal na buhay ni Kristo na may pagsunod at mayroong katapatan. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa aklat na Mateo 7:21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kung hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang buo pong tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, ay tungkol po sa karakter ng Diyos na pag-ibig. Tang kautusan ay ang nakasulat na kapahayagan ng pagmamahal na iyon. Kaya po hindi katakataka na ito rin ay ginagamit bilang pamantayan ng paghatol ng Diyos. Ngunit, mas nakatutuwa na ang itinuturo po ng Biblia sa paghuhukom ay nagaganap na ngayon. Kaya nga sa panghuling babalang mensahe ng Apokalipsis, binabanggit po dito na ito ay isinasagawa na. Ang sabi po sa Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 6 at 7 ay ganito. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom, sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kung mapapansin po natin, hindi po sinasabi ng mensahe ng darating ang paghukom. Sinasabi po nitong dumating na ang oras ng kanyang paghukom. Titingnan natin ang tungkol sa tatlong anghel na ito sa mga sumusunod nating pag-aaral dito po sa ating serye. Ngunit sa ngayon, pansinin natin kung kailan ibibigay ang mensaheng ito ng pagdating ng paghukom. Pansinin ang kaagad na sumusunod na mensahe ng tatlong anghel. Apokalipsis 14, 14 at 15. Pagkatapos,
Nakita ko roon ang isang puting ulap. At nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak ng tao. Na sa kanyang ulo'y may isang gintong korona. At sa kanyang kamay ay may isang matalas na karit. Lumabas ang isa pang anghel mula sa templo na sumisigaw ng may malakas na tinig doon sa nakaupo sa ulap. Ihulog mo ang iyong karit at gumapas ka sapagkat dumating na ang oras ng paggapas at hinug na ang aanihin sa lupa. Matapos pong magbigay ng kanilang mga mensahe ang tatlong anghel, inilalarawan ng Apokalipsis ang pangalawang pagparito ni Kristo, ang pag-aani sa buong mundo. Ang paghukom ay nagaganap bago pa lamang ang ikalawang pagdating. Subalit mayroong paraan ba kung papaano eksaktong malalaman kung kailan magsisimula ang paghukom? Ang kasagutan po ay makikita natin sa aklat ni Propeta Daniel. Sa Daniel 8:14, pansinin po natin ang sinasabi sa talatang ito. Hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang sangtuaryo. Ito po ay isang kahangahangang talata sapagkat minamarkahan po nito ang katapusan ng pangitain ni Daniel sa Daniel 8 na kaagad pagkatapos ng prediksyon na ito ay nagsimula, si Anghel Gabriel ay nagpapaliwanag sa interpretasyon ng pangitain. Sa pagpapaliwanag ni Gabriel, makikita po natin na ang pangitain ay parallel sa isa sa nabasa natin tungkol sa Daniel 7 na naihayag sa eksena ng paghukom bago pa ang pagtatapos ng mundo. Pansinin po natin ang sinasabi niya tungkol sa time prophecy na ito ng Daniel 8:26. Ganito po ang sabi, ang pangitain tungkol sa mga hapon at mga umaga na isinasalaysay ay totoo. Ngunit ilihim mo ang pangitain sapagkat ito'y tungkol sa maraming mga araw mula ngayon. Ang anunsyo pong ito ay nakagugulat kay Daniel na itinala ng Biblia sa Daniel 8:27. At akong si Daniel ay nanghina, nagkasakit ng ilang araw. Ako'y pinapanlumo ng pangitain at walang makapagpaliwanag nito. Bakit po naapektuhan si Daniel sa ganitong paraan? Bakit hindi niya maintindihan ito kahit na ito'y naipaliwanag na sa kanya ni Angel Gabriel? Ang ebidensya po ay nakamamangha na ang panghuling bahagi ng propesiyang ito ang talagang bumabagabag sa kanya at ito'y hindi po niya maunawaan. Dapat po nating tandaan na si Daniel at ang kanyang bayan ay nabihag sa Babylonia. Ang templo ng Jerusalem kasama ang iba pang mga lungsod ay nagiba. Subalit, nakatagpo ng pag-asa si Daniel sa propesiya ni Propeta Jeremias na inihula sa Jeremias 25:11 na ang pagkakabihag na ito ay magtatagal ng 70 taon at alam niyang ang 70 taon ay matatapos na. Siya ay nag-aantay sa pagbabalik muli ng Jerusalem. Subalit, maaari bang ang ibig sabihin ng propesiyang ito ay may ilang pang maraming taon bago maipanumbalik ang templo at ang lungsod? Sa Daniel, Kapitulo 9, makikita natin na nag-aral ulit ang propeta ng propesiya ni Jeremias at pagkatapos ay nanalangin mataimtim para sa awa ng Diyos sa kanyang bayan. Ang sabi po sa Daniel 9:19, O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka. Alang-alang sa iyong sarili, O aking Diyos, huwag mong ipagpaliban sapagkat ang iyong lungsod
at ang iyong sambahayan ay tinatawag sa iyong pangalan. Pakinggan naman natin ang kanyang sinabi sa Daniel 9:24. 70 sanglinggo ang itinakda sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain at ang propesiya at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Sa simbolikong propesiya pong ito, ang isang araw po ay kumakatawan sa isang literal na taon. Ezekiel 4:6, ganito po ang sabi, at aking itinakda sa iyo isang araw sa bawat taon. So, ang 2,300 days po o araw ay kumakatawan sa literal na 2,300 years o mga taon. Ang 70 linggo o 490 na mga araw ng 2,300 days na propesiya ay ilalaan para kay Daniel at sa kanyang bayan. Subalit, ang tanong natin, kailan magsisimula ang panahong ito? Inilalarawan ng Daniel 8:14 ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Pero, hindi po ang tanda ng pasimula nito. Ipinaliwanag din ni Gabriel kay Daniel sa Kapitulo 9, ganito po ang sabi, 25, kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 72 sanlinggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatawid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Maaaring napanatag si Daniel nang malaman na ang pagpapanumbalik ng Jerusalem ay magmamarka ng pasimula ng mga panahong ito at hindi ang katapusan. Ayon po sa tala ng kasaysayan, ang dekri po ng hari ng Persia na si Artaxerxes na ipanumbalik at itayong muli ang Jerusalem ay ginawa noong taong 457 BC. Ang taon na si Jesus ay nabautismuhan ni Juan sa ilog ng Jordan, ito po ay nagpasimula ng huling linggo ng pagkakataon para sa mga Hudyo bilang isang bansa na tumalikod sa kanilang mga gawain ng pagrebelde. Sa kanya pong bautismo noong 27 AD, ang ating Panginoong Jesus po ay pinahiran ng banal na Espiritu. At sa mga sumunod na 3 at kalahating mga taon, sa gitna ng huling prophetic week, gaya ng prediksyon ng propesiya, siya po ay naipako noong tagsibol ng 31 AD, pagkalipas ng 3 taon at kalahati. Matapos batuhin si Esteban noong 34 AD, ang ebanghelyo po ay ibinigay sa mga Hintil. Yamang ipinakita ng kasaysayan ang katumpakan ng propesiyang ito para sa unang 490 years, maaari rin tayong magkaroon ng kumpiyansa sa iba pang bahagi ng propesiyang ito. Kung idadagdag naman ang 2,300 na taon sa 457 BC, kung saan ibinigay ng dekri ng pagtatayo ng templo, ito po ay magdadala sa atin sa taong 1844 nang sinabihan si Daniel na ang sanktuaryo ay malilinis. Maaari po kayong magtanong, paano nauugnay ang paghukom sa paglilinis ng sanktuaryo na inihula ni Daniel na mangyayari sa katapusan ng 2,300 days? Una,
Kailangan po nating maintindihan ang kaunti pa tungkol sa simbolismo sa sanktuaryo na makikita sa Biblia. Inilalarawan po ng Biblia ang dalawang klase ng sanktuaryo. Isa po dito sa lupa at ang isa ay sa langit. Ngayon kapag tayo po ay nagkasala, humihiling tayo sa Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil namatay si Jesus, kapalit natin para bayaran ang ating kasalanan na pagkakautang natin. Gayunman, kapag tayo po ay nagkasala, bago ang kalbaryo, ang mga tao noong unang panahon ay kinakailangang maghandog ng kordero upang sa pamamagitan ng pananampalataya, sila'y tumitingin tungo sa panahon na ang kordero ng Diyos ay mamamatay para sa kanila. Sa paghahandog po ng inosenteng hayop, kinikilala nila ang kanilang paniniwala sa isang tagapagligtas na darating at mamamatay para gawing posible sa kanila ang pagpapatawad. Sa ancient Israel po, araw-araw, dinadala ng mga tao ang mga handog sa sanktuaryo. Doon, inaamin nila ang kanilang kasalanan at kinikitil ang kordero para ipakita ang kanilang pananampalataya sa hinaharap na kamatayan ni Jesus, ang anak ng Diyos. Pagkatapos, sa pagbibisik ng pari ng dugo mula sa hayop, sa harapan ng tabing ng pinakabanal na dako ng sanktuaryo, simbolikong paglilipat ng kanilang mga kasalanan sa sanktuaryo. Isang beses sa isang taon, ang mga anak ni Israel ay nagsasagawa ng isang napakataimtim at sagradong paglilingkod. At ito po ay tinatawag na Araw ng Pagbabayad Sala. Ito po ang araw ng paglilinis ng sanktuaryo at para sa bayan ng Israel, ito rin ay nauunawaan nila bilang isang araw ng paghukom. 10 araw bago ang araw ng pagbabayad sala. Ang trumpeta ay hinihipan bilang pagpapaalala sa bayan ng Israel na panahon na para sila ay magkaroon ng inventaryo sa kanilang mga buhay na magsisi at umamin sa kanilang mga kasalanan. Ang lahat ng hindi gumanap nito ay pinalalayas po sa kampo. Ganito po ang sabi sa Levitico 16:30. Sapagkat sa araw na ito, ang pari ay gagawa ng pagtubo sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Kayo ay magiging malinis sa harapan ng Panginoon. Ngayon, ginagawang maliwanag ng aklat ng Hebreo na ang mga makalupang sanktuaryo at ang mga paglilingkod dito ay isa pong ilustrasyon ng sanktuaryo doon sa langit. Kung saan ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating pong dakilang saserdote ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 8:1-2. Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa langit. Isang ministro ng sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sa Hebreo 9:11-12, 24, ganito naman po ang sinasabi. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa sanktuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kung hindi sa mismong langit upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Mga kaibigan, ang tunay po na tabernakulo o sanktuaryo nandoon sa langit. Ang lahat ng nangyayari dito sa lupa ay isa lamang pong maliwanag na pattern sa nangyayari sa plano ng Diyos sa pagliligtas. Ang atin pong Panginoong Hesus
ang korderong namatay at si Jesus ang pare na nabubuhay magpakailanman. Sa Hebreo, Kapitulo 7, versikulo 5, ganito po ang sinasabi. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. At gaya po ng punong pari ng Israel na pumapasok sa pinakabanal na dako isang beses sa isang taon, gayon din si Jesus pumapasok sa huling panahon sa pinakabanal na dako sa makalangit na sangtuwaryo para po gampanan ang kanyang gawain ng paghukom. Naalala po ba ninyo kung paano nakita ni David at ng iba pang mga manulat ng Biblia ang paghukom? Bilang isang mabuting balita. Dahil ito pong lahat ay tungkol sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas, manunubos, tagapamagitan, at ang ating kaibigan. Mahal po tayo ng Diyos. At ang tugon natin sa Kanyang inaalay na relasyon ang magtitiyak ng ating walang hanggang kapalaran. Kaya tayong matagumpay na idepensa ni Jesus sa paghukom kung nabubuhay ang ating tagapagligtas na Panginoon. Sasabihin niya ang sinabi niya sa Mateo 10:32. Ganito po ang sabi, kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng tao, kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang tumayong mag-isa sa paghukom. Kung tayo ay na kay Kristo, Kanya tayong isasaysay sa harap ng Ama. Kung tayo ay na kay Kristo, Siya ang ating tagapamagitan. Na ang ibig sabihin ay Siya ay nasa panig natin. Kung tayo ay na kay Kristo, ang mga tala ng mali nating nagawa, malilinis ng Kanyang dugo. Mapapatawad sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at matatakluban ng Kanyang katwiran. Kung tayo'y kay Kristo, tayo'y tatayo sa harap ng Diyos. Hindi suot nating maruming basahan ng maling mga desisyon, kung hindi ang Kanyang walang dungis na kasuutan ng katwiran, na para itong hindi tayo nagkasala. Ang makikita lamang sa tala natin ay ang perpektong buhay ng ating tagapagligtas. Kaibigan, wala tayong dapat ipag-alala tungkol sa paghukom. Panahon na ngayon para saliksikin ang ating mga puso. Panahon na para siguruhing nagdesisyon na tayo na gawing Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Tayo'y nabigyan na ng babala sa pagdating nito para matiyak na makikilala natin siyang magsasalita para sa atin, na magpapahayag sa nanonood sa buong sangsinukob na tayo'y nagpasyang sumunod sa Kanya. Ang paghukom ay hindi po panahon para matakot. Ito po'y panahon para magsaya. Magsaya dahil mahal tayo ng Diyos. Siya ay makatwiran at makatarungan. Itatama niya ang lahat ng bagay. Maging masaya dahil maaari tayong magtiwala sa Kanya para maitama ang lahat ng mga mali at magdala ng hustisya sa lahat ng mga naaapi. Magsaya dahil ang paghukom ay ang huling bahagi ng pagresolba sa problema ng kasalanan at magpakailanmang pagbubura ng kasalanan ng mga natubos.

Kaibigan, mahal tayo ni Jesus. Nais niyang tayo'y ipagtanggol. Nais niyang maging tagapamagitan at manunubos natin sa darating na paghukom. At nakahanda niya tayong akayin tungo sa daan ng kaligtasan. Ngayon na ang panahon para siya'y iyong tanggapin. Ngayon na ang panahon para iyong italaga ang iyong buhay sa Kanya. Kung ito ang iyong ninanais, samahan mo ako sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, dakila naming Diyos. Ikaw ang aming manlalalang. Ikaw din ang aming tagapagligtas. At ngayon, ikaw ay ang aming tagapamagitan at makatwirang hukom. Nais po naming tanggapin ang iyong inaalok na kaligtasan. At sa mga oras pong ito, nais naming buksan ang aming mga puso upang ikaw ay manahan at manatili magpakailanman. Dakila naming Diyos, tulungan mo po ang aking mga minamahal na mga kaibigan na nakikinig sa palatuntunang ito, saan man sila naroon. Sa kanilang pagnanais na sumunod sa iyo, pagpalain mo po sila, Ama, upang sila'y makatayo sa araw ng paghukom, ligtas, sapagkat mahal mo kami. Amen.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.
0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Welcome to Mindful Chats. Good evening. Well, Pam, good evening. And
2: maganda ka sa gabi.
1: Well, mga kaibigan, this is a program on mental health aired and viewed and streamed over 89.1 FM and the Facebook and YouTube channel of the Adventist World Radio. Kumusta po kayo mga kaibigan na nakikinig ngayon at nanonood? Mga kaibigan natin, mga kabalikat, katalakayan, ka-mental health. Isang oras na naman po na punong-puno ng impormasyon kung paano natin mapapanatiling malusog ang ating physical na aspeto, lalong-lalo na ang ating mental na aspeto. Kumusta, Pam?
2: Maganda ka sa gabi, Doc Lane. Lagi naman. At magandang ngiti ni Ma'am Iyer. At we hope that everyone is okay today, and may we say hello, good evening, good afternoon, whatever time this may reach you. We are greeting you happy Friday, or shall we say happy Sabbath? Is it okay? Good evening. And we are aired at Adventist World Radio 89.1 Manila. Okay. Doc Lane?
1: Yeah. Mga kaibigan, to those who just tune in, ang ating pong programa Mindful Chats ay may iba't ibang mga parte. Ano ko? Una, ang lektura ng ating resource person. Pangalawa ay ang question and answer. Ano ko? Yung mga sasagutin ng ating resource speaker ang inyong mga katanungan. So I would like to recommend and suggest, no, encourage those who are viewing, those who are listening, na kung may katanungan po kayo, kindly jot it down in our chat box sa Facebook and YouTube channel. And babasahin po namin yan at sisikapin natin na masagutan po ang lahat ng inyong mga katanungan. Okay, so please feel free to call us. No, I know that the number is being shown on your screen. Send us a message in the chat box and YouTube. We are very, very fortunate, mga kaibigan, to have with us an expert in the field of mental health. And she will be introduced to us by Pam. Pam?
2: Yes, but before that, before we introduce our speaker tonight, who's beautiful than and as beautiful as the night, we would like you to call us up on this number 0918-944-7891. If it seems very fast po dun sa ating crawl ad, meron po tayong 0918-944-7891. And before we introduce our speaker tonight, let us pause for a while for a word of prayer. Let us bow our heads and close our eyes for prayer. Dear God, occupy our minds with your thoughts and let us lift your name on high. Allow us to have this kind of thought as Jesus has. In Philippians 2, it says, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Let us allow your Holy Spirit to dwell and to guide us in all the things that we would like to learn. May we have you and your mouthpiece to explain everything that we would like to be enlightened with, Dr. I. And may we have a focused mind and heart only to what we would like to learn from you. In Jesus' name we pray. Amen. All right. I would like now to let you know who our speaker tonight is and how she had attained her status right now, as she would be sharing to us whatever she has been tagged as WHO or Doctor, okay? Our speaker tonight has served in various capacities within the Adventist organization. She had been a secondary school teacher, administrative secretary, and she was also a department director at the South Central Luzon Conference and North Philippine Union Conference. She is actively involved in media ministries as a host and guest presenter on Adventist World Radio and Hope Channel Philippines. A roster of achievements are written after her name, such as licensed professional teacher, a certified family educator, and a life coach. She holds also a master's degree in guidance and counseling and a doctorate in psychology. Currently, she's serving as assistant to the president for Adventist Possibility Ministries in the Southern Asia Pacific Division, of which job focuses on individuals with special needs, just like me, including the deaf, blind, physically immobile, and mentally challenged, widowed, orphans, vulnerable children and caregivers. Her ministries also encompass empowering women and family, life coaching and counseling. And she authored a book titled A Woman in Good Shape. If you have found one, just let me know. I'll also purchase one. She is married to the vice president for NDRIEL of the Southern Asia Pacific Division, Pastor Arnold Gabin. Mommy I is the proud mother of two registered physical therapists, Neil and Damsel. Our speaker tonight, ladies and gentlemen, Dr. Irelene Gabin. Ma'am, may you have the floor.
3: Thank you very much, Pam, for the introduction. Thank you, Dr. Lolaine, and thank you, AWR team, for this opportunity again to connect to one another. And of course, binabati ko po ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating pong 89.1 AWR Manila na po. At syempre, lahat po ng kayo na sumusubaybay ngayon, kung mas maganda po kung mag-invite pa po tayo, no? Para nang sa ganun, mas marami po tayong matuto ano po sa atin pong magandang pag-uusapan po ano ngayon. And sinimulan na po natin itong series na to at talaga namang isa sa mga interesting na topics na magandang pag-usapan po yung tungkol sa kung paano magiging malusog po ano ang ating pong pangkaisipan, dahil sinasabi natin, narinig natin, everything starts in the mind. Ano po? So magtutuloy-tuloy na po tayo, ano? At nais kong pasalamatan ng Panginoon sapagkat binigyan po tayo ng panahon na kagaya nito, ano po, para tayo magkasama-sama. At kagaya ng binanggit ni Doc Lalain kanina, kung meron po kayong mga gustong itanong, i-clarify, ano po, ay bukas po ang atin pong programa para po sa inyong mga inquiry o gusto niyo pong malinawan, ano po. So magtutuloy-tuloy na po tayo sapagkat maganda po na ma-maximize na natin ang atin pong panahon. Kaya akin pong isi-share sa inyo ang atin pong pag-uusapan ngayong gabi na may kinalaman sa mindfulness and spiritual meditation. Ano po, kayo na sumusubaybay dito po sa ating programa ng mental health na mga services po natin, pag-usapan natin ano ba itong mindfulness and spiritual meditation. Alam niyo po ba, mga minamahal namin na mga taga-subaybay, ngayon, ang mundo natin masyado nang mabilis. Ano po? Mabilis. Na para bang ipo-ipo kabilis ang pangyayari sa mundo natin. There are so many life events na nangyayari sa bawat isa sa atin. Saan man po tayo naroon. Talaga namang tayo ay kasama po dito sa mga sinasabi ko na talaga namang lahat ng ito ay may kaakibat na, alam nyo, yung kapag tayo ay as we go through different life events or experiences, may kaakibat po yung challenges. Bagaman maraming mga magaganda, but may kaakibat yan na mga stress, o sometimes yung mga ibang mga tao nagkakaroon ng anxiety, ng depression. Siguro iniisip ninyo, bakit kaya? Bakit may mga tao na nagkakaroon ng ganito mga mental health issues, mental health challenges, at yung iba ay umaakyat sa mental disorder? Ano po? Anong meron? Ano? Kasi alam niyo po ba na sapagkat pag hindi po tayo naging maingat, ano po, makikita po natin yung sarili natin na nagre-react tayo, ano, yung bang tumutugon tayo ng mabilisan, nakulang sa pagninilay-lilay sa mga nangyayari sa atin, Sa halip, ano po, na tayo tumugon ng merong karunungan at merong kapayapaan at merong kabutihan, ano po. So, dalawa naman lagi yan po sa lahat ng nangyayari po sa atin. Pwedeng ang maging tugon natin positibo, pwedeng negatibo, pwedeng nakatutulong sa atin at pwedeng maging dahilan para mas lalong malugmok tayo, ano po, sa hindi mabuti na kalagayan natin. Kaya pag-uusapan po natin, ano ba ang ugat nito? Saan ba nag-uugat ito na nagkakaroon ng mental health issues ang mga tao kapag hindi sila maingat, ano po, sa pagtugon sa mga pangyayari sa buhay na ano, alam niyo po na nangyayari sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, ano, kaya yung mindfulness, pagiging bukas ng atin pong kaisipan, ay alam po, hindi lang ito, naririnig natin mindfulness, parang naging trending na ito o parang naging uso na lang, nagiging palasak na nating naririnig, kung hindi ito po'y isang pangangailangan, ano po? It's a necessity. At maging intentional po tayo. Ibig sabihin ng intentional ay talagang sasadyain natin na maging mindful tayo. Ano ibig sabihin ito? Yung intentional act of pausing, breathing, and becoming fully aware. Ang ganda po, ano? Fully aware kung ano po yung nangyayari sa atin sa pangkasalukuyang panahon. Kaya po, yung spiritual meditation, okay, mindfulness, spiritual meditation, it invites us into sacred stillness, a space where we can reflect on God's word, sense His presence, and realign our hearts with His peace and purpose. Mamaya po, ano, akin pong bibigyan ng diin yan. So, ang akin pong presentation ngayon, ano, is in a form of a question and answer. Baka yung question niyo madaanan ko na po, ano? So, minabuti ko po, ano, sa sang-ayon doon sa mga karanasan ko. Ito po yung mga ilan sa mga mahalagang tanong, ano po, na aking ang akin pong na-encounter, at maaaring ito rin po ang tanong natin sa ngayon, ano po. So, what is mindfulness? Tingnan po natin yun, ano? Ano ba yung mindfulness? Ano ba yung pagiging aware sa mga nangyayari sa atin, ano po? So, ibibigay ko po sa inyo ito. Ang sabi dito ay, mindfulness is being fully present. Kanina, fully aware. Fully present. Talagang alam mo kung ano nangyayari sa pangkasalukuyan. Alam nyo ba? Isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga tao ang tumutugon, ay alam niyo, yung parang hindi nagiging maingat, ano po, sa pagtugon sa mga nangyayari sa kanila, sapagkat they are not fully present, they are not fully aware, hindi nila alam kung ano ba talaga nangyayari sa kanila, ano po. Ano ba yung pagiging fully present natin? So alam natin kung ano ba yung naglalaro sa isip natin ngayon. Ngayon, ha, ngayon, hindi yung kahapon, ngayon. Ano ba yung nangyayari sa ating, ano ba yung naiisip natin? Ano ba yung mga damdamin natin? Ano ba yung nangyayari? Meron ka bang nararanasan sa iyong katawan? Meron ka bang nararamdaman? Ano yung mga nasa paligid mo? Kasi dahil ngayon po eh, nasa digital world na, may tendency po kasi na pag talagang tayo ay nakatutok sa ating mga gadget eh, hindi natin nalalaman kung ano yung nasa kapaligiran natin. Kaya nga po, yung pagtugon natin, ano, sa pangyayari ay hindi nagiging maayos. Ang ibig sabihin ng mindfulness, wala kang judgment. Wala kang ibinibigay na konklusyon o paghatol o wala kang mga comments pa. Wala. It's about noticing rather than reacting. Hindi ka nagre-react. Fully aware ka kung ano yung nangyayari. Ano yung ginagawa ng mga tao sa paligid mo? Ano yung damdamin mo? Ano po? Yan. So, bibigyan kong diin yan po sa pagpapatuloy ko. Ano po? So, meron pong isang talata sa banal na kasulatan na masusumpungan po natin ito sa Proverbs 4:23. Gusto ko po yung nasa New Century Version. Ang sabi ay, be careful what you think because your thoughts run your life. Maging maingat daw tayo sa ating iniisip, sapagkat kung ano yung iniisip natin, yan po yung nagpapatakbo ng buhay natin. Okay? Yan po yung sinasabi, ano, ni Apostol, ni Haring Solomon, I mean, sa Kawikaan 4:23. So, sunod na tanong. So, naintindihan natin ang mindfulness, ibig sabihin, ang keywords pa ay fully aware, fully present. Alam ko kung ano yung nangyayari sa aking kapaligiran, maging sa aking kaloob-loob, I mean, sa aking iniisip sa ngayon, ano po. Maaaring hindi naman lahat, but you are, I mean, hindi mo talaga lahat ng naiisip mo ay alam na alam mo, but aware ka kung ano yung iniisip mo ngayon, ano? Okay, so next question is mindfulness only a psychological tool? Ito ba ay parang ginagamit lamang na isang kasangkapan ng psychology upang sa ganon maunawaan natin? Ah, para ito ay isang, kumbaga sa karpintero, isang kasangkapan, isang ginagamit, ano, nakagamitan, isang kagamitan para mawala yung stress mo. Ang sabi po ay hindi. Pag sinabi nating mindfulness, yeah, nakatutulong ito para mabawasan yung ating stress at makapag-increase ito ng focus mo sa buhay. Pero alam niyo po ba na ang mindfulness can also be a spiritual practice? Ang ganda, no? Spiritual practice. At ito'y nagtuturo sa atin upang mabuhay tayo ng may pagpapasalamat, may kapayapaan, at talagang mas malalim na pagkaalam, ano, yung kamalayan natin sa presence ng ating Panginoon. Yun palang ibig sabihin ng mindfulness. Hindi lang ito basta, may mga tao kasi na, oh, parang ako ay fully aware sa isip ko. Hindi lang pala ganun yung mindfulness. Kung hindi, ito ay isang spiritual practice din po. Kaya nga, ano ang kinalaman nito? Upang sa ganun, magkaroon tayo ng malusog na pag-iisip o kaisipan. Yan. So, question number 3. How is spiritual meditation different from regular meditation? Kasi marami mga tao yung nagme-meditate ako. Okay? Yun yung mga regular meditation, nag-iisip ka ng tungkol sa gagawin mo bukas, nag-iisip ka kung ano yung gagawin mo, like halimbawa meron kang speaking engagement, iniisip mo yun, that's a regular meditation, iniisip mo sa sarili mo kung ano yung mga gagawin mo yung like ngayon, yung engagement, kung ano yung activity mo. Pero ano ba yung, meron bang pag-aiba yung spiritual meditation? Ang ibig sabihin ng spiritual meditation? Yan. Yung regular meditation, naka-focus lang daw yan doon sa iyong pagiging relax. At saka yung kamalayan mo. Oh, halimbawa, ayun, nandito ako sa bahay namin sa San Pablo, masarap ang hangin dito, nakaka-focus ako, nakaka-relax ako. That is a regular meditation. But spiritual meditation, which is also a part of meditation, ano? This is rooted, nakaugat ito doon sa pagka-ibig mo na makaugnay mo, ano? Yung hindi lang tao, kung hindi yung Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng kanyang mga salita at yung taimtim na pagdinilay-nilay, ano? So, taimtim na pagninilay-nilay ng kanyang mga salita. Ano, yan yung spiritual meditation. Meron kang pagninilay-nilay, pero hindi lang basta tungkol sa sarili mo na mga ginagawa o yung life events mo. Kasi alam nyo ba, mga kaibigan, may tendency na kapag ka nagnilay-nilay lang ka, lang ikaw, tungkol doon sa iyong pansariling ginagawa, may tendency kasi na magkaroon ka ng anxiety eh. Kasi doon ka lang nakafocus sa iyong activity. Pwede kang ma-depress, pwede kang magkaroon ka ng worry. Bakit? Kasi, ay, pag alimbawa, ang dumaan sa iyong pagninilay ay tungkol doon sa mga problema mo, sa mga kailangan mong bayaran. Oh, nagninilay-nilay ka sa mga ganon. May tendency. Yan po yung, kaya marami mga tao nagkakaroon ng anxiety dahil nakafocus lang masyado dun sa sariling mga activities. But spiritual meditation is more than being aware of what is happening in your life. But this is nakaugat, rooted, na meron kang pagkaibig, may pagkagusto ka, meron kang desire na hindi lamang tungkol sa sarili mo, kung hindi tungkol sa Diyos na lumikha sa'yo. Ano? Yan. Let's move on. Question number 4. Can mindfulness and spiritual meditation be practiced together? Magkahiwalay ba yun? O pwede ba yung pagsamahin? Pwede ba, posible ba yun na pagsamahin yung mindfulness na binanggit ko sa inyo kanina na fully aware kung ano yung nangyayari sa'yo? And then spiritual meditation is becoming connected, ano, dun sa Diyos na siyang lumikha sa'yo. Pwede bang pagsamahin to? Ano ang answer? Definitely yes! Mindfulness quiets the mind and creates space for spiritual meditation to flourish. One grounds you in the present and the other lifts you into communion with God. Mahirap magkaroon ng spiritual meditation if you are not fully aware, if you do not prepare yourself and you are not willing to enter into an activity na kasama mo ang Panginoon. Ano? Ang ganda, no? So, question number 5. Is there a biblical basis for these practices? Kasi ang tanong kanina eh, pwede pang pagsamahin yung mindfulness at saka spiritual meditation? Yes. Pero may biblical basis ba to? Tingnan po natin, ano? Ang sabi po sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Be still. Ano? Yun yung personal focus mo. Pero hindi basta doon ka sa sarili mo. Ang sabi ng ating Panginoon, be still and know that I am God. At meron din binanggit ang ating Panginoon, ano, yung karanasan niya, na siya ay pumili ng isang lugar para maging panatag ang kanyang kapaligiran at magkaroon siya ng personal na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Mababasa po natin yan sa Luke 5:16. At ganun din sa ang banal na kasulatan ay ini-encourage tayo, ano, na magkaroon tayo ng meditation sa salita ng ating Panginoon. Mababasa natin sa Joshua 1:8 and Psalm 1:2. Ang mga ilan lamang sa mga Bible verses na ito ay nagsasabi na talagang merong biblical basis yung pagsamahin mo, yung meditation, ano? At saka yung merong kang spiritual talaga na pakipagniin, ano, sa ating Panginoon. Yan. So, let's move on. Ang sabi po ni Diana Robinson, prayer is when you talk to God. Meditation is when you listen to God. I like that. Ang ganda, no? Yung pag ikaw na nalangin, yung spiritual meditation, ito yung nakikipag-usap ka sa Panginoon. Tungkol sa activities mo, tungkol sa mga burdens mo, tungkol sa pagpapasalamat mo. Diba kanina ang sabi, spiritual meditation leads you to a life of gratitude. Na ikaw talaga magpapasalamat sa Panginoon dahil magme-meditate ka eh ng mga blessings ng Panginoon sa'yo. Alam nyo, ang isang pagpapalusog ng mental health natin is when you count the blessings and not the burdens. Ang isang dahilan kung bakit may mga tao na madaling magkaroon ng anxiety, depression, mental health issues, sapagkat mas nakafocus sila doon sa burdens and they overlook the blessings of the Lord. So let us count the blessings and not the burdens. So when we meditate, iniisip-isip natin yon. Nagkakaroon parang tayo ng self-inventory. Ano ba yung mga blessings ng Panginoon sa akin ngayong araw na to? No? Binanggit ko dun sa book na binanggit kanina, no? Yung meron dun sa book na A Woman in Good Shape. Mas maganda yung www. Hindi yung sinasabi, what went wrong? Hindi yun eh. Kung hindi, what went well? At kapag ang isip natin, yung meditation natin, ay doon sa blessings ng ating Panginoon, our mind, yung chemistry ng ating brain, nag-iiba, nagre-rewire yung ating brain, at pupunta siya doon sa something positive. Sabi dito, meditation is when you listen to the Lord. Prayer is you talk to the Lord, may meditation ka pa rin doon, you talk to God, but meditation, yung spiritual meditation is you listen to the Lord speaking to you. And yan ang sabi ni Diana Robinson. Ang sabi pa ni Mother Teresa, in the silence of the heart, God speaks. Diba? Silence, meditation. Nandun yung binibigyan, you empty yourself from the cares of the world, nagkakaroon ng kapayapaan, Para sa ganun, marinig mo ang boses ng Panginoon, His message to you. Ano? Ang ganda, in the silence of the heart. Pero kapag nakafocus tayo dun sa mga troubles natin, sa mga burdens natin, mahirap mong marinig yung salita ng Panginoon na napakaganda para sa atin. Ano? Okay. So, question number 6. How do I start a mindfulness practice? Okay, nandun na tayo sa how to, ano? Kasi kanina, dinefine na natin, tinignan na natin kung ano ba ito, ano ba ang ginagawa na nito sa atin, ano ba yung benefit sa atin. Ngayon naman, how do I start a mindfulness practice? Bibigyan ko po kayo ng mga practical lang, ano, ng mga suggestions. Sabi dito, yung answer. Let us sit in a quiet place. Di ba ganyan naman pag if you want to be mindful of the things that are happening around, ano, you need to be seated, ano, doon sa quiet place. You are going to withdraw yourself from the noise, ano, sa mga distractions. Sit in a quiet place. Siguro kasama na dyan yung pumili ka ng lugar na mahangin, conducive, para maging mindful ka talaga at makapag-meditate ka ng maayos. You breathe slowly and deeply. Ano? Huwag yung kaagad, kasi kailangan i-prepare mo yung sarili mo. Eh. Very practical. Ano? Halimbawa, umupo ka sa isang ilalim ng puno, yun ang napili mo, para ma-practice mo yung pagiging mindful mo, yung mindfulness. So, and then, huminga ka muna ng ano, kumbaga kasi lalo na galing ka sa paglalakad o kaya tumakbo ka o kaya eh yung mind mo masyadong pagod sa pag-iisip, so breathe slowly and deeply, no? Makaka-prepare yan para maging mindful ka, no? Hindi lang isang beses, okay? O kaya tumingin ka sa greens, tumingin ka sa paligid, yan. Notice your thoughts. Kapag ikaw ay ganon, eh yan, dahan-dahan ka na you are really in your mind. Ano? Notice your thoughts. Ano ba yung iniisip ko ngayon? Then gently return your focus to your breath. Okay. Okay. Yan. Parang ganun lang, ano? And then start with just 5 minutes a day. Yan yung ginagawa, no? Na mag-start ka with just 5 minutes. Ayan, ginagawa mo yon para hindi ka mabigla, eh. Yan naman yung suggestion, ano? Para hindi ka mabigla. Okay. Now, what's a simple way to do spiritual meditation? Kanina yung mindfulness, ano? Mindfulness is simply choose a place na makakapag-relax ka. Kasi mindfulness is being relaxed. Yan yung mindfulness. Makapag-relax ka, malaman mo kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo, and then you connect it. Yung connect na yung yourself mo talaga, nandun yung presence of mind na, and then ano naman tong spiritual meditation, okay? So of course we need to begin with prayer. Mahirap tayo na makapag-meditate kung hindi tayo makapag-pray. Kaya kanina, no, nag-pray si Sister Pam para yung ating isip talaga ay naka-focus doon sa kung ano yung babasahin natin. Halimbawa, and then read a Bible verse. Halimbawa, magsimula ka sa Psalm 23:1 or John 3:16 or Matthew 6:33 or whatever na Bible verse na gusto mo na makapag-meditate ka upon that. Kasi ano ang sabi kanina, meditation is you are going to listen to the voice of the Lord. Kung ano yung message niya sa'yo. And then you meditate. What is God saying to me? Halimbawa, Psalm 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi yung nabasa mo lang. Alam niyo yung pagiging mindful mo, talagang dun ka nakafocus. Iisang tabi mo yung labahin mo, isang tabi mo yung mga utang mo, isang tabi mo yung mga gagawin mo bukas. Kung hindi, dun andun ka talaga focus. And then, nakatingin sa Bible, Psalm 23 verse 1. Okay. Every word. Because mindfulness is being fully aware. Fully aware ka kung ano yung binabasa mo. Fully aware ka kung anong part ng Bible ang binuksan mo. Fully aware ka, fully present ka kung ano yung damdamin mo. Something like that. Ano? And then you meditate. What is God saying to me? Ano ba yung mensahe ng Panginoon sa akin? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa akin tungkol dito sa verse na ito? You sit in silence, listen. Ganun lang, ano? mga kaibigan, that is spiritual meditation. Walang distraction around. Talagang nakafocus ka, but we are going to start with being mindful. Kaya sinimula natin ano, sa mindfulness, being fully aware ka. Fully aware na nandyan yung Bible mo, nandyan yung water mo kung kailangan naman ng tubig habang nagbabasa ka, mga gano'n na mga practical. So, and then, spiritual meditation is, ano sabi kanina sa spiritual meditation na definition, you are connecting yourself to the Lord. You are connecting yourself to the Lord. Yun ang ibig sabihin nun. So, yan po, very practical, ano? Question number 8. What are the benefits of these practices? Ano yung benefits ng ganitong practices? Okay, take note of the word practice. When we say practice, that is your habit. Hindi ito one time, hindi ito occasional, hindi ito parang kung kailan mo lang gusto. Kaya kanina, sabi ay, this is an intentional act. So what are the benefits of these practices? Pag naging practice mo na yan. Of course, ang answer, it reduces stress and anxiety. Yan, di ba? Alam mo, pagka ikaw ay, when you count the blessings, when you are mindful of what you are reading and you are listening to the message of the Lord, and then yung stress mo, yung anxiety mo, mapapansin mo, napapalitan ng happiness, napapalitan ng joy, napapalitan ng peace. Yun, ang benefit noon. Nare-reduce ang stress and anxiety. Nandyan, marahil nandyan pa rin yung stress and anxiety, but you are able to cope with that. Kasi sasabihin ko po sa inyo, yung stress, minsan hindi mo yan maiwasan eh, nandyan yan eh. Kasi ang ibig sabihin, ano po ba ang ibig sabihin ng stress? Stress ay, yung tao, hindi siya stress. Yung bagay, hindi siya stress. Yung pangyayari, hindi yan stress. Sila yung mga stressors. Yung stress is your response. So, di ba kanina binanggit ko po sa inyo na sa bilis ng we are living in a fast-paced world, sa bilis ng takbo ng sanlibutan at sa bilis din ng mga pangyayari, may tendency talaga na magkaroon ka ng stress, anxiety, at marami pang mga mental health issues. Kaya kailangan talaga natin na magkaroon tayo ng practice, ma-develop sa atin at maging habit natin at magkaroon tayo ng practice na itong tinatawag nating mindfulness and spiritual meditation. Magkakapag-improve ng clarity and calmness, mararamdaman mo na lang eh, ano, na kalmado ka na. Hindi ka na nagpapanik. Bakit? Because you begin to focus on something else, something positive. Umalis ka dun sa magulong pag-iisip at pumunta ka doon sa isang mapayapa at magandang pakikipagniig sa Panginoon, yun yung spiritual meditation. Nagkakaroon ka ng stronger emotional balance. Kasi alam nyo, kapag ang emotion natin, kapag mas galit tayo, ano ba yung mga emotions? May positive may positive at saka negative emotions. Kapag galit tayo, that is a negative emotion, at sobrang galit natin, nagkakaroon ng imbalance eh, no? Kapag kagano, may tendency na umakyat yan sa anxiety, umakyat yan sa mas matindi pa na emotional state, ano? Pero kapag meron kang spiritual meditation, mindfulness, and spiritual meditation, nagkakaroon ng balance yung emotions mo. Nagagalit ka, pero kaagad mo siyang nababalanse. Eh. Hindi mo pinananatili na galit ka o kaya natatakot ka. Pero dahil meron kang spiritual meditation, ang banal na spirito ay gumagawa sa buhay mo, nagkakaroon ng balanse yung emotion mo. No? Hindi nananatiling takot ka, hindi nananatiling nag-aalala ka. Kung hindi, nagkakaroon ng balanse hanggang sa magkaroon ka ng lubos na kapayapaan. Deeper relationship with God. Ano? Ito yung mga benefits, major benefits kapag ka na-develop sa atin yung mindfulness and spiritual meditation. More compassion, patience, and inner peace. Saan po nagmula? Mental health. Ano? Ito eh, kasi pagka ang ating mind is healthy, magiging healthy din ang body natin, ang physical natin, ang ating social life, at lahat na yon, magkakaugnay po yan. Magkakaroon tayo ng compassion. Bakit? Kasi kapag meron kang benefit, pagka meron kang spiritual meditation, mas lalo mong naiintindihan yung mga taong maaaring meron silang nagagalit sila o meron silang negative emotions, mas nagiging compassionate ka sa kanila, mas nagiging considerate ka sa kanila, at may empathy, ano? Patience, mas nagkakaroon ka ng patience and inner peace. Yan po, mga gift ito eh, mga, alam niyo po mga kaibigan, ito ay walang bayad. Bakit? Sapagkat ito gifts ng ating Panginoon sa atin, mga blessings ng Panginoon sa atin, no? Okay, meron na lang tayong tatlong questions, I think. Okay, question number 9. I am easily distracted. Okay. Madali akong ma-distract eh. Para ang hirap para maging mindful at magkaroon ako ng spiritual meditation. Anong gagawin ko? I'm easily distracted, ano? Ito na naman po. Ang sabi dito ay distraction is normal. Don't get discouraged. Gently return your focus to your breath of your chosen scripture or prayer word or prayer objective. Every return builds spiritual strength. Now, I'm easily discouraged. What should I do? Anong sabi dito? Yung distraction, normal yan. Like, halimbawa, gusto ko mag-meditate, pero grabe yung lakas ng electric fan. Diba? Pwedeng distraction yung normal yan na nangyayari, ano? So, huwag tayo ma-discourage sa sabihin natin, ay, ayoko na nga. Dami namang distraction, di ba? So, hindi natin masasayang, ano? Hindi, ma-forfeit natin yung maganda na blessings ng ating Panginoon sa atin. Yung benefit, ano? Ma-forfeit natin. Halimbawa, gusto natin maging mindful tayo, maka-focus tayo, pero ang dami naman maiingay, ang daming nandun ka, ang daming aso maiingay, kagaya ngayon, ano po, lumipat ako dito sa isang lugar sapagkat meron kaming limang pets, ano, eh maingay dun sa may living room namin, so naghanap ako ng ano, distraction is normal eh, ganyan po. So huwag tayong madi-discourage, mag ano lang tayo, tingnan natin ano ba, saan bang magandang pwesto. Okay, ganyan lang po, ano. And then tapos, like halimbawa, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, pero nadidistract tayo kasi naiisip ko yung, bakit ganon? Bumabalik sa akin yung galit ko o yung mga hindi magagandang karanasan sa akin. Ang sabi dito ay, okay, siguro kailangan mo munang ilagay muna dyan yung Bible, and then hinga ka muna ulit ng malalim, ano? Ganon na lang ulit muna. Return to your mindfulness. Ano, doon ka muna, and then baka naman na ikaw ay kailangan mo munang huminga muna ng malalim, o kaya kailangan mo munang tumayo, magunat-unat. Ano, mga practical lang po ito na mga pwede nating gawin. Pero sang-ayon sa mga pag-aaral ay nagiging efektibo po ito. Kung ano yung makakapag-relax sa inyo, no? Again, mindfulness is being relaxed. Yan, para pag-relax ka na, yan, pwede ka nang magkaroon ng spiritual meditation. Of course, prayer. Mga kaibigan, ano? Prayer, talagang return to the Lord. Lord, nadidistract po ako. Please help me, Lord. Help me. Ayan. At alam po, natutulungan ka, kaibigan ng ating Panginoon. Question number 10. Then when should I practice? Kailan ko gagawin to? No? Kailan ko gagawin ito? Okay, ang sabi po dito ay anytime. Ayan, anytime. Morning, o evening, o any time of the day. Pero ang suggestion po is morning helps you begin the day with peace. Mas maganda ang marami, ano, na mga pag-aaral. At means kahit sa akin pong sarili, ano, yung morning, mas maganda. Simula natin yan sa umaga. Pagising natin. Ano po? Kahit nga sa gabi, piniprepare mo na yung sarili mo for the morning. Morning helps you begin the day with peace. Kasi pag sa umaga, at peace ka na, tuloy-tuloy na yan. Okay, mindful ka. Hindi man ibig sabihin mindful ka lang sa umaga. Pag mindful ka sa umaga, meron kang spiritual meditation, dire-diretso yan, dire-diretso yan, hanggang sa gabi, hanggang sa pagtulog mo, at sabihin mo, wow, sarap ng maghapon ko. Ang saya ng maghapon ko. Evening helps you reflect and unwind. No? Hindi yung pagkagabi sabi mo, ha, nakakapagod. Normal na napagod ka. Pero, nandun yung excitement for mo pa rin. Masaya ka pa rin. Many moments of mindfulness throughout the day also work well. Yan. By the way, yung mindfulness is having a me time. Yeah, me time. Pero yung spiritual meditation is not only for you. It's not only for me. I am inviting God, ano, sa sarili ko para mas lalo kong maintindihan. Mas lalo akong makarespond ng maayos sa nangyayari, ano, sa paligid ko at sa mga life events na nangyayari, ano? So, question number 11. I think this is the last. Can this help me grow spiritually? Ito bang practice na ito ay talagang makakatulong sa akin para ako talaga eh lumago sa aking spiritual life? By the way, ano po? We are talking about mental health. Pero you, kapag malusog ang mental health mo, okay, bunga po yan ng pagiging, ano eh, ng pagiging spiritual mo. Or vice, ito yung magkaugnay, ano po? Mental health is a gift from God. Spiritual health is also God's gift to us. So, kapag tayo ay merong practice ng mindfulness and positive mindfulness and spiritual meditation, well, we can grow spiritually. Because silence and stillness help us hear God more clearly. These practices deepen our awareness, grow our faith, and open us to divine guidance. Alam niyo po ba, mga kaibigan, kapag nagbasa ka ng Bible verse, maraming Bible verse na parati nating naririnig. Halimbawa, Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." That's, lagi nating naririnig yan. Ano po? Diba? Palagi naririnig natin. Minsan, nakasakay ako sa LRT, sa tren. Naririnig ko, may isang preacher na yan ang sinasabi niya. Pumunta ako sa market, meron doong preacher na sinasabi rin niya. Okay, may nababasa ako. Palagi natin yung naririnig. But it will give us more meaning. Mas lalong magiging fresh ang meaning ng Matthew 6:33 sa atin. Kung magiging mindful tayo, magiging relax ang isip natin para makapag-meditate tayo na maayos. Why? Because in spiritual meditation, the Holy Spirit is working. Mas ipauunawa sa atin at magkakaroon tayo ng personal encounter with the Lord. Yun ang maganda dun eh. Kaya nga ang sabi dun eh, mararamdaman mo na lang. Mararamdaman mo na lang na hindi ka nagalit. Mararamdaman mo na lang na maaliwalas na ang pakiramdam mo. Mararamdaman mo na lang na mapayapa na ang buhay mo. Ano? Why? Because silence and stillness help us hear God more clearly. Magkakaroon, mas lalong lalalim yung kamalayan mo. Sa sarili mo, sa pag-iisip mo, sa damdamin mo, sa behavior mo. Lalago ka sa iyong pananampalataya. At lalong mabubuksan ano ang sarili natin doon sa paggabay ng Panginoon sa atin. Kaya napakaganda talaga. Ay, meron pa palang number 12 na question. How do I make this a daily habit? Okay, maaaring yan ay itanong ninyo. Paano ba maging daily habit ito? Kasi hindi eh, parang hindi ko to habit eh. Parang paminsan-minsan ko lang to ginagawa. Eh, paano talaga ito magiging daily habit ko? Okay. So ang sagot sa atin is you start into baby steps. Ano? Baby steps lang muna. Start small. Small step muna. Halimbawa, 5 minutes muna. Kung hindi mo kaya mag-meditate ng 10 minutes or 30 minutes, magsimula ka sa 5 minutes. Kaibigan, alam ko kaya mo 'yan, ano? At kapag intentional ka, nandoon yung willingness. Yung willingness mo eh, ano eh, gumagawa na agad ang Panginoon dun eh. So how much more kung talagang tutuloy-tuloyin mo ito. Set a daily reminder. Halimbawa, na pag-anuhan mo eh, magkaroon ka ng meditation ng halimbawa 4 o'clock ng umaga, o kung hindi 4 o'clock ng umaga, masyadong maaga eh, like halimbawa 5 o'clock. So, set a daily reminder. Pwedeng magkaroon ka ng alarm clock, yung cellphone mo, iset mo sa isang ringtone na ikaw ay mare-remind ka, time for my spiritual meditation, time for me and the Lord. Ano? So, use a quiet, comfortable space. Binanggit ko rin yan kanina. Keep a journal for reflections. Meron po ba kayong journal, prayer journal, or journal of blessings, ano? Meron kayong isang notebook na yun ay para lamang sa iyong encounter with the Lord nandoon. Alam nyo ba, kapag nagsusulat ka, like halimbawa, in your journal, every day, magsusulat ka ng 3 blessings ng Panginoon sa iyo. Kahit 3 blessings lang, alam ko maraming blessings.

once na nagiging burden na sa iyo, hindi na 'yon, hindi na 'yon yung purpose. You need to pray to the Lord, Lord, please help me. Nagiging burden na po sa akin itong yung practice na ito. Parang hindi na siya magandang practice, no? Huh? So kapag may burden, laging isang guni sa ating Panginoon. Be gentle with yourself. Ang ibig sabihin ay, huwag mo namang pahirapan yung sarili mo. Do not burden yourself. Magkaroon ka talaga ng relaxed na time sa sarili mo at sa Panginoon. Consistency matters more than perfection. Huwag mo maging perfect ka na. Halimbawa, sometimes kasi mayroon ka mga activities na hindi ka mo nagawa yon. Huwag mo naman yung parang you feel guilty na parang mayroon ka ng malaking kasalanan ginawa. No. The Lord understands it, but lalo na higit kung nagsisimula ka pa lang, mayroong mga patlang-patlang dyan o kaya hindi ka nagiging consistent. Pero if you are intentional, balik ka na naman doon sa talagang pinapanalangin mo sa Panginoon, then it will become your habit. It will become your practice. It will become your daily habit. Hanggang sa susunod, hindi na 5 minutes. Parang nasasabik ka na, kulang na yung 5 minutes sa iyo. Gusto mo na 10 minutes. Hindi naman yung may alarm clock na talagang to the parang structured na no, nakaprograma no. Be spontaneous ano, na parang ano lang talaga daily habit mo na masaya mong ginagawa 'yon, ano? So, sabi dito, be gentle with yourself. Huwag pahihirapan yung sarili kung hindi maging masaya ka na ginagawa mo 'yon, ano? So, this is the final reflection question for all of us. What could change in your life if you created space for stillness each day? Ano kaya yung maibibigay sa iyong pagbabago sa buhay mo na kapag nagkaroon ka na talagang quiet time with God? We usually call that TAG, T-A-G, no? Time alone with God. Time alone with yourself, me time. But you also have time alone with God. And let us remember that mindfulness shifts focus from worry to worship. Okay? Nasi-shift yung focus mo from worry to worship. Hindi ka na, kasi pag mindful ka na, ay teka, nagagalit ako. Teka, ba't ako nag-aalala? Kapag mindful ka na ganun, nakaka-shift ka na, ay, hindi ko pa nanatilihin ganun, no? So, sa halip na mag-worry ka, magpapasalamat ka na lang sa Panginoon. 'Di ba? Yan yung karanasan ng mga naaksidente. Lalo tigit si Brother Jerry, yung asawa ni Dr. MJ, 'di ba? Nagpapasalamat na siya sa Panginoon. Bakit? Kasi nandun yung kanyang mindfulness. Nandun yung kanyang spiritual meditation. Lord, what is the message? What is your message from this experience? Anong message mo sa akin? At ang message ng Panginoon sa kanya is, huwag kang mag-alala. Merong resurrection, merong second coming. Makikita mo pa rin yung iyong mga mahal sa buhay. So from worry to worship, hindi ka na mag-worry kung hindi magpapasalamat ka sa Panginoon. Yun yung mindfulness na sinasabi ka. It will develop you into a life of thankfulness. So mindfulness and spiritual meditation help us live more anchored, peaceful, this is mental health, and God-centered lives, even in the middle of life's chaos. Ulitin ko, no? Yung mindfulness, yung spiritual meditation, if we become our practice, if we become our daily habit, it will help us live more anchored. Ibig sabihin talagang nakatatag ka, established. At peace, kahit na maraming bagyo ng pagsubok na dumarating, God-centered ang iyong buhay. Bakit? Sapagkat nandoon nga, yun yung diniscuss ko sa inyo a while ago. So napakahalaga po, ano? Napakahalaga nitong mindfulness and spiritual meditation sa ating mental health. Ano? Napakahalaga nito sapagkat ito yung bubuo sa isip mo. Nandoon yon. At kapag automatic na yun kapag naging habit mo na, naging practice, hahanap-hanapin mo na yung spiritual meditation. So, in closing, let our prayer be, Lord, in the stillness, help me hear your voice. Teach me to be mindful of your presence and to walk in peace, purpose, and love. Ang ganda, no? Yun yung prayer natin. Because when we pray,

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Nagsasabing tayo'y pamilya
3: sa mahal. Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
0: Ipayag natin ang katotohanan sa iba.
5: Maalaman at katotohanan.
4: Kay Jesus, mayroong tanging
0: masayang pamilya ang panukala ng
5: Jesus. Yan ang kasagutan.

Isang mainit na pagtanggap sa ating lahat dito sa panghuling gabi ng Tanging Pag-asa Season 10. Si Jesus ang kasagutan. At bumabati rin po ang mga taga Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque at Taguig. Naway ang programang ito ay magdulot ng kapayapaan at pagmamahal sa ating mga puso. Manalangin at pagpalain po tayo. O dakila at mabagi naming Diyos na makapangyarihan po kayo sa lahat sa gabing ito sa panghuling gabi ng Tanging Pag-asa Season 10. Dalangin po namin sa inyo na iyong pagpalain ang aming tagapagsalita, Pastor Rene Montoya. Higit sa lahat din, pagpalain ninyo Panginoon ang sumubaybay sa gabi-gabi ang mga nakikinig sa radio station at sa TV, television, Panginoon. Pagpalain at ang Banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang sumakanila at kanilang maunawaan ang lahat po nilang napakinggan gabi-gabi. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa matagumpay at paggabay sa Season 10, Tanging Pag-asa. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.

pati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Welcome muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Si Jesus ang Kasagutan. At ngayong araw na ito ay special ang ating pong pag-usapan dahil ito na yung huling paksa sa buong serye ng ating pong pag-aaral. Kung babalikan natin sandali ang mga nakaraan. Nagsimula tayo sa pagbubukas ng salita ng Diyos bilang gabay ng ating buhay. Natutunan natin na ang halaga ng Biblia sa buhay natin. Nakita din natin kung paano natin personal na mararanasan ang pag-ibig ni Jesus at kaligtasan ng kanyang inaalok sa atin. Kaibigan ko, napag-usapan din po natin ang malalim na hiwaga ng Trinidad na bagamat tatlong persona ay iisang Diyos. Inarap din natin ang mahalagang tanong, handa na ba tayo sa ikalawang pagbabalik ni Jesus? Sinundan ito ng pag-aaral sa mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. At nakita din natin kung paanong ang sampung utos ay hindi pabigat kundi gabay sa makabuluhan ng buhay. Binigyan din po natin ng diin ang kabanalan ng Sabat bilang araw ng pahinga at special na paglapit sa Diyos. Kaibigan, sa ikalawang linggo ng ating serye, tinutukan naman natin ang practical Christian living. Pinag-uusapan natin ang kalusugan bilang pagpapahalaga sa katawang bigay ng Diyos. Nalaman din natin ang pagiging tapat na katiwala kung paanong ang pag-aasawa at pamilya ang pundasyon ng pag-ibig at buhay. Ang kahalagahan ng tunay na simbahan bilang komunidad ng mga mananampalataya. Kaibigan, ganun na din ang pag-aaral sa millennium at ang katapusan ng kasalanan. Kahapon, tinalakay natin ang kahalagahan ng bautismo bilang simula ng bagong buhay kay Kristo, kung saan nililinis at pinapatawad ang kasalanan at binigyan tayo ng bagong pagkakakilanlan kay Jesus. Kaibigan ko, ipinakita rin ang tamang paraan ng bautismo ayon sa Biblia. Ito po ay paglulubog bilang tanda ng paglilibing ng lumang buhay at pagkabuhay na maguli sa bago. Sa uli, kaibigan ko, ang malinaw na panawagan ay tanggapin si Jesus, sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo sapagkat Siya lamang ang tunay na kasagutan. At ngayon, sa ating punguling topic, ito ay napakahalaga dahil dadalhin tayo ng Diyos sa isang napaka-personal, napaka-practical na tanong. Paano nga ba tayo lalago at lalalim sa ating relasyon sa Panginoon? Kaya ang topic po natin ngayon ay lumago sa Panginoon. Paano palalimin ang relasyon sa Kanya? Kaibigan, alam mo ba, sa totoo lang, maraming tao ngayon ang satisfied na basta kilala nila si Jesus, basta dumadalo sila, kahit paminsan-minsan, basta nakikinig ng sermon, ay sapat na ito sa kanila. Pero kung tatanungin natin ang Biblia, hindi sapat na makilala lang si Jesus sa pangalan. Ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang makapagsisimula tayo sa pananampalataya, kundi lumago, lumalim at patuloy na sumusunod hanggang sa uli.
Kaya ngayong oras na ito, ito ang ating tatalakayin. Ano ang ibig sabihin ng lumalago sa Panginoon? At paano natin mapalalim ang ating relasyon sa Kanya? Kung titingnan po natin, kaibigan ko, sa ikalawang sulat ni Pedro, chapter 3, verse 18, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo, sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Kaibigan, ang utos ng Diyos ay malinaw, very clear, hindi lamang tumigil sa panimulang hakbang ng pananampalataya, kundi magsilago. Ang paglago ay hindi ito optional, kundi ito'y essential. Para bangang halaman na kung hindi didiligin at hindi arugaing mabuti, tiyak na matutuyo at ito po'y mamamatay. Ganon din, kaibigan ko, ang relasyon po natin kay Kristo. Kung hindi natin ito aalagaan, kung hindi po natin ito lalalimin, malalamig tayo at mawawala tayo sa kamay ni Kristo. Ngayon, bago tayo pumasok sa mga practical na hakbang, tingnan muna natin kung bakit mahalaga ang paglago. Ano po ang sabi sa Epeso chapter 4 verses 14 and 15? Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusan. O kaibigan, ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang pangulo sa mga tuwid bagay si Kristo. Ibig pong sabihin, hindi tayo lumalago, kung hindi tayo lumalago, madali tayong madadala ng maling aral, madaling mapaniwala sa mga huwad na turo, at mabilis na magigiba ng pananampalataya. Pero kaibigan, kung lumalago tayo, matatag tayo kay Kristo. Alam mo, sa panahon ngayon, napakadaming boses ang naririnig natin, social media, mga kaibigan, mga influencer, lahat ay mayroong opinion. Pero hindi lahat ng iyon ay makakatulong sa ating pananampalataya. Kaya kung hindi tayo nakaugat ng malalim sa salita ng Diyos, madali tayong matatangay. At dito pumapasok ang kahalagaan ng intentional growth, hindi automatic ang paglago, kaibigan. Kailangan itong alagaan. Ngayon, kaibigan ko, ito po yung tanong ko sa inyo. Paano ba natin mapalalim ang ating relasyon, ang ating ugnayan sa Panginoon? Una, kaibigan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po ang sabi sa 1 Pedro chapter 2 verse 2? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Kaibigan, ang salita ng Diyos, ang gatas, ang pagkain, ang sustansya ng ating espiritual na buhay. Kung hindi tayo regular na kumakain ng salita ng Diyos, e paano tayo lalago? Katulad lang yan ng katawan. Kung hindi tayo kumakain, manghihina tayo, magkakasakit tayo at mamamatay. Ganon din ang kaluluwa, kaibigan ko. Pero huwag po nating isipin na sapat na ang mabasa lang natin ang Biblia. Kaibigan,
ang salita ng Diyos ay dapat unawain. Kailangan po nating isapuso, kailangan po nating ikasabuhayan. Sabi nga po ni Jesus sa 1:15 verse 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ang pag-stay sa salita ng Diyos, hindi lamang ito basta pagbabasa, kundi ito po'y pagpapaintulot na ito ang magiging gabay ng ating mga desisyon, asal at direksyon ng ating buhay. Ang ikalawa, kaibigan, lumalalim ang relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ano po ba ang sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17? Manalangin kayong walang patid. Kaibigan, hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong gagawin, kundi manalangin buong araw. Ang ibig sabihin, ang puso natin ay laging bukas, laging naka-tune in sa Diyos. Para bang Wi-Fi connection. Laging connected. Ang panalangin ay hindi po ito emergency hotline kapag may problema. Ito ay daily conversation with God. Kung ang isang relasyon sa tao lumalalim sa pamamagitan ng communication, ganun din sa Diyos. Kaibigan ko, isipin mo ito. Kung may kaibigan ka na halos hindi mo kinakausap, hindi mo tinatawagan, hindi mo tinetext, magiging close ba kayo? Hindi. Ganun din kay Lord. Kung hindi tayo naglalaan ng oras sa Kanya, paano lalalim ang relasyon natin? Kaya kailangan intentional, may oras talaga na tahimik, nagbubuhos ng damdamin, nagpapasalamat, humihingi ng gabay, at nakikinig sa tinig ng ating Diyos. Kaibigan, ito pong ikatlo ay napakahalaga. Lumalago tayo sa pamamagitan ng pagsunod. Ano po ba ang sabi sa 1:14 verse 15? Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, napaka-simple, pero napakahirap minsan. Marami ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero hindi naman nakikita sa gawa. Kaibigan ko, ang tunay na relasyon ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya ang gusto nating lumalim, kailangan willing tayong sumunod kahit mahirap. Kahit may sakripisyo, dahil iyon ang tanda ng tunay na pag-ibig. Kaibigan ko, ngayon baka itanong mo, paano kung nagkukulang ako? Paano kung nahirapan ako sa pagsunod? Kaibigan, dito papasok ang grace ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan na mag-isa. Ano po ang sabi sa Filipos chapter 2 verse 13? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa iyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa Kanyang mabuting kalooban. O kaibigan, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at kagustuhan para sumunod. Ang role natin ay magpasakop at magtiwala. Ang ikapat ay napakahalaga nito, kaibigan. Lumago tayo sa pamamagitan ng fellowship. Ano po ang sabi sa Hebreo chapter 10 verses 24 to 25? At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na
kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. O kaibigan, ang Kristiyanong nag-iisa ay madaling matalo, madaling mawala, madaling mangina. Pero kapag may kasama ka, may kapatiran, may nagtutulungan, may nagdadasal para sa isa't isa, mas matibay ka. Kaya mahalaga ang church, ang care group, ang small group. Mahalaga ang fellowship po natin sa isa't isa. Marami kasi ngayon ang nagsasabi, okay lang ako. May Diyos naman ako kahit wala akong simbahan. Pero ayon sa Biblia, hindi ganon ang disenyo ng Diyos. Ang simbahan, ang katawan ni Kristo. At hindi pwedeng mabuhay ang isang bahagi na iwalay sa katawan. Kaya kung gusto nating lumago, huwag tayong lalayo sa kapatiran. Ang ikalima, kaibigan, lumalago tayo sa pamamagitan ng paglilingkod. Amen? Ano po ang sabi sa Mateo 20:26-28? Sa inyo hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayun din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. O kaibigan, ang paglilingkod ay hindi lamang para sa mga pastor o leader ng simbahan. Lahat tayo ay tinawag na maglingkod. Amen? Tandaan natin, ang paglilingkod ay hindi lang sa malalaking bagay. Minsan, simple lang, tulad ng pakikinig sa may problema, pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan, o pag-i-encourage sa isang kapatid. Kapag naglilingkod tayo, mas lalo tayong nagiging katulad ni Kristo. Ngayon, baka may magsabi, Pastor, hindi ko kayang gawin lahat ng yan eh. Minsan tamad ako magbasa ng Biblia. Minsan nakakalimot ako na manalangin. Minsan mahirap sumunod. Totoo yan, kaibigan ko. Lahat tayo ay nakakaranas niyan. Pero ang kagandahan nito, ang paglago ay proseso. Hindi ito biglaan. Hindi ito instant. Para itong punong itinanim, hindi agad malaki kinabukasan, untit-untit, basta't natuto. Basta't tumatayo kahit madapa. Basta't kumakapit kay Kristo, lalago at lalago ka. At igit sa lahat, kaibigan ko, si Jesus mismo ang ating lakas at gabay. O ano po ang sabi sa 1:15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kapag nakadikit tayo kay Jesus, doon tayo lalago. Hindi ito tungkol sa sariling lakas, kundi tungkol sa connection natin sa Kanya. Kaya kaibigan ko, makikita natin na ang paglago sa Panginoon ay hindi nakukuha sa isang aspeto lang, kundi sa kabuuan ng ating pagkikipag-ugnayan sa Kanya. Sa pagkain ng Kanyang salita, sa araw-araw na panalangin, sa tapat na pagsunod, sa pagkikisama sa kapatiran at sa paglilingkod na gaya ng ginawa ni Kristo. Unti-unti tayong pinalalalim ng Diyos.
Totoo na hindi madali. At hindi rin instant ang prosesong ito. Ngunit habang kumakapit tayo kay Jesus na siyang puno ng ubas at pinagmumulan ng lahat ng ating lakas, tiyak na mararanasan natin ang paglago sa kanyang ipinangako. Sa oras na ito, kaibigan ko, ayaw kong pahabain pa itong pag-aaral po natin. Kaya ngayong oras na ito, nais kong tanungin ka. Kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Lumalalim ba ang iyong relasyon sa Kanya? O baka nananatili ka pa rin sa mababaw? Nagiging mas matatag ba ang iyong pananampalataya o unti-unting nanlalamig at mawawalan ng sigla? Kaibigan, ang pag-imbite ng Diyos ay malinaw at personal. Lumago ka sa Kanya. Palalimin ang iyong relasyon at manatiling tapat hanggang sa huli. At marahil, habang nakikinig ka ngayon, randam mo na hindi ka pa ganoon kalalim. Marahil, may mga araw na mas inuuna mo ang ibang bagay kaysa sa Diyos. Marahil, may mga gabi na nakakalimutan mong lumapit sa Kanya sa panalangin. Marahil, may mga pagkakataon, kaibigan ko, na mas pinipili mong sundin ang iyong sariling kagustuhan kaysa ang Kanyang kalooban. Alam mo, kaibigan, hindi ka nag-iisa sa ganitong karanasan. Tayong lahat ay may mga kahinaan, pero narito ang magandang balita. Ang biyaya ng Diyos ay laging bukas at ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Kaibigan, kung nais mong lumalim sa Panginoon, magsimula ka sa maliit na hakbang, maglaang ka ng ilang minuto bawat araw upang basahin ang Kanyang salita at hayaan itong magsalita sa iyong puso. Manalangin hindi lamang kapag may problema, kundi gawin mo itong lifestyle. Isang masayang usapan kasama ang Diyos. Sundin mo ang Kanyang kalooban. Kahit mahirap, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Kaibigan ko, makisama sa kapatiran. Sapagkat mas masa lumalakas tayo kapag magkakasama tayo. Sumama ka sa Bible study sa kanila. Pag may birthday, punta ka doon. Pag may event ang church natin. Kaibigan, huwag mong kalimutang maglingkod. Kahit sa mga simpleng bagay, sapagkat sa paglilingkod ay mas lalo tayong nagiging katulad ni Kristo. Amen? Alam kong hindi madaling mag-grow. May mga araw na parang ambigat. May mga oras na parang gusto mong sumuko. Pero kaibigan ko, huwag mong kalimutan ang pangako ng Panginoon sa iyo. Ano po ang sabi sa Filipos chapter 4 verse 13? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Hindi mo kailangang mag-isa dahil kasama mo si Jesus sa bawat hakbang. Kaya kaibigan,
habang nagtatapos tayo sa buong serye ng ating pag-aaral. Nais kong iwan sa iyo ang isang mahalagang hamon. Huwag kang manatili sa mababaw na pananampalataya. Huwag mong hayaan na hanggang panimula ka lang, lumago ka sa Panginoon. Palalimin mo ang iyong relasyon sa Kanya. At kung kailangan mong magsimula muli, gawin mo ngayon na. Ang pinto ng biyaya ay laging bukas para sa iyo. At sa puntong ito, kaibigan ko, ayaan ninyong magpasalamat ako sa bawat isa sa inyo. Sa loob ng mga 2 linggo mula sa unang topic hanggang ngayon, kaibigan, maraming salamat sa inyong oras, sa inyong puso at higit sa lahat, sa inyong pagnanais na lumapit pa sa Diyos. Ang bawat araw ng pagkikinig ninyo ay hindi nasayang dahil bawat salita ng Diyos na pumapasok sa inyong mga puso ay magbubunga sa tamang panahon. Kaya bago tayo tuluyang matapos, ayaan ninyong ipaalala ko buli ang ating team, si Jesus ang kasagutan. Kaibigan, anumang tanong ang nasa isip mo, anumang problema ang bumabagabag sa iyo, anumang lungkot o pangamba ang dinadala mo, ang sagot ay isa lang, si Jesus. Siya lang ang kasagutan sa ating pong pangungulila. Siya lang ang kasagutan sa iyong pagkukulang. Siya lang ang kasagutan sa iyong kasalanan. Siya ang kasagutan sa iyong inaharap. At ngayon, kaibigan, siya rin ang kasagutan sa iyong paglago. Kaya, huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mo nang hayaang matapos ang sharing ito nang hindi ka nagdesisyon na muli mong ialay ang iyong sarili kay Kristo. Ngayon ang oras, si Jesus ang kasagutan. Siya ang iyong pag-asa. Siya iyong lakas. Siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, please, lumapit ka sa Kanya. Maranasan mo ang tunay na paglago at buhay na walang hanggan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga ekspert

eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa,

bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating naman ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Healthy na masarap pa? Yes, posible. Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet to better eating, choose Country Veggie Foods.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: awa ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, alos mira akong namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta, alos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon, ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi, parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pailon, ay nung nandisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chacha Ted Pailon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yun, nung makailang buwan ako nagkikis sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi ko makita sa radyo kung ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi ko makita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko kung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay, di punta kami sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay yung pala, Biyernes ka, wala naman tao, tutul kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami makakita, nakita kami isang batang walid na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito ganyan makakausap kami ito sa simbahan. Nakoy, wala po. Ay di, yung naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna din ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi aking asawa, kapagod naman, ay ang Diyos yung malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismohan. Ayun, di August 9, kami nababautismohan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza. At kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in and happy God First morning po sa inyong lahat. Ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong nararanasan. Sa Efeso, Kabanatang 5, Talatang 7 at 8, kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Pansinin natin na hindi sinabi ni Pablo na tayo o ang mga tao ay nasa kadiliman. Ang sabi niya ay kayo ay kadiliman noon. Ipinapakita nito na ang tao hiwalay sa Diyos at nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ay hindi lamang nasa kadiliman, kundi mismong kadiliman. Ngunit ang tanggapin si Jesus ay malaking pagbabago. Hindi lamang tayo nakatanggap ng liwanag, tayo ay naging mga anak ng liwanag dahil kay Kristo na siyang ilaw ng sanlibutan, sangayon sa Juan Kabanatang 8, Talatang 12. Kaya ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pagbabago ng relihiyon o pag-uugali, ito ay pagbabago ng status o pagkakakilanlan. Dati, nabubuhay tayo sa kasalanan, walang malinaw na direksyon ang buhay, malayo sa Diyos. Ngayon, kay Kristo, may kapatawaran, may katotohanan, may bagong layunin, may pag-asa ng buhay na walang hanggan, may liwanag. Ang liwanag ay may tatlong ginagawa. Una, nagpapakita ng tamang daan. Ginagabayan tayo ng salita ng Diyos, naglalantad ng kasalanan. Pangalawa, tinutulungan tayong magsisi at magbago. At pangatlo, nagbibigay ng pag-asa. Itinuturo tayo kay Jesus ang tunay na liwanag. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o kung gusto mo na magkaroon ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa aming tanggapan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula sa ang Bible Pinoy version, babasahin natin ang Efeso Kabanatang 5, talatang 3 hanggang 14. Since pinili kayo ng Diyos para maging bayan niya, dapat hindi man lang mabanggit sa inyo yung pagiging immoral, paggawa ng kahalayan o pagiging sakim. Hindi kayo dapat magsalita ng mga malalaswa o walang kwentang mga bagay at mga bastos na jokes. Dapat ang sinasabi nyo, mga pasasalamat sa Diyos. Sinisigurado ko sa inyo na hindi kasama sa kaharian ni Christ at ng Diyos ang mga immoral at mahalay at yung mga taong sakim. Yung pagiging sakim, pagsambayan sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magpapaloko sa mga walang kwentang salita kasi dahil sa mga yan, kaya paparusahan ng Diyos ang lahat ng ayaw sumunod sa Kanya. Huwag kayong makisama sa mga ganyang tao. Dati mga nasa dilim kayo, pero ngayon nasa liwanag na kayo kasi nakipag-isa na kayo sa Panginoon. Sumamuhay kayo bilang mga taong nasa liwanag dahil ang mga nasa liwanag ay nagbubunga ng mabuti, matuwid at totoo. Alamin niyo kung anong nagpapasaya sa Panginoon. Huwag kayong sasali sa mga walang kwentang ginagawa ng mga taong nasa dilim. Dapat nga i-expose niyo sila sa liwanag. Nakakahiya talaga kahit pag-usapan lang ang mga ginagawa nila ng patago. Pag na-expose sa liwanag ang kahit anong bagay, nakikita na kung ano talaga yon. Nakikita ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinabi, gising, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa kamatayan at magliliwanag sa iyo si Christ. Lumakad sa liwanag.
Napakaganda ng buwan kapag maliwanag itong nakikita sa gabi. Ngunit alam natin na wala talaga itong sariling liwanag. Hindi sa kanya nagmumula ang kanyang liwanag. Ang liwanag nito ay reflection lamang ng araw. Ganyan din ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi tayo ang pinagmumula ng liwanag, si Jesus ang liwanag ng sanlibutan at ang ating tungkulin ay ipakita, i-reflect ang kanyang liwanag sa mundong nababalot ng kadiliman. Sa Efeso Kabanatang 5, ipinaalala ni Apostol Pablo na bago makilala o tanggapin ng tao si Kristo, siya ay kadiliman at nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan. Ngunit ngayon, dahil kay Jesus, siya ay naging mga anak ng liwanag. Kaya siya ay nagbabala, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Kaibigan, ng mundo ay puno ng mga tukso, imoralidad, kasakiman, panlilinlang at kasamaan. Madaling sumunod sa agos ng sanlibutan. Ngunit ang mga taong na kay Kristo ay tinatawag na mamuhay ng iba. Ang buhay ng isang anak ng Diyos ay dapat makita sa kanyang kabutihan, katuwiran at katotohanan. Hindi tayo iniligtas upang bumalik sa dating pamumuhay, kundi upang maging ilaw na magdadala ng pag-asa sa iba. Ngunit tandaan natin, hindi natin kayang maging liwanag sa sarili nating mga kakayahan o lakas. Ang liwanag na nakikita sa atin ay nagmumula kay Kristo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa kamatayan at liliwanagan ka ni Kristo sa talatang 14. Ito ang paanyaya ng Diyos sa bawat isa. Kung ang iyong buhay ay nababalot ng takot, kasalanan o kawalan ng pag-asa, nais kang liwanagan ni Jesus. Siya lamang ang makapag-aalis ng kadiliman sa puso at makapagbibigay ng bagong direksyon sa buhay. Sinabi rin ng ating Panginoon, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Sa Mateo Kabanatang 5, talatang 16. Kaibigan, marahil ay matagal ka nang namumuhay sa kadiliman ng kasalanan, pangamba o pagkakasala o kaya ay takot. Ngunit hindi ka iniwan ng Diyos sa kadilimang iyan. Ipinadala niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus, ang tunay na liwanag ng sanlibutan upang iligtas tayo, tubusin tayo at bigyan tayo ng bagong buhay. Ngayon ay tinatawag ka niya. Gumising ka, bumangon ka, lumapit ka kay Kristo, hayaan mong liwanagan niya ang iyong puso. Kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang dating kadiliman ay mapapalitan ng liwanag. Ang kalungkutan ay mapapalitan ng galak. Ang kawalan ng pag-asa ay mapapalitan ng tunay na pag-asa at ang lumang buhay ay magiging bago kay Kristo. Kapag si Kristo ang iyong liwanag, hindi ka na muling lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ka ng liwanag na nagbibigay ng buhay. Kaibigan, mayroon bang bahagi ng iyong buhay na nananatili pa sa kadiliman at kailangan mong dalhin sa liwanag ni Kristo? Si Jesus ang tunay na liwanag ng sanlibutan. Handa ka bang lumapit sa Kanya at hayaan siyang liwanagan at baguhin ang iyong buhay ngayon? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay mananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos sa mapagpalang Ama na nasa langit. Salamat po sa buhay at lakas na muli niyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat po dahil ipinadala mo ang iyong anak, ang aming Panginoong Jesus, ang liwanag ng sanlibutan upang iahon kami mula sa kadiliman ng kasalanan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at tulungan mo po kaming mamuhay bilang mga anak ng liwanag.
Naway makita ng iba ang iyong pag-ibig at katotohanan sa aming buhay at gamitin mo kami, Panginoon, upang akayin ng marami sa paglapit kay Kristo. Alalahanin niyo po ang aming mga tagapakinig. Ang ilan po sa kanila ay may pag-aatubili. Ang ilan po ay nagdadalawang isip, Panginoon. Ang banal na Espiritu nawa po ang umakay sa kanila upang tanggapin nila ang aming Panginoong Yesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. At inyo pong alalahanin ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pasanin. Kayo po ang maging katugunan sa kanilang mga panalangin. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. At akin pong inio-offer ang atin pong booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin upang lubos nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 mga utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, ang araling ito ay gagabay sa atin upang marating natin ang buhay na mas makabuluhan at may kapayapaan. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga babasahin at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Bukas pong muli, and God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Akin pong pinaabot ang mainit na pagbati at pasasalamat sa inyong lahat na ngayong umagay nakatutok sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Tulad ng aking laging sinasabi, napakasarap mapakinggan na sa paggising mo sa umaga, marinig mo na mayroong nagmamahal sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa na ating pinag-aaralan ng isang napakagandang pabalita mula sa aklat ng Daniel. Alam niyo yung aklat ng Daniel, para doon sa mga bagong sumusubaybay nito, ito po yung aklat ng propesiya na nagpapahayag kung ano ang mangyayari sa mga bansa at papaano magiging handa ang mga bansang ito sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Na mula pa doon sa pasimula, nakikita natin na ang Diyos ang may kontrol ng kasaysayan ng sanlibutan. Kaya naman sa mga laging sumusubaybay sa programang ito, maraming marami pong salamat at inyo pong sinasamahan tayo sa pagpapahayag ng pabalita ng atin pong mahal na Panginoon. At doon sa mga nakaka-encounter ng mga katanungan, ganun din naman yung mga nagkakaroon ng nako-confuse sa mga bagay na inyong naririnig, maaari po kayong magtanong o sumulat dyan sa comment section at ganun din pwede nyong gamitin yung aming numero na 0918-944-7891 at kami po ay laging handa na makapaglingkod sa inyo. Ngayon, bago po tayo dumako sa atin hong tatalakayin, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami po ay labis na nagagalak at binigyan niyo po kami ng muling pagkakataon para ipagpatuloy ang aming pag-aaral sa mga sulat sa aklat ng Daniel. Dalangin po namin ng banal na Espiritu nawa ang manguna sa amin, ang inyong presensya ang maghari sa aming buhay at ang inyong mga salita ay maliwanag naming matanggap na ito'y magiging inspirasyon sa amin pong paglalakbay bilang Kristiyano. Nawa sana ang lahat ng mga nakikinig sa programang ito ay pagpalain. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan na bibigyan po natin ng kasagutan, walang iba kung hindi, anong mga salita ang ginamit ng anghel na si Gabriel upang ipaliwanag ang dahilan ng kanyang ikatlong pagpapakita at misyon. Ayan. Patuloy nating pinag-aaralan yung Kapitulo 10 ng Daniel. Kaya dito sa Kapitulo 10, ang talata po ay 11, ganito po ang siyang sinasabi. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking pinakamamahal, unawain mo ang mga salita na aking sasabihin sa iyo, tumayo ka ng matuwid sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon. Nang kanyang masabi ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Napakaganda nitong kasagutan doon sa katanungan sa pagpapakita nitong si Daniel at ganun din tungkol sa kanyang misyon. Ngayon, ang anghel po na ito ay nagpakita kay Daniel. Ang tinutukoy dito ay yung anghel na si Gabriel. Kung paanong nagpakita kay Daniel. Yan. At walang kaduda-duda na talagang si Gabriel ang nagpakita kay Daniel. Na itong si Gabriel ay inilalarawan bilang kataas-taasang anghel ng langit na dati pa pong nagpakita sa kanya na nabasa natin sa Daniel 9 at ganun din sa Daniel 8 ng kanyang ipaliwanag yung pangitain na natanggap nitong si Daniel. Ngayon,
Kung ating babalikan yung mga nakaraang pagpapakita, ito hong si Gabriel ay nagbigay ng karagdagang komentaryo kay Daniel na nilalaman ng pangitain na natanggap niya doon sa Daniel Kapitulo 8. Kabilang po dito yung tungkol sa elemento ng panahon, mga salita at konteksto nito. Kung babasahin nga po natin at babalikan natin yung Daniel Kapitulo 8, ang talata po ay 16. Binabanggit, narinig ko ang tinig ng isang tao na may pangpang ng ulay at tumawag at nagsabi, Gabriel, ipaunawa mo sa taong ito ang pangitain. At sa Daniel 9:16, ang sabi naman dito, O Panginoon, ayon sa lahat mong matuwid na mga gawa, ilayo mo nawa ang iyong galits at buot sa Jerusalem na iyong lungsod, ang iyong banal na bundok, sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga ninuno, ang Jerusalem at ang iyong sambahayan ay naging kahiya-hiya ng nasa palibot namin. At dito nga po ang sa pagpapatuloy sa talatang 20, makikita natin kung papaanong pinaliwanag nitong si Gabriel yun pong propesiya. Ngayon mapapansin po natin dito sa Daniel 10 na pawang hinikayat ng anghel si Daniel na huwag siyang matakot. Pinalakas siya ng anghel at kinumpirma rin niya kay Daniel na siya'y pinadala o sinugo sa unang araw ng desisyon ni Daniel na mag-ayuno. So makikita po natin dito sa talatang ito kung ano yung misyon nitong si Gabriel kung bakit siya nagpakita kay Daniel. At hindi po katakataka na kung saan ginabayan ng Diyos si Daniel at ginamit si Gabriel para ipaliwanag sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pangitain. Alam niyo sa Hebrew, yun hong pangalang Gabriel o yung salitang Gabriel ay nangangahulugan po yan ng man of God o tao ng Diyos. Ngayon, mayroong binabanggit ang propetisa na si Ellen White na sinasabing sinakop ni Gabriel ang posisyon kung saan bumagsak si Lucifer. Yan ay mababasa natin sa Desire of Ages 693, page 693. At sinasabi din sa Daniel 10:21, ang paglalarawan dito kay Gabriel ay ganito. Kapitulo 10 ang talata 21. Ngunit sasabihin ko sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan, wala akong kasamang nakikipaglaban sa mga pinunong ito maliban sa Ingles yung pangalan ay Gabriel at sa pagkakasulat sa Tagalog ay Miguel na inyong pinuno. So ibig sabihin, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid, itong tinutukoy na si Gabriel ay mayroon siyang karangalan at mayroon siyang posisyon na ang karangalan at posisyong ito ay makikita lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga itong si Gabriel na nagpakita kay Daniel sa Daniel 8:16 at 9:21 ay pinapahayag yung tungkol sa pagdating ng Mesiyas na prinsipe. At makikita nga natin sa Daniel 9:25, sa panahon ng bagong tipan, siya ay nagpakita rin kay Zacarias. Sa Lucas 1:19 at Maria sa talatang 26 at 27. Ngayon, malamang na ang kanyang pagpapakita kay Joseph o sa Matthew 1:20 ay nagpalakas kay Kristo, ang sabing ganoon,
siya rin ang nagpalakas kay Kristo sa Getsemani, na namagitan sa pagitan niya at ng mga mandarambong. Sangayon sa Desire of Ages 694, at nagbukas ng libingan at nagutos sa tagapagligtas na lumabas. Sangayon sa Desire of Ages page 780. Ngayon mga ginigiliw ko, anong punto ang gusto nating iparating dito sa sulat na nababasa natin tungkol sa pagpapakita ng anghel na si Gabriel? Ipinapakita ho sa atin o nilalarawan sa atin ng kapitulong ito ho, na ang Diyos ay laging kabalikat ng propeta na si Daniel. Na kung saan ipinakita natin na sa pinapakita dito na sa panahon na dumaranas itong si Daniel na hindi niya maunawaan kung ano yung natanggap niyang pangitain. Sa panahon na siya ay nagnanais na magkaroon ng maliwanag na pagkaunawa sa nais ng Diyos, ang Diyos ay tumutugon sa pamamagitan nitong si Gabriel. So kaya nga mga ginigiliw ko, mayroong mga komentaryo tungkol dito na itong si Gabriel ay kumakatawan din sa ating Panginoong Hesus. At itong si Gabriel, ang pawang sinugo ng Diyos upang magpaunawa tungkol sa mga kaganapan sa mga huling araw. So kaya nga mga ginigilo ko mga kaibigan, nakikita po natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa atin hong Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan lamang nito na magiging maliwanag ang ating pagkaunawa tungkol sa panukala ng atin hong mahal na Panginoon. Kaya dito ho sa Kapitulo 10 ay ipinakita, binalik na muli yung pawang pangitain. At makikita po natin yung pagkakapahayag na sabi ng ganoon, pagkatapos ay sinabi niya sa akin, huwag kang matakot Daniel. Talatang 12, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakababa sa inyong Diyos, ang iyong mga salita'y pinakinggan at ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita. Mga kaibigan, napakahalaga ng ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Yung intentionality, na hindi tayo lumalapit sa Panginoon dahil meron tayong pangangailangan, kundi lumalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan na madala natin yung mga taong nakakaranas ng mga panlulupig ng kaaway, yung mga taong naliligaw ng landas. Sapagkat tayo na pawang may ugnayan sa Panginoon ay maliwanag nating nakikita kung ano ang mangyayari sa sanlibutang ito. At dahil sa pag-ibig na nasa ating buhay, hindi natin gusto na yung mga tao na hindi nakakaalam ng katotohanan ay manatili na lamang sa ganong kalagayan, kundi ang nais natin ay maliwanagan din sila ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Kaya nga, isang napakagandang pribilehiyo kung tayo ay nagpapasakop sa Panginoon at nagnanais paggamit sa kanyang ministeryo dito sa lupa. Si Daniel, mga kaibigan, ay ginamit ng Diyos bilang tagapamagitan ng mga tao, bilang propeta na siyang nagdadala ng babala sa mga tao upang kanila, upang sila'y tawaging lumapit sa Panginoon dahil nasa kanya ang pawang kaligtasan, ang ligtas na katayuan sa harapan ng atinong mahal na Panginoon. So bukas ay ating itutuloy yung ating pag-aaral tungkol dito upang lalo nating maunawaan kung papaanong ang mga anghel ay ginagamit ng Diyos
para magministeryo. Kaya, marami nagpapasalamat at kayo po ay laging tumututok sa programa natin, bagamat tayo nawala ng ilang linggo dahil sa pagdalo doon sa General Conference

Tayo sa inyo. O dakila naming Diyos, bawat nakikinig nawa sa programang ito, dalhanin niyo sila ng mga anghel na mag-aakay sa kanila patungo doon sa daan ng kaligtasan upang hindi sila maligaw ng landas. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong patnubay, patuloy na pagkakaloob sa amin ng buhay at kalakasan at pagtanggap sa aming mga buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, mga ginigiliw, nais ko kayong anyayahan na bukas ho ng umaga sa ganap na 4:30 ay huwag po kayong mawawala dahil ito pong ating programa ay tuloy-tuloy. Dahil nais nating laging malagay sa ating puso't isipan na mayroong nagmamahal sa atin. Muli po, ang inyong lingkod ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sa dihang nabautismuhan ako,
1: lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad sa anman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala ka pala, pag noon talaga walang kapanatagan, wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala ka pala, pag noon talaga walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, ganyan. Parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin.

Naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa akin puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh, sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko ho yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga, Pastor, tunay na tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako eh, hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga, Pastor, ako eh, basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay, edi magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya. Mm-hmm.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Minabati ko po lahat na naka-tune in sa atin ngayon, no, sa AWR 89.1 FM. Hello po sa inyong lahat, at nawa po ay marami tayong matutunan this morning at may apply natin ito sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At ito na nga po, no, patuloy pa rin kaming nagpo-promote nitong atin pong mga libreng aklat aralin sa Biblia. Libreng-libre lamang po ito. Kung gusto nyo pong makatanggap, ay ipapadala po namin ito sa inyo. Ibigay nyo lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa mga hakbang sa kalusugan, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating paksang Blessed Are Those Who Trust in the Lord sa ating serye na Happiness is Medicine. Kaya wag na po nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Ang kaligayahan ay lunas sa karamdaman. Alam niyo ba po, ang happiness is hindi lang to ha-ha-ha. May mga kailangan maintindihan tayo. At yung happiness is beyond, sabi ko nga, beyond ha-ha-ha. Beyond sa paghalakhak ng malakas. At ang Bible verse natin ngayon, my favorite. Sabi, Jeremiah 17:7-8, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along the river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat and worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Diba ang saya? Pagka kahit na sa gitna ng lungkot, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng magulong mundo, ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, at nagtitiwala at ang pag-asa ay siya lang. Alam nyo, para tayong mga puno na nakadikit talaga sa source ng tubig, kahit tag-init, kahit tag-tuyot, magpo-produce ng dahon na berde, at ang ating mga prutas ay napaka masarap. Continuous ang production. Okay, so alam nyo yung depression nakapaligid sa atin ngayon eh. At maraming tao kailangan marinig itong message na to. Bakit? Kasi ito yung sinasabi nating happiness is beyond ha-ha-ha. Okay, sabi nga, kailangan nating maintindihan lang. The moment mag-iba ang ating pananaw, mag-iiba din ang ating buong sistema. Alam nyo mga tao, talagang takot na takot sa kalungkutan, takot na takot sa problema. At ang sabi nga, depressed men are prone to fatal heart attacks. Nahandyan eh, talagang ang sakit, magkakaroon tayo ng mas mataas na risk pag tayo ay malungkot, okay? Pag tayo ay depressed. Minsan naman kasi may mga kalungkutan na talagang nagbibigay talaga ng hindi pagtulog, no? Hindi ka na makatulog sa gabi. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo, nung unang panahon, ng mga 1990s to, gumawa ako ng laughter therapy. No? I used to be with Manila Adventist Medical Center. Itong laughter therapy, yung mga pasyente namin, nilagay namin sa program ng laughter therapy. Tatawa sila, okay? Tatawa sila. At alam nyo, ito inspired by the story of Dr. Norman Cassin. Si Dr. Norman Cassin, for a long time, no? Alam nyo, ito, sobrang inflamed ang katawan, sobrang namamaga, masakit yung katawan, hindi na alam kung anong gagawin. Hindi na din alam kung paano iaayos, anong gamot ang gagawin, anong gamot ang iinamin, wala na, surrender na yung mga amiga niya ng mga doktor. Tapos nilagay siya sa laughter therapy. Okay, yung laughter therapy, patatawanin. So, gumawa sila ng mga pamamaraan, natatawa si Dr. Norman Cassin. At alam niyo ba kung anong nangyari? Ang result ng study, no? Laughter therapy study, ang result ng study, 10 minutes belly laugh, 10 minuto na talagang hahalakha ka, will produce or will give the person 2 hours deep sleep. Wow! 2 hours deep sleep, so 10 minutes belly laugh. So ang ginawa namin, ang ginawa ko, yung mga pasyente inilagay ko dito sa same study, no? Yung same study na yan, natatawa sila. Tapos ang ginawa namin, 30 minutes belly laugh. So nag-hire ako ng comedian. Tapos pag-hire ko ng comedian, patatawanin yung mga pasyente. Okay, alam nyo, ang story niya, dalawa lang na paulit-ulit, pero nakakatawang storya, no? Kung paano niya i-deliver, talagang tatawa ka. Kung paano niya salitain yung kwento niya na yan, tapos ina-adjust niya sa participants, talagang hahalakha ka ng tawa. So, totoo nga na yung 10 minutes belly laugh will give you 2 hours a deep sleep. So, yung 30 minutes na program namin, alam niyo kung ano nangyari? Ay, naku, ang haba ng tulog ng mga participants. Alam niyo kung anong nangyari? Halos buong magdamag ang sarap-sarap ng tulog nila. Okay? So, grabe. Ang happiness is medicine. And then, ang laughter is medicine. Kaya ang sabi ng science, ang Mayo Clinic, ang sabi niya, optimists live longer and have higher quality of life. No? Kaya maging positive tayo, maging nakikita natin yung maaayos, yung magaganda. At again, sabi dito, laughter, effects of laughter on the immune system. Ang sabi, wow, ang effect ng laughter sa immune system, pwede niyang pababain ang blood pressure, pwede niyang pababain ang stress hormone natin. It will improve our muscle flexion at it will improve our immune system. Yan ang effect ng pagtawa. Pagtawa lang, sibling pagtawa. Pero alam niyo ba na itong effect ng happiness, ng laughter, sabi ko nga, yung effect ng laughter, hindi natatapos dyan. Bakit? Kasi ang nakita nila, ang effect ng laughter on the immune system, it will increase your endorphin. Ito yung happy hormones mo. Endorphins, libre siya at walang side effect. No known side effects. So, ang ibig sabihin nito, libreng tumawa. Okay, libreng tumawa. At ito ay talagang makakabuti sa atin. At ayon doon sa pag-aaral na yon, talagang effective siya. Pero later on, alam nyo ba, may dumating sa punto ako na nagda-doubt ako sa program. Bakit? Kasi nakakita ako ng isang storya. Itong storya na to is tungkol sa isang pasyente. At itong pasyente na to, alam nyo kung ano? Ano siya? Depressed. Okay? Malungkot. At so, dahil may depression, nagpunta sa isang psychiatrist. Tapos, ang sabi niya sa psychiatrist, Doctor, please help me. Tapos, sabi ng doctor, okay, manood ka nitong show na to. Kasi, itong show na to is happiness. Okay? Tungkol sa happiness, it's comedy show. Okay? Tungkol sa clown. Yung clown dyan, talaga nakakatawa. Kaya, manood ka niyan, sabi niya ganyan. Pero yung tao, sabi niya, Doc, hindi ubra. Hindi ito magiging effective sa akin. Tapos sabi ng doctor, bakit? Kasi doc, talagang sure ko na hindi ito magiging effective sa akin. Tapos sabi again ng pasyente, Doc, hindi ito effective, sabi niya. Kaya ang sabi niya, Doc, hindi ito para sa akin. Okay? Hindi to makakatulong sa akin. And then yung doctor talagang makulit na. Tas, bakit? Ba't hindi makakabuti sa'yo? Ang pasyente sabi, hindi talaga, doc, sure na sure ko, hindi makakatulong sa akin. Hindi makakabuti sa akin. At ang sabi ng doctor, bakit nga talaga? And then sabi ng pasyente, Doc, ako po yung clown doon sa show. Masaya ako in the outside, but I am crying in the inside. What? Masaya, clown, nagpapasaya, nagpapatawa, pero crying in the inside. So nag-doubt ako sa program ko. Bakit? Kasi sunod-sunod na kwento, alam niyo si Robin Williams, di ba namatay, malungkot? Ano pa? At itong mga movies na pinagagawa niya, like Patch Adams, no, ang sasayang mga movie, no? Pero minsan, no, nakita ko to dito sa isang post nila, ang sabi ni Robin Williams, "The tragedy of life is not death, but what dies inside while we live." So ibig sabihin, pwede ka palang nagpapatawa, pero nalulungkot ka sa kalooban mo. Pwede bang tumatawa ka, malakas ang halakhak mo, pero umiiyak ka sa loob? Ngayon, grabe, sabi ko, teka muna, okay, tumawa, it will give you 10 minutes deep sleep. Okay, 10 minutes belly laugh will give you 2 hours deep sleep, sabi ni Dr. Norman Cassin. Pero may mga pangyayari na tumatawa pala yung tao, pero malungkot. Okay, so later on, naghanap ako talaga ng iba pang pagkukuhaan ng happiness. Sabi ko, beyond haha pala to, beyond halakhak. Okay? And finally, nakita ko yung isang pag-aaral. At yung pag-aaral na nakita ko, alam niyo kung ano? Tungkol sa mga medical students. Yung mga medical students, nilagay sila sa isang theater. Pinanood sila ng isang palabas. Tapos, bago ginawa yon, meron silang pretest. Ang pretest nila, laway. Tinest yung immunoglobulin sa laway. Salivary immunoglobulin A sa laway. Tinest siya. Ito immune system natin. Tapos, pagkatapos ng panunood, tinest ulit. Tinignan ulit kung anong nangyari sa immunoglobulin A nila sa laway. Alam nyo, nakita significant increase ng immunoglobulin A sa laway. Tapos ngayon, ito na ang talagang pinanggalingan ng immune system nila, ng kaligayahan nila. Show, hindi ito yung ordinary na basta lang nanood. Talagang tinest yung immune system. Ay, nako, ito na. Nakakatuwa. Ngayon, siguro tatanungin nyo, anong show? Robin Williams ba? O kaya Mr. Bean? O yung bang comedy show na nakakatawa talaga? Hindi. Hindi comedy show ang pinanood ng mga medical student na tumaas ang immune system nila. Tumaas ang immunoglobulin A sa salivary immunoglobulin A nila. Hindi katatawanan. Alam niyo kung ano? Wow, alam niyo kung anong pinanood nila? Ang pinanood nila ay serious na palabas. It's about Mother Teresa serving the poor, feeding the hungry, taking good care of the sick. Ibig sabihin, nakita ko na siya ngayon, yung missing link. Pwede kang tumawa ng tumawa, hanggang ganun lang. Pero kung gusto mong higher meaning ng happiness, alam mo kung ano siya? Kailangang magsilbi tayo. Gawin natin yung mga ginagawa ng paglilingkod na ginawa ni Mother Teresa. Kaya siguro, may mga panahon sa buhay natin na alam nyo yung minsan naglilingkod tayo o kaya sumasali sa medical outreach, nag-feeding, namimigay, nawawalaan tayo when it comes to material things, pero nadadagdagan ng kaligayahan. Napapagod minsan kasi nagsisilbi, naiinitan, pero alam nyo, tumataas ang galak. So grabe, ito pala ang kailangan natin ngayon. At ito ang nakita ko. Sabi daw, di ba sabi nga ng Bible verse natin, "But blessed are those who trust in the Lord." Blessed are those who trust in the Lord. Sabi nga, sabi ng isang Bible verse, sabi ng isang version, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like tree planted with the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green, and it has no worries in a year of drought. And it produces very delicious fruits." Okay? So again, blessed are those who trust in the Lord. Grabe. Tingnan nyo, nakita nyo? Yun pala, pagka nagtatrust ka kay Lord, confident ka, may bunga ka na gagawin, hindi lang basta to ha-ha-ha. Nakita nyo yung pattern? Nagtiwala sa Panginoon, may trust sa Kanya, yung pag-asa sa Kanya, Tapos, hindi lang tatawa, kundi magpo-produce ng delicious fruits kahit tag-init, kahit mahirap ang panahon, nakakatulong up pa rin sa kapwa. And then, nakita nyo, yung sitwasyon ni Mother Teresa, mahirap kaya yon. Imaginin mo, hindi comfortable yung lugar, no? Mahirap, taghirap yung lugar. Sure na sure ako na hindi comfortable yung kanyang tinitirahan or kaya yung sitwasyon hindi talaga nasa maayos na lagay. Pero dahil naglilingkod, okay? At dahil, okay? Dahil yung ating mga gawa ay talaga nagpo-produce ng delicious fruits, di ba maayos long life siya? At ito na ha, tayo nanonood lang ng kabutihan niya. Okay? Yung mga actions ng goodness niya, tayo mismo, tumataas ang immune system. Ang challenge, gayahin natin. Okay? Kasi pag ginaya natin, I believe na talagang yun talaga ang magbibigay sa atin ng green leaves, kahit tagtuyot, delicious fruits, kahit taghirap. And when we do that, I hope and pray na sana tayong lahat ay talagang patuloy na makaranas ng wagas na kaligayahan. Yung pagtitiwala sa Panginoon ay magbubunga ng pagsisilbi at magbubunga ng pagmamahal sa kapwa. At yun ang meaning ng happiness. Sabi nga, "The joy of the Lord is our strength. He gives us living water and I thirst no more." Pero hindi lang basta pang atin, kundi ipapamahagi natin sa kapwa natin. Kasi ang true source of happiness is beyond ha-ha-ha. Ang true meaning of happiness, alam niyo kung ano? Yung bunga natin ay patuloy na nanararanasan ng mga nasa kapaligiran natin. At pag yun na, tayo ay liligaya at ang mga tao sa ating kapaligiran ay liligaya din. God bless po.
0: Thank you so much, Doc Blessy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. So, happiness is medicine. Happiness is beyond laughter. Pero grabe po ang power din talaga ng pagtawa sa ating mga buhay. Ano? Libre lang po ito, pero ito po ay nakakabuti sa ating pagtulog, nakakabuti sa ating mga kalusugan, nakakahaba po ng buhay. Pero hindi naman po ibig sabihin ay tatawa tayong mag-isa, no? Dahil baka naman tayo ay mapagkamalang baliw na. Ang ibig lang ang pun sabihin ito ay maging positive po tayo sa ating mga buhay. Although hindi naman po talaga natin may iwasan ang adversities na dumating po sa atin, no? Katulad po nung nabanggit na kanina na may mga taong masaya pero sa kaloob-looban nila sila po ay malungkot. Pero lagi po nating tatandaan, blessed are those who trust in the Lord. At tandaan po natin, ang totoong kaligayahan ay natatagpuan lamang po sa Panginoon at kapag tayo ay naglilingkod sa iba. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin at kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po natin mapakinggan ang ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang atin pong paksa ngayong umaga ay Thanksgiving in Stocks and Bonds o pasasalamat sa pamamagitan ng ari-arian at kayamanan. Alam niyo po, ito ay hindi lamang tumutukoy sa mga stock market investments o financial bonds. Ano po? Ito ay isang paalala na ang anumang kayamanan, ari-arian o investment na ipinagkatiwala po sa atin ang Diyos ay dapat gamitin sa paraang nagpaparangal sa Kanya. Ang tunay po na napasasalamat ay naipapakita sa pamamagitan ng matalinong pangangasiwa at mapagbigay na puso. Kaya naman po sa pagtalakay sa paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw, Kanyang pinaparanas sa atin ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa. Nanupat ang iglesia sa panahon ng gawa ay lumawak ng lumawak ang kanyang kalagayan. Hindi lamang sa Jerusalem umabot ang pangangaral ng Ebanghelyo, kundi pa naman sa iba't ibang mga lugar. Sapagkat kung saan man pupunta kaibigan, ang mga mananampalataya, kanilang pinapahayag ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Yung Kristong nabayubay sa krus at pagkatapos ngayon, kanilang binabanggit na meron tayong pag-asa sapagkat hindi patay ang Kristong ating sinasampalatayanan, kundi siya ay namatay, subalit siya ay muling nabuhay. Kaibigan, mahigit sa kalahati ng aklat ng gawa ay mga karanasan ni Apostol Pablo at gayon din ang kanyang mga kasama. Sa pangyayaring ito, kaibigan, sila'y napunta sa isang panawagan na nupat ito ay sa Pilipos. Ang tanong sa oras na ito, saan ba natin nilalagak ang ating ngayong future? Yung ating ngayong sinasabing kung meron tayong gustong ipagkaloob ngayon, saan natin ipagkakaloob? O kung tayo ay magkakaroon ngayon ng sinasabing investment, saan natin ipagkakaloob o dadalhin ang ating investment? May mga taong nag-i-invest sa stocks and bonds. Subalit kaibigan, kapag ka ang stocks and bonds ay nagkakaroon ng problema, bumababa, para bagang nakikilos misyado sa kanilang tingin, ang kanilang mga puso, sa kanilang tingin, nawawala ang kanilang salapi. Kaibigan, dalawang lingkod ng Diyos, si Apostol Pablo at gayon din si Silas, kanilang pinagkaloob ang kanilang mga sarili sa lasting investments. Walang iba kundi lubos nilang ipinasakop ang kanilang sarili sa Panginoon at gayon din, kaibigan, kanilang pinagkaloob ang kanilang mga sarili sa service patungo sa gawain ng ating Panginoon. O yung service sa kanya ngayong gawain para lumawak ang kanyang gawain at maraming mga tao ang makakaranas ng kaligtasan, kaibigan. Ang dalawang lingkod ng Diyos na ito na si Pablo at gayon din si Silas ay kanlang ipinagkaloob ang kanlang sarili sa Panginoon. Narito ang kanlang karanasan. Ang unang bahagi ng ating pag-aaral ay ganito. They were thankful for what God has done. Nanupat sila ay nagpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa kanila. Mamaya tingnan natin sa kabila ng kanilang kahirapan at sa kabila ng kanilang malungkot na karanasan, meron pa rin pagpapasalamat sa ating Diyos. Ano sabi ng ating Biblia dito sa Gawa 16, ating simulan ngayon sa 23. Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ang tanod na ng bilangguan na sila'y bantayan mabuti. Kaibigan, tingnan natin, ano ba yung pangyayari? Bakit ang mga lingkod ng Diyos na ito ay nagkaroon ng hindi magandang karanasan? Ano yung pangyayari? Ganito ang sabi ng ating Biblia. Ating simulan ngayon sa Kapitulo 16 ng Aklat ng Gawa. Ating simulan ngayon sa versikulo 16. Samantalang papunta kami sa dakong panalanginan, sinalubong kami ng isang aliping babatang babae na may espiritu ng panguhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panguhula. Siya'y sumunod kay Pablo at sa amin na sumisigaw, ang mga taong ito ay mga alipin ng katastaasang Diyos at nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. At ginawa nila ito sa loob ng maraming araw. Ngunit nang mabagabag na si Pablo ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kanya. At ito'y lumabas ng oras ding iyon. Ngunit nang makita ng kanyang mga amo na wala na ang inaasahan nilang pakinabang, ay hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga pinuno. Kaibigan, ang pangyayaring ito, samantalang sila ngayon ay tumugon sa isang panawagan sa Pilipos, merong isang babae na batang babae na ginagamit ng mga may-ari sa kanya at siya nanguhula, pinakikinabangan nila. Meron siyang masamang espiritu. Subalit noong lumabas ang masamang espiritu sa kanya, nawala ngayon yung bisa ng kanyang panguhula, kaya ngayon nagalit yung mga may-ari sa babaeng ito. Nanupat kinaladkad si Apostol Pablo, pinagpapalo. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, sa 18, at ginawa niya ito sa loob ng maraming araw, ngunit nang mabagabag na si Pablo ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kanya at ito ay lumabas ng oras ding yon. Ngunit nang makita ng kanyang mga amo na wala na ang inaasahan nilang pakinabang ay hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga pinuno. Nang mahiharap na sila sa mga hukom ay sinabi nila, ang mga taong ito ay mga Hudyo at ginugulo nila ang ating lunsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang hindi ipinahintulot sa ating mga Romano na tanggapin at gawin. 22. Ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila at pinunit ng mga hukom ang mga damit ni Pablo at Silas at ipinag-utos na hagupitin sila. Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ang tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Kaya nga kaibigan, yun ang pangyayari. Yung mga may-ari sa batang ito na babae, sapagkat pinakikinabangan nila, ngayon tuwang-tuwa sila, nagkakaroon sila ng salapi. Ito ay isang exploitation. May mga taong pinakikinabangan ng ibang mga tao para sa kanila ngayong sariling mga pagpapala o yung sinasabi nating na sila ay nagkakaroon ng salapi dahilan sa gawa ng ibang mga tao. At nung hindi na ngayon pinakikinabangan ng babae, gumawa sila ng sarisaling istorya ngayon at si Pablo at si Silas ay ibinilanggo. At samantalang sila ngayon ay nakabilanggo. Hindi lamang basta pinabilanggo, kundi pa naman sila ngayon ay punong-puno ng sugat ang kanilang mga katawan. At pagkatapos ngayon, hindi lamang yun, sila ibinilanggo sa kaloob-looban. At ang sabi sa atin sa versikulo 24 at 25, nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, they were thankful for what God had done. Bakit? Hindi lamang sila basta nakabilanggo sa kaloob-looban, kumbaga sa ating panahon ngayon ay Bartolina. Hindi lamang yun, merong ngayong inilagay sa kanilang mga paa na panggapos. At ang sabi sa versikulo 25, ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit na mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. 26. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig, agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Kaya ito ngayon ang pangyayari. Samantalang sila ngayon ay nakabilanggo, nakabartolina sila, meron pang nilagay sa kanilang mga paa. Sa halip na sila ay magimutok, sa halip na sila ay manisi ng iba, ang mga ito ay nagkaroon pa sila ng prayer at nang sila ay meron pang praises o pasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi nga sa versikulo 25, ngunit nang naghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. Para kung nakikita, kaibigan, ang mga lingkod ng Diyos na ito, punong-puno ng sugat ang kanilang mga katawan sapagkat pinagpapalo sila. Pagkatapos ngayon, sila ay ibinilanggo sa Bartolina. At pagkatapos ngayon, meron pang nakalagay sa kanilang mga paa. Sa halip na sila'y manisi ng kung sino-sino, dahilan sa kanilang paniniwala sa Panginoon at dahilan sa kanilang paglilingkod sa Diyos, kaibigan, sa halip na sila ngayon ay manisi ng sino man, sila'y nagpasalamat pa, nanalangin sila sa Diyos sapagkat nangyari ang mga ito nang dahil sa kanilang paglilingkod sa tunay na Diyos at gayon din sila ay nagkaroon ng ganitong karanasan dahilan sa kanilang pananampalataya. Kaibigan, sa iyo bang pananampalataya? Sa iyo bang ngayong pag-practice na bilang lingkod ng Diyos, nakakaranas ka ba ng pag-uusig sa iyong paligid? Na kung minsan minamata ang mga Kristiyano, nanupat kung minsan ay pinagwiwikaan ng hindi maganda. Maging noong panahon ng Dark Ages, maraming mga Kristiyano ang pinapatay. 1,260 years, kaibigan, nagsimula noong 538 hanggang 1798, 1,260 years, kaibigan. Ang mga ito ay nangamatay sa halip na sila ngayon ay manisi at sa halip na sila ngayon ay talikuran ang kanilang pananampalataya. Naging kagalakan pa nila na sila ay magkaroon ng ganong karanasan dahilan sa kanilang pag-ibig at sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, kaibigan, ang mga lingkod ng Diyos na ito, sila ay merong karanasan. Sila'y tumanggap ng isang panawagan na sila'y pumunta sa Pilipos. Tinanggap nila sapagkat ang merong hudyok sa kanila ang banal na Espiritu. At kanlang naalala, kaibigan, ang ating Panginoon ayon sa aklat ng Isayas, Kapitulo 53. Ganito, kaibigan, ang kanlang naalala sa aklat ng Isayas 53. Kaibigan, ito ay halimbawa sa ating Panginoon. Ganito ang ating mababasa. Ating simulan sa versikulo 3. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayunmay ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga suway, pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Kaibigan, ito yung kanila ngayong naging pasalamat, kanilang inspirasyon tungkol sa ating Panginoon. Kung papaano ang ating Panginoon ay nabugbog ng dahil sa ating mga kasalanan, sila ngayon ay pinahirapan dahilan sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos, kaibigan. Nagbibigay ng halimbawa ang ating Panginoon upang tayo lumakad na may pananampalataya, bagamat merong mga pagsubok, merong kahirapan, subalit tayo ngayon ay manatili sa paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi nito, they were thankful for what God has doing. Merong binabanggit si Apostol Pablo sa Pilipos. Tandaan natin ang kanilang naging karanasan ay sa Pilipos, kaibigan. Ganito ang sabi ng ating Panginoon o ng ating mababasa, sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 1, versikulo 6. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Kaya nga, ito yung kanilang pag-asa, kaibigan. Ang sabi, ako'y panatag sa bagay na ito. Kaya samantalang sila'y may karanasan sa Pilipos na pinagpapalo, kaibigan, ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y panatag sa bagay na ito. At meron ngayong sinasabi pa ang ating banal na kasulatan ayon sa 16:9 ng gawa. Samantalang papunta kami sa dakong panalanginan, sinalubong kami ng isang aliping batang babae na may espirito ng panguhula at nagpapadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panguhula. Kaya nga, sila ay nagpapasalamat dahilan sa ang Diyos, alam nila ang nangunguna sa kanila. Alam nila na ang mga bagay na ito'y nangyari sapagkat ang Diyos ay may panukala sa kanila. Sa aklat pa rin ng gawa, Kapitulo 16, versikulo 14, kaibigan, ganito ang ating mababasa. 16:14. Samantalang sila ngayon ay nandoon sa lugar ng Pilipos, ito yung kanilang naging karanasan. Merong babaeng nakinig sa kanila at sa kanilang pakikinig, tinanggap ang ating Panginoon na kanyang tagapagligtas. Narito ang 14. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Kaya nga, bagamat meron silang hindi magandang karanasan, subalit kaibigan, ang pakikinig at pagtanggap sa Panginoon ng babaeng ito, kaibigan, ay nagbigay sa kanila ng kasiyahan. Ang isang mangangaral kung minsan nakakaranas ng mga maraming suliranin, kinukutya. Subalit kapag nakikita na maraming mga tao ang tumatanggap sa ating Panginoon, anuman ang hirap, anuman yung pagkutsa laban sa Kanya ay hindi na iniisip sapagkat, kaibigan, ang nasa puso ngayon papaano ang mga taong nakikinig at nakinig sa Kanya ay tanggapin si Kristo na kanilang tagapagligtas. Isa pa sa pangyayari, yung babaeng, batang babae na ang sabi ay possessed by the evil spirit, na wala ang evil spirit sa kanya. Kaibigan, bagamat meron silang hindi magandang karanasan. Subalit ang cancellation sa kanila, merong isang babae na tumanggap kay Kristo at nabinyagan siya, hindi lamang siya kundi pa naman ang kanyang buong sambahayan. Hindi pa ito, kaibigan, nagkaroon ngayon ng pangyayari na ang nagbabantay sa bilangguan, kaibigan, ay nung nakita niya nang abuksan ang mga pintuan, ang sabi ng ating Biblia, nang magising, versikulo 27, nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pag-ahakalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, "Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat." At ang bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Nang sila'y may labas ay sinabi niya, "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan pati ang buo niyang sambahayan. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Sila at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya sila sa Diyos. Kaibigan, what a great experience. Na pagkatapos na sila ay nabilanggo at pagkatapos ngayon sila ay sa loob ng bilangguan, sila umawit ng papuri sa Diyos at nanalangin, nagkaroon ng malakas na lindol at pagkatapos ngayon nang abuksan ang mga pintuan ng bilangguan, akala ngayon ng jailer nakatakas sina Pablo. Sumigaw si Pablo, ang sabi niya, "Narito kami, hindi kami tumakas." At ang sabi ng jailer na ito sa Pilipos, "What must I do to be saved?" At ang sinabi ni Pablo, "Ikaw ay manampalataya at ikaw ay maliligtas." Nanapat pananampalataya sa Diyos, kaibigan. At dahilan sa pangyayaring ito, bagamat sila ay pinagpapalo, nabilanggo sila ngayon, bunga ng kanilang pagpunta ngayon sa Pilipos, yung isang babae, ang pangalan ay Lydia, tinanggap si Kristo, yung babaeng batang babae ay nawala sa kanya ang masamang espiritu, at pagkatapos yung jailer at ang kanyang buong sambahayan, kaibigan, ay tinanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas. Kaibigan, anuman ang hirap kong minsan, anuman ang nararanasan na mga karanasan na hindi maganda, mawawala ang lahat na mga ito, matatakpan na kapag ka nakikita mo ang maraming mga tao tinatanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas. Kaibigan, ang sabi ng jailer na ito, "What must I do to be saved?" At pagkatapos ngayon, siya'y nanampalataya kasama ang buong sambayan at sila ay nabinyagan. At pagkatapos ngayon sa karanasan na ito, bago umalis ngayon sa Pilipos, si Pablo at gayon din si Silas, ang sabi sa versikulo 40, nang sila'y makalabas sa bilangguan, pumunta sila kay Lydia at nang makita nila ang mga kapatid ay kanilang inaliw sila, pagkatapos ay umalis. Kaibigan, what a great experience. Saan mo ilalagak ang iyong future, ang iyong pag-asa? Ilagak mo sa Panginoon at ang Diyos ay pagpapalain ka. Bago tayo magtatapos, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi sa Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, sapagkat ang aming Diyos ay nagpapatawad sa aming mga kasalanan. At bagamat kami ay nakakaranas ng mga pagsubok, pag-alipusta dahilan sa aming pananampalataya, kami po ay merong pa rin kagalakan sapagkat ang mga ito ay naranasan dahilan sa aming paglilingkod sa aming Panginoon. At darating ang panahon sa pagparito ng aming Panginoon, kanyang dadalhin kami sa langit na bayan upang kami ay makasama namin ng aming Panginoon magpakailan kailanpaman. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Salamat po o Diyos sa inyong mga pagpapala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing nakawa-kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. So ito pong ating natalakay ay tinuruan po tayo na ang lahat ng ating tinatangkilik, ang ating pera, ari-arian, negosyo o investments ay ipinagkatiwala lamang po sa atin ng Diyos. Bilang mabubuting katiwala, tinatawag tayong gamitin ang mga ito ng may karunungan, katapatan at pagiging mapagbigay. Ang tunay po na pasasalamat ay hindi lamang ipinahahayag sa mga salita, kundi sa paraan ng ating pamamahala sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang pinakamahalagang investment po natin ay hindi lamang ang lumalago sa lupa, ano? Kundi ang namumunga para sa kaharian ng Diyos. Kapag ang ating kayamanan ay ginagamit upang maglingkod, tumulong at magbigay ng kalwalhatian sa Diyos, ang atin pong pasasalamat ay nagiging buhay na patotoo ng kanyang kabutihan. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensahe natin ngayong umaga, no? At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At tayo po ay magkita-kita po ulit bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang mapagpalang araw na muli po ang bati natin sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa lahat po ng mga umaantabay. Dito po sa ating pang-umagang paglilingkod, isang mapagpalang araw na muli po ang ating bati sa inyo. Salamat sa Panginoon na ngayong araw na ito, muli po nating mapapag-aralan ang kanyang salita at gayon din po ang testimonya sa buhay naman ni Hannah. Bago po tayo magpatuloy sa atin pong paksa, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa oras pong ito. Kinagagalak po namin, Panginoon, na muling makapaglingkod sa mga kapatid at makapagbigay ng inspiration sa amin pong paglalakbay Kristiyano. Buksan nawa ang aming puso at isipan upang aming matanggap ang inyong pong biyaya, ang inyong instruction at amin itong maisakabuhayan. Salamat sa pagdinig na aming kahilingan. We pray in Jesus' name. Amen. Sa unang kapitulo ng unang Samuel ay mapapansin po natin at mababasa ang kasaysayan ng isang babaeng ang pangalan ay si Hannah. Meron po siyang asawa. Ang pangalan ay Elkanah. At ang sentro ng pagsamba o na sentro ng kanilang paglilingkod sa Panginoon ay naroon naman sa Shiloh. Sila'y nakatira sa Rama, sila'y pupunta sa Shiloh at ito'y ginagawa nila ng madalas. Subalit, ang nakakalungkot dito sa 14 miles na paglalakad, mahigit 6 na oras ang paglalakad by foot sapagkat noong panahon na yon ay hindi pa po uso ang mga sasakyan. Mapapansin natin kung gaano kalayo ito sa disyerto dumadaan. Wala namang kalsadang kagaya sa atin sa kasalukuyan. Gayunpaman, matapat nilang ginagawa ang kanilang tungkulin sangayon sa kanilang pagkatawag. Ang pangalang Hannah, ang ibig sabihin po ay it is a grace or a favor from God. O, ang ganda po ng pangalan. Kung meron po kayong pagkakataong manganak pa, ay maaari niyong pangalanan na Hannah sapagkat ito po ay grace or favor. Ang babaeng ito ay nagnanais na magkaroon ng anak. At sa haba ng panahon, palagi na lamang siyang tinutukso ng isa pang asawa nung kanyang husband. Ang pangalan ay si Pinena. Meron siyang anak, pero itong si Hannah ay lumapit ng gayon sa Panginoon. Alam po natin ang salaysay, ang kwento, na napagkalamalan pa siyang lasing ng priest Eli. You remember the story. At kaya nga po, ang wika niya, mahal na priest Eli, hindi po ako lasing. Ako ay nananalangin na ipagkaloob ng Diyos na ako'y magkaanak sapagkat matagal na po. Sa kanilang kapanahunan, kapag ka ikaw ay walang anak, ikaw ay sinumpa at para bagang kahihiyan sa iyo at sa pamilya kapag ka walang anak. So gayon na lamang ang kanyang pagnanais na magkaroon ng anak. Ang wika naman ng priest Eli, o gayon ba? Kung gayon, sa sunod na taon, sa ganitong pagkakataon, ay magkakaroon ka na ng anak. O sa pamagitan nang pananampalataya ay tinanggap ni Hannah ang blessing ng Diyos. At alam po ninyo ang nangyari. Totoo na siya ay nagkaanak at kanyang pinangalanan ang sanggol na lalaki, God has heard Samuel. Or he was asked of God and God hears the prayer. Alam po ba ninyo ang pangalang Samuel is a name of God also? Ang ibig sabihin is God heard. Or God has heard. Ang ganda po, ano? Kung kayo'y merong pagkakataong magkaanak, pangalanan po ninyo ng Samuel, it is but a good name para po sa ating mga anak. Now, si Samuel ay naglingkod sa templo nung siya ay nasa 11 years old, sangayon po sa mga Bible scholars, at gayon nga nagpasimula po siya sa kanyang ministry. We have heard the story sa Bible Friends, na ang wika, he was called 3 times at ang wika niya, speak Lord for thy servant heareth. That's the famous na account in that experience of Samuel.
Akala niya ay tinatawagan siya ni Priest Eli, subalit ang wika ng Priest Eli, sabi niya, "Just say, speak Lord, for thy servant hear it." Hinirang po siya bilang judge, bilang priest, and bilang prophet. Tatlo po ang katungkulan ni Samuel. Ang bigat po, ano? Siyang hiningi ng babaeng si Hannah, napakabigat ng kanyang tungkulin. Ano naman po ang pwede nating matutunan sa buhay nitong si Hannah? First, be persistent in prayer. Meron po ba tayong mga pagkakataon na parang ang hirap ng ating pinagdaraanan? Ang hirap po ng ating buhay. Meron tayong ninanais na ma-achieve pero hindi natin magawa ito. Ang pwede po nating gawin, we need to be persistent, mga minamahal, sa pananalangin. Hingi natin sa Panginoon. Ito ang karanasan ng babaeng si Hannah. Minsan na, mga minamahal, merong kapatid na lumapit sa akin, "Pastor, ano po ang inyong maipapayo? Ako ay walang anak. Nais ko rin pong magka-anak." Sabi ko, "You do what Hannah had done." At sa kanyang ginawa, siya ay pinakinggan ng Panginoon at siya ay nagka-anak. Alam po ninyo, paglipas ng ilang mga panahon, kanya po talagang isinapuso yung aking payo. Binasa, sabi ko, basahin mo ang account nitong si Hannah. At early pa siya. Nagtaka yung kanyang mister, bakit early sa church palagi itong babaeng ito, ma-Miyerkules man, ma-Biyernes at ma-Sabado, siya ay maagang dumadalo sapagkat meron po siyang hinihingi sa Panginoon. Alam po ninyo, paglipas na maraming panahon, nagkita po kami sa isang malayong lugar. At doon sa bahagi na yon, sabi niya, "Pastor, yung inyo pong ipinayo sa akin, ginawa ko. Ito na po yung bata." Wow! Grade 3 na. Ang haba ng panahong lumipas, grade 3 na yung sanggol. Ayun, yung bata ang pinagkaloob ng Diyos sa kanilang pamilya at tuwang-tuwa siya na nagkukwento. Be persistent in prayer. Hannah was angry with God and wept before the Lord. Na para siyang galit, ano? Na bakit ganun ang kanyang karanasan? Despite the difficult circumstances, ang wika she faced, Hannah persistently prayed to God. Oh, salamat na meron pong pangunawa ang Diyos na kahit na si galit itong babaeng ito sa kanya, gayong patuloy siyang nananalangin, dininig pa rin ng Diyos ang kanyang panalangin. Sa 1 Samuel 1:12, ang wika nga, she kept on praying to the Lord. And here prayers were not put just at one time event, but she prayed with an intensity and focus. She poured out her soul before the Lord in 1 Samuel 1:15. Kanyang ibinuhos, parang yung karanasan ng marami sa atin, ibinubuhos natin sa Panginoon ang atin pong pagnanais. God calls for us to be persistent for strength, for wisdom and petition, our request with consistency. Palagi po nating hinihingi. Araw-araw, hindi po ba humihingi tayo ng proteksyon, humihingi tayo ng lakas, ng kalusugan, at ng ating mga pangangailangan? Let's continue doing it. Maganda po siyang practice or lifestyle. Now, ang kasunod po, she surrender all before God. Lahat po ng kanyang burden, lahat ng kanyang lulan ay kanyang inihatid, dinala sa Panginoon. Ang wika in 1 Samuel 1:16, "I have been praying here out of great anguish and grief." Oh, matindi po yung mga salitang binabanggit nitong si Hannah. Sa kanyang marubdub na pagnanais na magkaroon ng anak, with grief and anguish ang kanya pong pananalangin. Marahil merong pagtangis, pagpapasakop, kung kumbaga ay may pag-aayuno pa, meron pong paluhod na paglalakad patungo roon sa harapan ng Panginoon. Maari ginagawa po niya ito with anguish and grief. Although God already knew Hannah's plight, she surrendered every raw emotion she was feeling. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan.
Subalit mas mainam na atin pong ilbigay sa Kanya ang lahat ng lulan. Ang wika nga sa 1 Peter 5:7, we need to cast all our cares on Him for He cares for us. Sa Romans 8:26, ang wika, the Holy Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groan. God's great love for us covers us each day, and so we need to surrender all our cares unto Him. Ito po ang karanasan ni Hannah. At maaari din po nating gawin. Yung ating mga lulan ay ating ibigay sa Panginoon, at kapag ka naibigay na natin, hindi na po tayo madapat mamroblema. O Panginoon, bahala na po kayo yan. Sa aking personal na buhay, meron po akong mga burden related sa atin pong trabaho at paglilingkod. Sabi ko, Lord, ayaw ko nang mamroblema rito. Ayaw kong mamroblema, Panginoon. So, I put all my burdens and God make a way. Dapat lamang po matutunan natin na maghintay. Maghintay sa tamang panahon. Parang awit, maghintay, maghintay kang mataman. Hintay, huwag kang mag-alinlangan. O huwag. Huwag kaiinipan ang paghihintay. Ha? Narito ang pagtitsiga ng mga banal. So, merong pagtitsiga, silang mga naghihintay o silang nagsisitupan ng utos ng Diyos at may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yes, totoo po na dapat po nating matutunan na isurrender lahat, kagaya ng karanasan ni Hannah. Pangatlo, remember God's faithfulness, ang katapatan ng Diyos. Sa kanyang pananalangin, she claims the Lord faithfulness. Sa 1 Samuel 2 verse 2, ang wika niya, there is no holy one like the Lord, no one besides you. There is no rock like our God. So Hannah recognized God as the ultimate sovereignty and He is the ultimate solution para po sa lahat ng atin pong mga pangangailangan. Dito po ay nais nating basahin in prayer nitong si Hannah. Sa inyong mga Biblia, sa 2 Samuel, ito po ang sabi. Then Hannah prayed and said, my heart rejoices in the Lord. In the Lord, my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Do not keep talking so proudly or let your mouth speak such arrogance, for the Lord is a God who knows, and by Him deeds are way. The bows of the warriors are broken, but those who stumbled are armed with strength. Those who were full hire themselves out for food, but those who were hungry are hungry no more. They are fed. She who was barren has borne 7 children, but she has had many sons, pines away. The Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. The Lord sends poverty and wealth. He humbles and He exalts. Oh, ang ganda po nitong panalangin na ito. Pag-recognize sa Diyos na siya po ang gumaganti para sa Kanya, siya rin po ang Diyos din ang nagpo-provide sa lahat na mga pangangailangan. Purihin ang Panginoon sapagkat siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Inalala nitong babaeng ito ang kabutihan ng Diyos pagkatapos po niya na maihandog na, maidedicate si Samuel at maihatid doon sa templo. Ito na po yung kanyang naibungat na panalangin. Purihin ang Panginoon sa kanyang panalangin. Ang wika rito, after God granted Hannah the blessing of his son, she continued to give praise to Him. Similarly to Hannah, our unwavering commitment to pursuing God in prayer and thanking Him for continued blessings keep us be connected, encouraged that God has not forgotten us. Hindi niya tayo nalilimutan, hindi tayo nakakaligtaan ng Diyos sa tuwi na siya ay nariyan para sa iyo, kaibigan. Alalahanin mo ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ano man po ang ating mga pangailangan, idulog po natin sa kanya. Ating ibigay sa kanya ang pasa natin at hindi po tayo dapat na mag-alinlangan pa. Sa huli,
speak victory despite opposition. Ito po ang ating natutunan. Hannah was taunted initially for being barren by Elkanah's second wife na si Peninnah. Sa mahabang panahon, tinutuya po siya at siya ay humihibik. Siya ay humiiyak. Sa, ang term natin ngayon is na binubuli ito siya marahil tinutuya, kinukot siya. Pero kanyang inihihibik ito sa Panginoon. Bagaman malayo ang lugar ng Rama to Shiloh, she takes time kahit siya'y nag-iisa upang ilapit ang kanyang pangangailangan. So, when we face difficulty o kaya ay when we face difficult seasons or relationship that seems unbearable or hopeless, let us be encouraged by Hannah's commitment to trusting God. Speak life and victory over our circumstances, spirit and future. Now, when we are distracted by opposition, by negativity, or self-doubt galing sa ating mga sarili, we can resolve it by seeking God's Word. Merong mga pampalubag-loob ang Panginoon sa kanyang pangako. Ang wika niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Meron din siyang binabanggit, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you can could find rest unto your soul, for my yoke is easy and my burden is light. So walking in victory does not mean that our challenges will instantaneously disappear, but it does mean that we have decided to not have them consume us. Ang pagminsan po kasi ang nagpapabigat sa ating mga problema ay galing sa atin. Yung ating kaisipan at yung ating puso ay nalulugmok at pabalik-balik yung ating isipan ng ating mga pagkabigo. Hindi na po tayo makapag-isip ng mga solusyon or kung ano yung kabutihan ng Diyos para sa atin. Ang wika, Hannah's story is a powerful tool of a strength, courage, persistent prayer, and unwavering commitment seeking God's face. She faced challenging circumstances, felt discouraged and angry with God, pero hindi po siya tumigil. Patuloy po siyang dumalangin, nagbigay ng kanyang mga daing at pagsamo, request sa Panginoon, at ang kanyang mga pagsamo was granted. May experience po ba kayo na ganito, mga minamahal? You feel rejected, you feel abandoned, or kayo po ay mayroong nais na hilingin sa Panginoon sapagkat ang inyong asawa ay hindi ka pananampalataya? Kagaya ng karanasan ng aking ate, sa mahabang panahon si prayed for 32 years. Ang wika niya sa Panginoon, Panginoon, gawin po ninyong mananampalataya ang aking asawa. At isang panahon, tumawag po sa akin at ang wika sa akin, Pastor Ramil, nire-respect po ako. I was the youngest, but I was respected. Ang wika niya, maari bang binyagan mo ang iyong kuya? Handa na siyang magpabinyag. Wow! Purihin ng Panginoon for 32 years. Dininig ng Panginoon. She is persistent at hanggang ngayon po ay nabubuhay at naglilingkod sa Panginoon. Ngayon ay nasa 6 na taon na po pala pagkatapos na he was thinking of dying na po sapagkat meron siyang sakit. Pero ang wika ko, Panginoon, huwag nawa siyang mamatay or magpahinga sapagkat maaring dahilan noong mga kamag-anak at kaibigan ay nagpabinyag lang ay namatay na. Pero purihin ang Panginoon sapagkat sa karanasan po natin ay 6 na taon na buhay pa ang aking bayaw at naglilingkod sa Panginoon. So despite of our challenges, itong mga karanasan na ito, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon at merong tamang panahon para po sa atin. Meron pong mga quotation ang wika rito. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Not that it is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. Wow, purihin ang Panginoon sa sulat ni E.G. White. Meron namang isang sulat ng wika rito, isang quotation, God answers prayers and sometimes
He goes so far beyond something we ever believe could happen. Totoo nga po, nakakasurpresa pag minsan, ano? Ang iniisip natin ay ganito lamang, pero ang nais ng Diyos ay masigit pa para sa atin. Oh, salamat sa Panginoon. God is always faithful to answer, ang wika ng isang quotation. Sometimes His answer is a much desired yes. Sometimes His answer is a merciful no. Sometimes His answer is a faith-building not yet. And sometimes, when an answer cannot be found, His answer is simply, trust me, magtiwala ka lamang sa akin. O, salamat sa Panginoon na meron pong ganitong mga kasagutan ng Panginoon. Depende po sa atin kung tayo po ay mananampalataya at magtitiwala sa Kanya. Subalit ako, sapagkat aking karanasan po ito, nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, magtiwala ka sa Panginoon, gagawin niya ang posible para sa iyo. Ikaw ba'y merong mga pagsubok na dinaranas? Meron ka bang sakit? Meron ka bang pag-aalinlangan? Meron ka bang nais na mangyari para sa iyong pamilya? Hingin natin, idulog natin, wag po tayong manghimagod, wag po tayong papatuloy namang lumo, bagkus atin pong i-claim ang Kanyang mga pangako. Akin kang idadalangin, kaibigan. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan. Salamat sa mabuting pagkakataon na meron pong isang nagpatunay na ang Diyos, ikaw, O Diyos, ay mabuti. Dinirinig ang mga kahilingan, kagaya ng karanasan ng babaeng si Hana, ang naging ina ng propeta, ng judge at priest na si Samuel. Salamat, Panginoong Diyos, na ginawa po ninyong posible ang lahat ng mga bagay na ito. Binabalik po namin ang papuri, pasasalamat sa inyong kabutihan na ipinagkaloob na sa amin. Ngayon, nais po naming hilingin, patuloy nawa kayong duminig sa mga pagsamo ng aming mga kaibigan. At kung ikaw man, kaibigan, ay merong suliranin sa iyong sarili, ma-physical man, spiritual, o material, ito man ay emotional at mental, o Panginoong Diyos, dinggin ang aming mga pagsamo, ipagkaloob sa aking kaibigan, sa aking tagapakinig, ang kasagutan ng kanyang karaingan. Pagalingin ang kanyang sakit. Pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagalingin, Panginoong Diyos, ang mga negatibong kaisipan at pagkalooban siya ng positibo. Silang mga magtutungo naman sa kanilang mga trabaho, patnubayan sa kanilang mga daan. Pagpalain ang hanap buhay ng bawat ama ng tahanan, ina ng tahanang magtutungo sa paggawa doon sa opisina, sa bukid, at sa iba pa pong mga lugar. Pagpalain nawa, Panginoong Diyos, ang mga magbabiyahe sa araw na ito, ilayo sa anumang panganib, at sa araw ng bukas ay magkita kaming muli. Salamat sa pagdinig ng aming kahilingan. We pray in Jesus' name. Amen.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga kaibigan. Patuloy po nating papurihan ng Panginoon sa oras na ito. Ako po si Myra Jim Taniedo at masaya po kami na makasama kayo sa umagang ito.
1: Ako naman po si Jayesh Madayag na bumabati po ng magandang araw at welcome po sa isa na namang episode kung saan muli po tayong magsasama-sama para makinig ng mga awit ng punong-puno ng pag-asa at papuri. Ito ang
0: Music and Praise. At syempre, magandang umaga rin po sa ating mga viewers sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel. Inaanyayahan po namin kayong patuloy na i-share ang ating pong live stream at mag-iwan ng inyo pong mga pagbati, panalangin o kahit simpleng mga reflections sa ating pong comment section. Masaya po kami na makabasa ng inyo pong mga comments sa ating comment section.
1: At syempre, hindi rin po natin pwedeng kalimutan ang ating mga listeners sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga po sa inyong lahat at kung nais nyo pong magpadala ng mensahe o reflections, ay maaari po kayong mag-text sa ating mga numero. Sa Globe po ay 0917-5643-777. At sa Smart naman po ay 0919-0001-777. At maraming salamat po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang lugar at patuloy na nakikinig at nakikibahagi sa ating programa. Ang pananampalataya po natin ang nagsisilbing tulay saan man tayo naroroon. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at paggabay niyo po sa amin sa nakaraang linggo. Naway ang amin pong mapapakinggan ngayong mga awitin ay magamit po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at maging blessing po kami sa iba. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ano po mga kaibigan, salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa atin. At minsan po may mga sandali sa atin pong buhay na kapag binalikan natin, mapapangiti na lang tayo. Hindi dahil sa naging madali yung lahat ng mga naranasan natin, kundi